gbogbo abala ta ma n ya lo lori eto lowo ri a tun ya be fun toni sugba e ma n gba gbe oro ta n ba bo ni jejo e je n bere lati be oro ta n ba bo ni jejo ibe ni ma di bere fun eto toni tori pe ini ajo eda lowo ori mo ni se nta lada lada abi nti ori so wa da adele aile layan pin tan a mo pe nta laya no se nta ayan pin laya yi ayan mo nbe kadara nbe se gbo njejo be ba wa gbo dede be ba gbo ibe na la tu ti bere loni eda ngbiyanju ola sugbon nta waye wa je dandan ni a je lowo orile to yi se n to lo da lo da ki la yan mo kini ka dara aye sari ola titi won lola aye gbiyanju titi sibe ko jora won eda mu o kan keji sibe won da bi en ti o mo se se kilode kilode toma se gita te je pe epo gini nlo lati dana kilode toma eleran jegun eran kilode toma laso n wa kisa ogun be o aye kun fun ogun ogun ogun ogun ogun ogun oro kan na gbogbo e sugbon itumo re o so toto lowo orile n gbo lajelu 96.7 fm le tin gbo ipo to bara re so mo pe n to danu aye aye lo ni wakiwa ti paye lekun aye awo aye ti muni ka to fura eyan awo eyan ti gbegidi na fun eyan gba ti aye ba se eyan tan won o ki daro penu ni baye ba wa se eyan tan won o lo birin egbe tile aye mojuba yin o nikan wo sososo pe laye ju mojuba aye do bi elomi wo sososo pe laye fele adari wo ani da wo sososo pe ni aye wa aye le aye nbe

0: ogun ti n le mi ti mo n sare ki se pele ni mi n fe ba o je ni nigba te eyan ba nlala ti regun loju ala ta more lowo ta na kabakabakabakaba kini ka ti pe o ati pe ki lala gan ala lila kini edegun e ba n se eto ta leyi je n wori facebook kin ti e mu eyan meji kin gogo da wo data won pada pe won sun loru
1: o
0: ki won kan kimi

0: Hello? Hello? Ori mi gbe mi ori wo gbe wa o.
1: Ami ase mi bari. Tabe na kin do de ni ni pe abe ni ko ni to mo de ni pe ti ni fa ti ma se ko ma la ko.
0: Eh. Nyan pa mi sinu apere na. Baba. Ti ba fu ba jandi. Teyan ba pa mi sinu re so le gbe dele. Ko le kun le bi o ti egberu e ta na odun melo sa 30
1: 6 years
0: e ti ni yawo e ti bi mo iru sa wo le nse ki le pe
1: carpenter
0: ni won ba e si ri se
1: da
0: mo ni ba tolorun ye
1: da
0: mi ni customer tin de re da ba se ni won ba ni di re
1: se
0: ese mete dan le sin se en fun mete dan ni etutu re atebo re e je n bere bayi se bo oriri
1: twenty seventeen
0: bi odun mese seyin
1: Ah,
0: what do you read?

dada ayo dele togun fine ni London. Eyin iya ti n pon menu lai loja omo oni jabo leyin yin emi na de ni dale yin n ba dale oni dale e se gbogbo gba mo ni iya to po be ni mo lawon baba to po n ba n ka won baba e ti mo ke baba po alaji jima lati Canada ara won baba wa ni won ara won baba wa ni ba mi abiodun ajani lati America baba ni won o Samuel Oye Banji mi o foju din o Prince Abdulrasaq Oke Laji temi Oladipo Mansuru baba albarika e ni tan e mo tan gba won abiola ikun oye baba ni won o Mo iwa Michael Ifalowo Ladejo. Ese o. Wale shote. A shote moru wa ni gbogbo Dallas ni Texas. Omo oba. Good morning sir. To Alessa. Abiola yari yari baba albarika. Mommy Ronka orisun bare ni London. Mama dada, mami e o ni da wa ti o. E kere oko dele. Mo mo riri yin. Eh baba baba yin gboro foju di yin. Alaji. Asimi yu abioye at America. Mo ni baba photo won gba mo ni baba saidi epe won gba Alaji owo oya lati United Kingdom baba e ni da wa ti o gbogbo gba amon gbadun yin o owo oya kan Nigeria kan owo oya kan United Kingdom kan owo oya kan agbaye kan e ni da wa ti ese o eje nse bayi bi a ba roko ti si je n pada be je n pada be se ki mama igba kadara ni abe ni mo kan bi meji te fe

tele le lori ofe ati ri mi loju koroju eyan le mi na un angeli ele yoju si mi office mi ni Boluwaji gangan leyin police station Boluwaji ago meji la si meta lojo Tuesday ni mo ma ri awon eyan lajo rira loju koroju ni o mo se woli o be ni mi dajo le Oye ti sa fa de bi pe ma ni mo fe se wa limo fomo nje gbi e ma fi bi mi o

0: Hello. Hello, Caro. Agboyin. Hello.
1: Hello, sir.
0: Arowo Loyi Siaka.
1: Wala mi di
0: lati. Se ri pe akole down ni ta se.
1: Ah, Olorun ba ni.
0: Olorun ni. Ngezogun. E wole fun ra yin ni isin. Number yin pari pelu 5626. To ba ye gboju saju mo se ni isin eleda mo yoku kan won se pe fun yin ni.
1: Eh, ti e se yen be. Awa mo yin.
0: Ashu. Ashu.

0: be on bi ma lowo o si gbe mi mi
1: ore da kun na bo baba je se la so
0: omo re si nbe
2: bako ayo mi belu
0: o tin lo bi osu meta ba e
2: mama je
0: e wo ru ori ti won yan ninu dile yen
1: da la rere ko le dun aye mi
0: mo ti ri won ya video re won ya photo re won send e si mi Eya bi amọ e ni feru yin soyan o Bi ya yen ba mọ pe oyun tohun ma ni ani rorun niyan ni Ko ma nene
1: le duwa sani gbetele wa
2: Asiko bi ba to o bako ayo mi
0: Baba re nbe laye iya re nbe laye o bimo pelu okunrin o lo le oko o nbimo lowo lo gbe mi mi o ma si nbe disin Ma fun awon na ni 5000 naira.
1: Se be mi o de moju pe bo ba di logojo run ki bi olodun ma re mi soro.
0: Ko mo ti ya re ku.
2: Asiko mi ba to.
0: Omo yen o ti to osu merin o.
1: Baba n gbadura o, mama n gbadura o. Ala ni gogmo.
0: N gbo mi ba e ge pe mi leyin eto. Eyin o gba 5000 yin.
2: Asiko mi ba.
1: E be mo be le le.
0: Gbogbo e lo lojo bi ni e ma sadura fun
2: o mama je
0: won tin bo mi rin wa

0: gbogbo won ta je se toto nipo adi osun kayode loruko mi e ba lo nkon te fe bi mi ojo tuesday ni aro monday la wa e lai police station boluwa jini ke ma bo ago 12 si ago meta yun lola tuesday eh papari ba mi to tan 12 to 3 mo wa l'office wala ayin dan bi mi nipa awon number te n bi mi egbo daada e je n sare fi ta mo tin lo number temi te le pe mi si e kokko gbo 080 34 86 75 71 080 34 86 75 71 Number to me here.
1: Baba.
0: Number to ya son at the vita le con.
1: Because
0: Baba. Boya e wari con only.
2: Mando bolo. So you are mono.
0: 070 5732
2: Olorun ba fun ani basiko mi ba to
0: 8 3 7 9
2: oh baba je se la son
3: basiko mi ba to ba ko ayo mi balu
0: endan bi mi le re number ya adua iyawo ole ya adua ni to ba jomoro ti

0: nto ba jeun la fi weun
1: sisi o si lowo
0: toro baba ri number awon afa tan ba wa sori eto yi na a mo fi number awon ta
2: asiko bi ba to
0: o ba ti lowo kan jamo ninu eje mo tori pe a gbodo dale ara wa
1: ko goro idi efo tiki je goda
0: number ya du aboluwa ji e gboda da
1: o to je bi maye
0: asiko 08 1 36 19 93 40 ekpe won fun itoni lere adua 08 1 36 19 93 40 Ileya a pade lago merin koja lori eto sobu mo loni ose ko pe wa
3: baba mi ye bo ba bi mi le pere aye aye ye mi
0: magaji ojo ti ja ni mo kiyin o e ku ojo bi ijeta o alaji kabiru yaro mo keyin na o eni tan baba daada e si ma tan kabiru yaro kabigan Baba olori ireti ma monu gbogbo awon ma lai ni dun. Eni toro je.
4: Baba o.
0: Eyin iya mi gbogbo ese o. Eyin ololufe mi ese.
4: Because
0: eyin ta n sugba mi ese o.
1: Mama do.
0: Ire atayo la fi pade.
1: Omo na wo.
0: Dolapo omo lile la moju ero fun sa ta wa e.
1: Ile olowo. Me fi go this fun jeun.
0: Baba Alex Mensah. Gabriel Kolawole eni fodun isache mo e se pupo re laye baba 68 years
1: baba
0: ose ko pe wa kara anugba kari idunu nbe ose igbo oro oluwa a gbodo doku ose igbo oro oluwa gbodo pande jamba ose igbo oro oluwa ibi o gbodo ba wa ninu ose kari je kari mu kari na kari lo ka begbe pe ka je eyan laanu kori ran ri wa o jesus Oluwa wa
1: Sisi o si lowo
0: Adi Osun Kayode loruko mi Ire Ato life wo da kore ja won lo
5: Aki gbogbo yin te ba seto ni ogonjo yi
0: Olorun ni
5: lagbara Olorun a jo ju ojo mejo lo adupe ni owo baba oga wa na Kayode Adi Osun
0: fori Oruko ti yin
5: Oruko mi ni Awurinde Akinkunmi Idris aka Big Surprise Yoko dojo mejo ani fe kun pade o
0: ani fe kun pade
5: o dabo
0: o dabo

0: yẹni pẹlẹ ọyọ abule kan pẹ tẹ pẹ ni abule ọlọka ni ibere odun igangan osu kene ni won lawon ati lawi won se ku pa won ta pe ni forest guard marun
1: torino e ma gbogun ti ni
0: ere ni awada ni ebi an ti paro koro sowo
1: mi o se gbogun
0: sawon eyan wa lapa abiti ipenija ti n sele lowo lowo nu ibe lemi ti wa ngo pe ati gba na won lawon eyan wa bere si awon ati lawi won fi letter asowo bi won ko lede gesi bi won ko lede yoruba iyen la mo bere tan lo yin bo pe ni intelligent report lodo awon security agency wa patapata ah nkan e ma sa dede sele e da gbo so be yen di so di du ore se nkan e ma sa dede ke ma sa dede sele

0: wa woli e kunre ri alaye number yi ni ke gbe 09021202427 olorun gangan le ti re jajo pade nibe
1: bi enu ona ba da eniyan duro opolopo nkan ni mo le so fun yin ti o mo sele ninu aye sugbon ma duro lori eyo kan laaro yi ben tori mo ri pe ele isele ninu aye awon omo israeli nigba ti enu ona da won duro ni jeriko ni idake roro wa fun odidi ojo meje nitori enu ona iyen tumo si pe gbogbo eni ti enu ona ba da duro esa aye won a ma ko fun idake roro koni si ariwo koni si ayeye esa won a koja nibi kan e o ni mo pe won koja won a ma gbe ninu ebi esa won o ni mo pe won wa ninu ebi yen e wo bi aye won o ni ni itumo ojo ariwo kan koni si ojo ayeye ti awon eyan ki won ku orire won a ma gbe laarin awon eniyan looto sugbon koni si isele idanimo kankan nitori pe enu ona so pe ohun o ni je kan lo ko si ariwo ni sa oku ibi ta te Jesu si nitori wi pe enu ona o sise ni ojo meta bo ti e je wi pe o wu awon omo eyin Jesu kan ma lo be ka won na lo ma pariwo nbe sugbon enu ona o gba eyin to je pe enu ona lo se eyin mo te le fi sayeye a mo ran me laaro eni ko si ona ti mo fi le sapere enu ona bi ipile esa gbogbo enu ona to nbe ninu ile won ya pelu ipele ile yen ni emi awon woli a fe gbadua e poruko Jesu e pi emi mimo bo aso ipele eyi ti agbara ile wa to bo si mi lorun eyin aso ipele mo se rere aso ipele mo ro lore aso ipele mo ni lari garment of foundation foundational garment aso ipele eyi ti agbara ile wa gbe si mi lorun won a ni omo lagbaja ni bo le ti mo ohun ta ri eyin o ri aso ipele nbe lorun e poruko Jesu eyin ayanfe e pi emi mimo o ba nbo aso ipele ti agbara ile wa gbe bo mi lorun e bo aso ipele ti mo fi jo awon ara ile wa ti mo fi jo won nile baba mi aso ipele e fi na bo o ya dua
2: oruko Jesu emi mimo o aso ipele
1: ogun ile wa gbe bo mi lorun
2: ti agbe wo mi lorun nile baba mi nile iya mi
1: aso ipele
2: nile ana
1: ti agbara ile wa gbe bo mi
2: lorun
1: e ba nbo
2: aso ipele
1: aso ipele
2: ti agbara ile wa gbe wo mi oluwa ba mi fina bo
1: aso ipele
2: oluwa fina bo aso ipele aso ipele eyi ti aye gbe wo mi
1: eyi
2: ti okunkun gbe wo mi ti awon alagbara ile baba mi ile iya mi gbe wo mi loni ni oluwa baba mi fina bo
1: aso ipele
2: fina bo aso ipele
1: ti agbara ile wa gbe bo lo
2: oluwa fina bo
1: aso ipele
2: fina bo
1: aso ipele
2: aso ipele
1: aso ipele
2: agbara ile baba wa gbe wo mi lorun
1: aso ipele
2: oluwa fina bo oluwa fina bo
1: aso ipele
2: oluwa fina bo oluwa fina bo aso ipele
1: aso ipele
2: aso ipele aso gbe wo mi
1: aso ipele
2: oluwa da ina su
1: aso ipele
2: oluwa fina bo oluwa fina bo oluwa fina bo
1: aso ipele
2: oluwa fina bo
1: oluwa wa
2: amen amen amen.

0: wa woli ekunrere alaye number yi ni ke pe 09025202427 olorun gangan leti re jajo pade nebe
1: mo kori kan ni odun 2013/14 beni awon odun ti mo gba revelation ori yen niyan mo so nipa eje esa mo kan sunu church wa ni arida esa ibi ti mo ti koko sise bi woli ori ijo niyan mo kan sun ninu church wa lejigbo ni sumonu animashau ije sharida ejigbo ni sumonu animashau mo kan sunu church ni ni emi oluwa so pe wo bi ori to nko kiri yen so mo pe nitori pe mo fe ko sise lori aye ara re ni mo se fun oni revelation yi esa afi bi igba to je pe mi o gboru eri mo de taji loju orun oluwa kile leyi oluwa ni omo lo mura gbogbo eni te ba gbo to korin ohun ta nso nipa aye to n gan fun ara re ohun la fun ko fi korin oluwa ni omo lo mura ni o mi o dede fun o lorin yen looto looto mo fun o lati le tu awon eyan sile mo mu fun o lati le ni isiliye fun ra re ki aye ti e gan fun ra re ko le gba itu sile nti won pe ni ipile o ni se pelu eje esa itan pe ni ipile ohun ni omi akoko to mu lojo to bi o itan pe ni ipile ni ile ti won lo si bi re si nti won pe ni ipile ni oriki ti iya baba re to fi ki o lojo akoko ti iya baba re gbe odani be ni wo bi nti won pe ni ipile ni oruko ti awon ara ile re so nti won pe ni ipile wo bi o lagbara ju bo ti mu lo eyan le gbe bo esa ki ipile ko ma yin mu si ne nabaru baliaga hada e wo bi eyan le so pe ah mi o de wa le so yoruba daada o eh can we speak english esa ipile ade mo ki ipori e fun ni yoruba esa ade mo affect aye o ni o gbo english o ni o gbo yoruba daada ipile ile re mo pe ile yoruba lo ti jade emi awon wo ni eyin kan gbo mi la aro yi maje mu ipile to fe faye re se si ami lo ma se sa agbara ipile to fe fi o se si mo lo ninu maje mu oluwa mo ti enu mi bo ibu eje jesu mo darapo ma awon ti awon eni ipe mo so tele pe ninu ipile eyi ti aye re wa ti aye re ti seru bo ba sha o ye jade nbe
2: amen
1: ipile adojuti ni ipile atuni lasiri ipile asojo ori eni dasan ipile afakoko eni sofo ipile agban to da lowo eni ipile aso ni deru ipile afaye lile afi ba eniyan rin lo so tele iru eyi ipile be egba oro oluwa nitori awon eniyan mo se wa o eye ma na baru abahada mo wa nitori omo bere to sunkun mo wa nitori omo kunrin te fe ko laya yi o ti pe 50 kilo de te fun laya ina baru abahada ya mo wa nitori omo bere te fi sinu idubule aisan eyin ipile te so pe dandan afi ti aye re ba se si eyin ipile te ni e o ni gba afi te ba faye re se si mo so tase tase to luwa ni ile ati ekun e aye ati awon to tedo sinu re mazeda badiba aladedia ambasedelia eyin ipile ni waju awon eyan yi be ba sami eyin eniyan olohun loruko jesu majemu ipile o baje lori re
2: amen
1: o ka mi lara aso tele meta ma so si ma wa sare lo nile agbara ebe o eyi ipile te man je kan pawo kan dawo won lu eyi ipile te man je kan bere sugbe ki je kan yori e ma bad ni ba le gabaru abahada omokunrin mo ti dodo e na bayi wo bi okada ko lo ye ko mo wa ipile eleyin lo gbo kada le olowo eyi ipile te fun won ni ise ti ki se ti won eyi ipile ma enabaru ba le gabahada te je kan ni ojo isimi ipile lo nda ola mu baba yi be ni emi mo so be fo akikanju ni o ipile lo fe so dole eyi ipile aso akoni dole mo so tele bi awon eyan ba sami ipile eyi to yo aye re lenu ma jemu gba o lowo e
2: amen
1: o lo nu jugbujugun ma jemu merila si merila oluwa to ba je pe mi o mo nkankan nigba to fi so pe omo ma bo mo fe fun oni majemu ni odun 2012 tori la kaka mi to si so pe omo mo fe fun oni majemu merila si merila lo mo pe majemu ni mo fi fe tu ole to ba je pe mi o mo nkankan nigba to gbe majemu le mi lowo to ba je pe mi o je nkankan nigba to fi majemu to fi ti mi to si je pe majemu ina lo tu aye mi le lowo ogun ti mo fi ju awon ara ile wa mo wa so loni eyin ta fi ipile jo awon ara ile yin eyin ta fi ogun jo awon to bi yin mo so ta se loni majemu tu yin le
2: amen
1: aso tele keta lele majemu tu yin le
2: amen
1: owo anu de fun yin
2: amen
1: o ti ri be
2: amen
1: ko de yi pada
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen amen amen

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo olodun tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu la fe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto yi. Wake up is another morning devotion. Oni ni ojo kan ninu awon ojo ti a ki fi si awewa Friday for that matter. Gbogbo eyan omo olodun te fe ki olodun se weekend fun yin. Edide weekend is another Friday. Mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife to nfo won agbara enikan ni woli ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan. Mo gbo leti mi won ni ki nfinu findo so tele mama baba the law will make your children to become a voice not a noise. Olorun yo je ki awon omo re ko di ohun ki sariwo kapala badi abada shahala. In this nation, in the whole world, your children will become a voice. Ninu aye ninu to wa omo re yo di ohun ki sariwo e fowo kan awon omo yin to ba nbe ni tosi pe yin omo mi. You are a voice, not a noise. Mo kiyi gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe e fa awon omo yen lowo weekend lele. Today is another wonderful day and bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Pastor Dekunle Epaphras lo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin te leso te leso emi mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde ati mu nkan meji ti Olorun le se and gbogbo nkan lo le se on gbogbo le le se on gbogbo lo le se on gbogbo lo le se Olorun aye raye e ma bo nbi pepe eyin ara osodi e ku amojuba mi ni agbara Olorun ni ago mefa idaji ola ni fere njogi woli Odekunle Epaphras yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti nbembe ti n pele ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade Jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayan fe wa do bale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji oba pani jejeje bi eti ye metu awo ogo re a fe wo en to le gbe to go ye are nikan ni aye are nikan ni isale ile ni gbogbo aye on nikan ni ade ola ati ogoye e ba nki e ba nge e ba ndupe lowo baba agbalagba gbogbo eyin omo Olorun do bale e ki baba re gbogbo eyin mama e kunle e ki Olorun emi awon woli e so ipo seun gan awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe.

Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeun edide mo ki yin to logun ni o mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde wake up is another morning devotion eje wa siwaju oluwa ojo Monday mi tore mo fe ran yin jade togo tola wa si mu nkan bo loni pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyin omo Olorun ni bo le wa te tin gbo mi e ma bo ni bi pepe eja lo dupe lowo baba mi baba re eja juba re ka wole fun ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo

mi e ma bo ni bi pepe ikan ninu awon ojo to tun da ajure bo se n jade lo loni ojo aje wa baje o si ni wale lofo gbogbo eyan omo olohun be se n bo ni bi pepe e mu omi kan dani eleyi ni oje omi number 7 ati n ba bo ma gun ta le se because omi number 5 number 6 a se nkan kan pada si so eleyi ni oje omi number 7 mi fe ka gege in ta n se ipada seyin e wa kunle wa do bale ni bi pepe pelu omi lowo yin ka dupe lowo oba to ka imi ati eye ojo kejide ni ogun osu elekarun odun 2026 ni bo le tin bo mi e wa mo tase gbogbo eyan omo lo ma wa Jesus City laaro yi lagbare ni to ni aye atorun enikan ni Jesus City ibe lati ni anfani lati yipo a si se awon kankan ati awon kankan laarin ago mesan si ago mokanla emi olohun lo ni ka lo se be ni igbaradi fun 77 mi to nbo ni bo le wa gbogbo le e wa do bale wa kunle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo obe eniyan oba angeli ki la fi le san fun o baba lanu mi engineer e gba lowo mi ke so dori.

0: So present tense in the language yen ki lo reti lo se inje igbagbo ni dani loju o da loju ohun to reti ke yo wa mo jeri ohun ta o ti ri bible mi ko ti e kini won pe ni igbagbo ta ba ni ki aye re o sise labe igbagbo igbagbo tumo si ke yo so testimony latenu re inti o ti sele bi eni po ti sele nowo ye ma ri owo ju lo se that is faith ko si bo se se to ni so jade eke ma ri wo san lo se to ba le so bi igba me dogun to ba ile wonu subconscious mind to ba ile wonu opololo inti o pada sele niye nipa igbagbo la da aye so e fi igbagbo so ni igba maru bo se so lo si waju wa to so pada seyin eke ose ya pe mi ya pe mi ose ya pe mi kini won pe ni igbagbo absolute rest in God. Number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se mo so iwa awon to ni isemi ninu igbagbo ti mo so yi awon to je pe they operate absolutely in faith iti won pe ni igbagbo mo wa ni yo farahan ninu oro tin jabo obirin oni sun eje ito so ni pe bi emi ba fowo kan ise ti a so re ke ku nle ile won lo ti so oni bi mba fowo kan mo nko yin nigbagbo ni se oya pe ti mba le gboro si woli lenu oju mi yo pada ri na e ri ni ori phone ni mo ti ngbadua ni jeta abi jerin ni won so fun pe enikan gbo mi ofun du o oluwa si so fun mi pe wa gba iwosan o si gbo o si gbagbo mo nbo e je sari fi si
1: ele kawo baba mi o emi na le ri o oruko mi ni folashade olapade omo ijo yin lori afefe ni mi mo nwa si ijo comfort life mission o to di pe mo travel kuro ni Nigeria lana te n se prayer lo mo wa lara won eni te so fun pe ona fun dun baba mi pe ko to dagun mesan ale yo gba tu sile baba mi mo gba tu sile o agubeso ti e ti lu ara ni nkan bi 520 o mo notice pe ona fun yo do mo because mi ile o ti to bi abi ojo bi meta si merin mi ile gbe to mi ile agidi ni mo fi je won ba onje ti mo nje baba mi mi na le ri mo dupe o ise ranse yin o mo tesi waju e ni fo mo sise ranse o e ba mi ki mama o mo ni ki mo mi ko ba mi jeri ni church ni Jesus City ni monti yi ni 77 mo ra le ni kan ba mi jeri mi o eri yen eri o kan won iropo e die le gbe baba mi mi na le re eri mi po mo ra le o kolorun ba mi yanju e o kin ni ko le o baba mi e ba ngbe ri mi nu mi o du ti magbon ara mi lori afese baba mi e ni fi se e ni fi omo sise ranse o se ranse yin o mo tesi waju e se o baba mi.

0: Baba mi e karusa e ku se oluwa sa gbara do tin sam oruko mi ni odalapo lati ilu Eko baba mi emi na moro mo dupe lowo Olorun o ni ano baba mi gbadura fun wa ni ori program ta ma nse ni 7 to 8 yen baba mi gbadura fun wa ni studio won ni ka gbowo lori won gbadura fun wa won ni a ma ri owo won ni ki Olorun ko fun wa ni owo obi ta foko si kono ko fun wa lowo bi egbon mi to wa ni UK bo se pe mi niyan o o ko pe mi bo se pe mi ilu wona lako se orowo won da owo bi ti bawo ba ti mo fi wo account mi baba mi mo dupe lowo Olorun Olorun fi mi na lowo lana o mo ti san da me wa mi o baba mi e se o adura yin gba lori wa Olorun so yin darugo woji o agboro Olorun mo bi ta won mo yin na ba lo won ma ran la ni won ma ro ni ore baba mi e se o e se o e se ku gbogbo
1: Baba Allah knew me, me a wanting won't be sorry. Chef will be cheating me funny, Habibi Teba me day.
0: Baba mi o emi na ti leri o temi dayo lo nsoro ni Dallas ni Texas United States of America mo join ipe yi ni February 2026 mo den tele yin

0: to back mo ti introduce awon eniyan si koda ikolara eni ti mo awon ore mi ti mo so fun to wa lati Canada wa ni Nigeria present and I believe ko wa o ti ma wa ni Wema yen abi Jesus City lati se prayer baba mi Olorun odiji to so roda di milonia lojiji o be mi na wo bi ti mo joko si jeje mi ti mo tin gba tegun labe igi ti mo ka bibeli mi ni mo dede re ni o to wa lonipo Olorun mi ni pe ni to ma kokko ri it was around 5 p.m. ni o lo ni pe kon fun lo mun te kokon yari pe rara we mi o gba o tori mi o te gba ri ko te ye mi bo se nse mi but gba ti mo ran ti pe baba mi adura won lori mi o ma gbodo lo lasan ni mo ya ko mo pe to ba te ni nkan to se eje Jesu ti ra yi pada o mo gba yi na o ajemo mi nu mi ni $100 ni o mi o ri ninu account pe mo gba ri I don't even know him, I've never seen him before, just like that o wa mi wa ni baba mi mo mo ri Olorun o emi dupe temi o e se o adura yin yo tubo ma gba si lori mi emi ni omo ajo yin lori afefe. Thank you sir.
1: Nice gbogbo eyin omo Olorun se gbo business testimony tin lo wele wele iti mo fe mu jade ni won gbagbo ni o bi won na ba gbagbo pe bo ba jade loni iwo na ori wa mowo bo wa gain ni ju bo se ro lo e ti eja dide gbogbo bi te ba wa wa mo fowo gba aya re mejeji bayi wa mo fowo gba ibi mo ba jade loni ma bodi pade ma ba anu pade ma ba wosan mi pade olore ni ma ba to mi ni ni ijakule o so ni it will surely appear in your vocabulary nje je mo pe be you say ngbo yi awon kan ti wo omo gbo esu ye tun ti de pastor eke ye tun ti de in to ngbagbo niyan won si gbe nkan koja leyin e angeli pe mi tun ti better o tun ti bossita mo tun ti feel e bayi inu studio mo ti mo mo ti won ba ti naro ti won tun ti koja lo won a mo sami si mo gbole ti yanu ba kan eke emi ni testimony kan ma fi number te se a testimony si ma fi number yen sita ti o ba ti ni gbagbo you will always operate in faith not only in your action in your vocabulary igbagbo yen tun mo farahan ninu ise it will also show in your action obirin onisun eje dide lekan na o wa jesu lo o gbe yin te ngbo mi e wa mi kan ni ise lori Facebook lori YouTube lori TikTok e mu omi te mu da niyan lo wa omi kan ti e danwo won ni danwo lo bi yo kere mo kan mo gbo lasan mo se tori irunu awon eyan ti nbe nibi to jina ya lojoko yen ona orisirisi ona ni gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi se le se nkan kan laaro yi oye nawo soke e wa kigbe nibi te ba duro si gba gbogbo ona Olorun mi gba gbogbo ona kia kia lati gbe mi dide ko si ona ti o le gba orisirisi ona nbe lowo e ta ba ti ku nbe o ni ki awon kan o ni ikan mi lo si Jesus City lati wo rode wo moto tin lo si ikire eleve so kale ni yana ko yi bo si so lo sun le tin bo te ba ti de yana ko ye so Jesus ti le de ye ninu new auditorium ye la du si o ni anointing won se nkan kan fun won to ba ni ka yi po nigba ta ba de be ma ni e yi po lekan boya old ni abi new iyen ni mo fe confirm ko ju ba ye lo ose yi wa fi ri yanu ni mo de ja re mo so pe kini ebi US ni ya nti soro ni se e wo nto so won lo bo ni dollar bi tojo o lo fe ko ko to ran ti oro ti mo so ori ti e oni kore lai lai testimony to nbo and ti igbagbo ba de not only your vocabulary not only your action obirin yen lo bi won se ngba nse to ko da won lo bi yen se ngun isa wa Jesu lo na ni ninu ise re faith is a moving force ipatan ti mo ti yan ni ani kete to ba ni gbagbo you will have rest of mind there will be peace in your mind ategun number 1 nu nkan meri ti mo fe so niyan so bo lo se ri si laaro yi bo lo se feel inu studio mo wa ti mo ti gba testimony mo mo yi studio ma mi na nbe nbe ti ngbo ti an so o ri to wole straight away e wo ti mo mo yi so e ja to wo ti e na nkan kan sele laaro yi afi to ba join mi lori Facebook to ba le wa Jesus City join wa mu omi yen na dani ma gbadura si yo je igba meta to ba wa di ojo Wednesday ipade fori je enikan ni fori je kini lagbare ni to laye atorun ipade kan be ta mo pe ni fori je wa si onje to ba wo wa wa gbe ori eja si enikan ni kini di Wednesday eleketa niye Wednesday anu engineer eje npe momo yi lati ilu wo lo tin ba mi soro yi
2: dadi e ka rosa won ma nsadura won ni eni fomo sise iranse eni fiyawo yi sise iranse eyin na lagbara olohun gbogbo nkan te se fun awon eyan awon omo yin a je ona oni dimo yin o e se ri ida kan ni ninu pinu ida 100 wa ti ju bayi lo tori emi gogun fun ra mi mo polowo yin ni London ko ti mi o se ri laye mi at 50 plus mo ri ore bi ala o Bo na mo to ti dagba bo so fun mo pe please tell me I'm not dreaming ele da bi ala daddy mo sise ni London mo dupe lowo Olorun mo wa okay mi tori mo ti debi ti pe going to 20 years now so mi so mo de ni London daddy wa se mo pe te mo kin pa fo orogun mo lo si school tori mo kawe mo ko lo si school odun merin mo ni degree lori iyen wa o pe ke tu lo sise mi wa lo sise mental health nurse awon nurse to wo were o kiti were yen ni mo lo fun eh daddy gbogbo yan ti wa jade ko si ise ero ti poju e mo won lawon to wa lati nigeria so ise yokan eyan mewa lo ma apply fun so mo ti wa jade mo wa nwa se number 1 nigba ti mo jade school ni school yen awa bi 74 lo jade out of 300 ni class mi ni kan niyan o awon eyan won ja won won se gbogbo e mo jade ati pe mo ya 2024 ni mo bere si tele yin o daddy ni 2024 yen e ma ti je lo be yen mo sa jade mi irise ki ma fa orogun daddy bo se di ore mi ta jo pari school wa irise bo se pe mi ni yen pe iyabo pe won wa se won wa yan mo ron wa yan daddy mo ba won ba pe mi pe ki wa se interview ise nurse lai sise kole kudoti won ba se interview fun mi lesekese won ba ni awon ti gba mi ipe ma bere ise next week daddy even to ma ti to ba riru ise ti mo wa yi iyo se ma lo osu meta osu merin won ma se reference won ma se tbs won ma se check won ma se everything daddy emi o riru iyanu bayi ri o mo ma ti rise nurse were nígbà tẹ ni kí n send the photo mi sí yín daddy tẹ bá rántí mo send the video sí yín mo mọ nǹkan tí mò ń ṣe tí mo fi send the video tí mo send sí yín oṣù tí mo mọ yìí mo ra ilẹ̀ yẹn bí half plot ni because mo ra lóríyọ̀lẹ̀ ilẹ̀ lóríyọ̀lẹ̀ wọn mo ṣàánú bí 22 million daddy kí n má fa orogun mo kọ ilé tẹ bá rí ilé tí mo send sí yín gbà yẹn mo fẹ́ kẹ rí inú ilé yẹn ni. Màá lọ sí màá lọ give testimony mi gangan báyìí mo kọ ilé yẹn fún oṣù mẹ́fà I spent close to 80 million tí n bá sọ fún yín pé dáadé ibi báyìí mo ti rí owó yẹn mi mọ mi kò yé mi mo ṣàwọn owó yẹn ṣàwọn wọlé wa màá dà màá sẹ́ni sábúrò mi àbúrò mi ló mú mi mọ̀ yín ó wà nàìjíríà òun náà dẹ̀ rí multimillionaire nígbà tó mọ̀ yín owó dé fún gidi dáadé ẹ máa pẹ́ fún wa o ṣẹ́ni tó máa ti ń drag yín lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lórí TikTok everything tẹ bá rí èsì tí mo máa ń kọ comment tí mo máa ń kọ síbẹ̀ kò jọ ìpè mo máa ń wọ̀n wọ́n tó wọ́n heavy yín ni dáadé ẹ ṣe mo dúpẹ́ o infa mo ti ń polongo yín káàkiri ní London mo ti ní àwọn bíi mẹ́ta mẹ́rin tó yẹ pé mo ti sọ fún wọn pé tó bá ń tẹ̀lé yín tí ò bá sí yàtọ̀ kó má bàa mi sọ̀rọ̀ mọ́ pé nǹkan tí mo rí ni mò ń sọ dáadé ẹ ṣe mo dúpẹ́ o ẹ ṣe sá o máa give testimony mi ẹ ṣe o mo dẹ̀ máa wá sí Nàìjíríà ní next year gbogbo nǹkan tí ò bá gbà máa wá sáré gbọ́ ọjọ́ máa dẹ̀ mi ṣe pé mo ṣe ìrìnbọ́ mi dáadé ẹ ṣe o ẹ ṣe mo dúpẹ́ o ẹ máa pẹ́ fún wa o.
1: Nice sọ ọgbọ́n nǹkan wòlíì yìí ò lè jà ó sì láwọn àbúrò tó gbójú gbogbo ìsọkúsọ tí ẹ máa sọ lórí net gbogbo rọ́bùkú tí ẹ pa mọ́ mi ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ gbójú ń bẹ̀ ọtí àtẹ̀wọ́n mọ́lẹ̀ ọtí àtẹ̀wọ́n mọ́lẹ̀ àwọn aṣebi ṣebí ìwọ náà tó ń bẹ́ ń lè yẹn ìwọ tó ń gbọ́ mi láti ijó tí ń gbọ́ wàásù mi kí n lọ́jọ́ méṣù tá à ń sọ ń bẹ̀ kí n lọ́jọ́ mọ́ sátánì èṣù tá a ti fi sábíà tẹ́lẹsẹ̀ wa ní mọ̀mọ́ tó ń wò yẹn lára àwọn tí mọ̀ jẹ́ ẹ lè gbọ́ mi constantly ó níye tí mọ̀ gbélẹ̀ ọlọ́run ọba gbọ́ yóò sì tún mọ̀ gbọ́ mi níìsín and gbogbo ẹyin tẹ wà ní diaspora canada ni o uk ni o us ni o south africa ni o ìpàdé arúgbó ọjọ́ tí ń bọ̀ that will be february 1 ẹ lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì o màá ní kí wọ́n fo odidi hostel kan lẹ̀ fún gbogbo ẹyin diaspora ni ipade arugo ojo tin bo ni February 1st ipade ma ni gbagbe ni bi se mo kede eni titi ti o fi sumo wa try eni enikan ni woli se mo muyan sabe ke mo gbo wole ni iya yi mi o gbo wole ri nkan tele ti mo nso lasan ni eje nde mo eyin omo olohun eja lo sori Facebook o mi yen lemu pade mi se wa ro mi ten dajo yi o nikan asan re to ba ti pe mewa la fiwe ose ni o si pe inu mi si ndadu eyin won le gbagbo pe wa make e lo sey oja eje se bayi oluwa le ru wo lo sey eyin won le gbagbo pe ru wo gbogbo eyin omo olohun patapata gbogbo eni to ba ni gbagbo ku won ru wo loni ni ma ni ko dai ko fi irugbin ba se 2000 ba se 1000 to ba wa ni da mewa se da mewa re ni akanse eni kan lagun melo le pade lori YouTube Facebook agun mefa bo ni isin agun melo la pade Jesus City agun mesan ijo wo la gbe ori eja si onje wa o dijo Wednesday ninu isin mejeji ki lo nbembe ti o ti be po bo lo nse nba wa se ore emi ni so ke sa yoju ran sa a si go si se en to le pulle e down in to lo nba se olohun ni se ni gbogbo yen mu idamewe mu ore to ba je akanse kan jade eja lo account 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yan tun gbe jade mo fe ri idamewe fi gbagbo orubo bibeli ni nipa igbagbo ebeli ru ebo to san ju ti keni lo iyen tumo si pe o tun le fowo to da le ju te nikan lo oru ebo to san lo ka nuwe Hebrew 11 oru ebo to san awon kan won ti gbagbo pa won o le owo so won wa mo fi idamewa won je mo so ti wa dolowo bayi se tolohun ni ngbo ba dola ma tesi waju enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni e ja pari iwe Job ni o lati 37 titi wo 42 done and dusted iwe Job gbogbo eyin te ba fe wo ko yin ni wema laaro yi e wa sibe owo ti won to din die ko ni won ta won tin gbe mo so Jesus City joje n fowo kan ni Jesus City loni it is well mo fe finu findo gbadua fun eyin omo Olorun te se birthday yin ateyin te mark wedding anniversary oye kunle ni bikibi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi le olori adabi ti e ba so ni la bi oloku to ba so ni la bi o ara yo di obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbeyawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku o ologo ni an pe happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.

0: Agelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho Maro Wancho
1: Oluwagba ope wa o oni tu lojo kini ose Monday Oluwagba ope wa mi a tu ti raanu gba ori ofe tu ti ba wa gbe gege bi awon tolorun fun lori ofe a tu ri mole ojo tuntun anu la ri gba an wole an jade ori ofe lo di wa mu o la se sope si o ta fi so ko seun ologo to logo alagba to lagbara alase to lase aiku ti o le ku aisa ti o le sa ipa tagba israel asuwaju ogun la lo akeyi ogun labo baba gbogbo agbaye oluwagba ope wa Agbioga o majoba lo in the name of Jesus lo gbo mi e to man gbe si radio bayi o ko fowo si mo se ma ni ko fi owo si de to ba ti fi owo yen si fi anointing si to ba ni bu opolopo iyo si normally iyo la man bu so mi e to man po wa wa fi owo si wa bo wa la ni to el ko fi si oni ma je mu ti ba mi so loni ati lo se ipe irede loruko Jesus ire ma fara wa amen in the name of Jesus bo ba je gba kokoko to se ngbo program ni o mi yi taba ti pari program un lo ma fi we o mo se ma ni ko pon ko je ko po e ko ma je ko po dada ile tu ba ko lo fi won office tabi bi iso e bolon se nbe tem irede lo se a ma ri owo ni a ma ro owo ni ona ma la ona ma la ona ma la ire ma de bo ku ma ba wa a o ni ba de na ba de gbogbo n to so laye wa o ma ri solution mo la ma ri solution oro wa ma bo si o ma ki wa ko ire o ma ki wa ko o se yi ma pe wa a o se ko we re in the name of Jesus ah won de ba mi so lori e sendu yi eru to ti enda ba gan lori ese yen ti poju eh koni mo koni se mo koni oluwa ni kin soro ba lo oluwa olorun mo ogun wi bi o se olorun se nbe temi en be ese yin ma rin wa ri pe lodun wa pada firin in the name of Jesus enikan eyin kako eyin kako kin se no ma ndu e ma na bayi eni na lo atu se bere o ya gba itu sile o gba iwosan in the name of Jesus n ba mi so lori okunrin kaka finta ni o gbogbo ise to n se lo ndaru bi igbese ni o sun to dowo le bayi o te roju o debi to ma rere e ma wo leader ni kin gbadura fun o ase ni mo fi so ni oruko baba o ma ti emi mo oruko Jesus o ya ogun yen sha ogun yen sha ogun yen sha ogun yen sha in the name of Jesus okunrin yi mechanic ni o tun lo fe fe yawo mi alaafia ni ko je ojo ba nile e ko setu yawo to fe won ti mo ba so yen ko le mo omo osu kesan ni yawo e omo osu kesan odun ni e lo setu e setu dada o ma fadura re lo ki ejo ma fadura ra yin lo wa ri wi pe n to ma sele laarin osu mesan ko sile oruko mi ni woli hi o ajilore atamatasi tile seranse Christ ati lari crusader csc atamatasi jolon ba sibudu agbara anu e kale si oruwo lona to gete gbe dan badu e o ko ruko mi sile wa ni mo so fe pe laarin osu mesan iyanu rere ma sele igba ma eti ni mo bi so gbogbo ọjọ Monday ni o gbogbo ọjọ Monday ni o ago meje abọ laaro ni ma lo bi ise lai se po ya wa gba ase wa gba ori ofe wa ba anu olohun pade wa ba ti to bi e pade wa wo bi olohun se lagbara to ma anu eti e ma fe lakan soyin awon igbese to ba ki gbe fe especially and specifically especially and specifically that is pe to ni se pelu ti e be mi olohun ba tun dari mi a ti gbe igbese yen fun oluwo lona to je te gbe da ni budu agbara kan na ni o ni gbogbo ọjọ Monday ogo ni ju e soke si baba yen a ja fi ogo furuko mo ya o Jesu Oluwa wa teri okan re ba so pe asina orun ataye olulana to lana fojo asina to sina forun osan gege imole la to mo logodo oba awon oba oba to kuku le bori e te imole sokuku aye mi si te imole sokuku lori ise mi ijade mi leni te imole si oja mi te imole si adowole mi kawe eyan rina ri ni kinta kinrowo kiribuku kinrola olun lowo ri mi kanran mi lowo kalanu ri mi o sanu fun mi ki ri gbowo ki lo ko lo dede be ni ko ri o Jesu Oluwa wa ya wa ku lesere mejeji bayin wa dowo re dele eh tin ba ti lu ago mi wa te mimo mimo mimo sora amogun pelu fi fori bale nitori pe oun ni oro to gbo oro mi o la se to gba se mi awan deli gangan fori bale fun loka we Isaiah kin ori kefa to ba mu lesere kini ati keji wa ti to ba ka iwe ton pe ni iwe ifihan loka ekerin ori ekerin ni ese ekejo wa ri ba won angeli bo se fori bale fun olorun ton ke mimo mimo fun o ya wo na ja fori bale fun olorun o ya o mimo mimo mimo olorun awogun ba ini mo so loruko olorun omogun
2: yes sir
1: aye mi aye re aye wa ko ni gba idaduro
2: amen
1: aye wa o ni gba idaduro
2: amen
1: aye wa o ni gba idaduro
2: amen
1: aye wa o ni gba idaduro
2: amen
1: aye wa o ni gba idaduro
2: amen
1: ise wa o ni gba idaduro
2: amen
1: ise wa o ni gba idaduro
2: amen
1: ogun idaduro ninu irin ajo wa lori oro wa lori ise wa lori oro omo wa lori ibisi ati re si wa lori alowole wa ogun idaduro oluwa ka kuro
2: amen
1: a ni ri idaduro a ni ri dona a ni ri idaduro a ni ri diwo a ni ri idaduro a ni ra sheku in the name of Jesus ogun idaduro ogun yi ma sha
2: amen
1: ah ta ba so pe ogun oro to lagbara to po ni
2: o ni agbara
1: ogun ni o to gungun to de ngun ni mole ogun ni idakeji ogo ogun ni kan to je wi pe nibi to gunde eyan o mo ibere ko de mo opin e ogun ni kan to ndide seyan teyan o mo bi to ma pari esi abi bi o se pari ogun nigba mi a ma ju ojo ori eniyan lo tori pe ogun ajogun ba wa ogun mi wa to shanshanshan teyan o mo bi to sande tori pe ogun nigba mi je nka ifojuri tabi teyan o mo bi to gba wa ati bi to ngba lo ene kan ma shami ogun ma se lori aye ogun wa so pe ogun ogun abinibi wa to bi mo yan
2: ogun abinibi
1: ni ogun kan wa to ma npe ni ogun idiwo o wa eni to lu gbogbo nkan diwo mo ogun ase ti wa ogun ase danu wa ogun ase je oni eyan sise ko ma jere ise ogun yen lo lo sise ikan ko ni ja wa
2: mo
1: to ba so nipa ogun
2: beni sa
1: ohun to gun ni now to ba wa so wi pe ogun ja yan okan ninu ogun to buru ni ogun idaduro ogun yen o ni ja wa ogun a finish e si ni ogun idaduro ibi re o awon egbe eyan wa fi yan le sibi to wa won a lo jina araya ma so pe se ibi ta awon egbe wa lele ogun idaduro ogun a finish e leya ni ogun yen o ni ja wa ogun idaduro ogun akun bi to wa ogun kankan yan akanyan moju kan ogun idaduro niyan ogun aguto paso esida be yan se wa lati jo ilowo ogun idaduro na npe be ogun ti kin je ke yan ba won ara oke jeun ogun ti o faye gba idagba soke ninu aye eyan ogun idaduro niyan ogun yen o ni ja wa ona to ngba ja won eyan po nigba mi na ma ja eyan
2: ko
1: ni ni promotion lenu ise awon to wa leyin won ba won gba promotion won tun senior e won fun ni promotion sabe esin buruku idire se awon to wa leyin to njoga fun to wa so di to wa gbe gadi oga le lori se yo pe won junior ni abi mate abi senior
2: a
1: mo pe banuje okan ni so okan ninu ogun banuje okan lo gun daduro ogun yo ni jaye wa mo in the name of Jesus
2: tori
1: o ma ronu ni can you imagine
2: yes sir
1: omo te yan ko ni primary 1 primary 2
2: eyan
1: wa ko wa ek ko ra admission omo ede wo secondary school na to wa ko wa ek mo jo wa admission ogun adani duro de ya
2: e
1: be ni sir to je pe ya ti oye ti o je eyan o leto si
2: be ni sir
1: ogun aso ni de ni ofoni be ni mo so fun yin tori nkan ma expire mo yan lowo be ni mo so fun yin oja to e ke eyan ta ti o ri ta
2: to
1: da duro sori igba sibe ojo wo ni o ni expire ojo wo ni o ni sofo e gbo mi sir ogun idaduro ogun to buru ni ko ni ja wa o
2: ami o
1: je ri sir e ri anti mi bo se fine to taye ba daduro tan je roko ogun idaduro logun aroko fe ogun iraya fe sir e ri pe iru awon anti yen awon omo kekere adugbo awon egbe ti lo le oko won ti lo jina jina sibe awon omo keke ki adugbo to du lo bi odun mefa meje mejo ta na wa dide ejo se a ma pe to je pe awon egbe ti bi mo marun mefa le oko ohun ti iroko so awon sisi to se wa dide se a so pe egbe ni won mi abi ewo se sisi na jo pe won ni abi mama na o pada ko la re awon sisi abi sisi mama ogun idaduro ni ogun yen se lori aye wa ngba mi si lo mande bi oro omo obini ni wa nle oko odun mefa meje mejo
2: jesu
1: yawo to fe leyin e lo ti bimo
2: abiyesi
1: ni ayo wa ma gan
2: bo
1: so kini kan mo ni se rogun tan pe logun agan
2: beni sir
1: eh mo apele won so oro mara ni eni ti aye ngan o no shorting si agan idaduro lobirin ma ni
2: to
1: bi ba wa ni idaduro odun kini to oro omo bi idaduro lori omo odun kejo odun kerin odun kan odun kefa o wa ma gan awon ti awon bo ti se gbogbo yin unu eto eh oko run lo nda la mo ti gbogbo omo si gbogbo ko lobi si aye ako emere ni e ti ri ba yen fowo suna ni ako ajade
2: se
1: gbogbo eleyi egan ni
2: mo
1: wa yi ko leni to ni idaduro omo
2: mo
1: wa ma pe lagan ta na pe lagan bi ogun idaduro ni ogun yen se
3: pe
1: lo lati efe ka akoko a lo ogun buruku ni eja paru ka gbedura yi
2: yes sir
1: ni bo ni aye ti fogun idaduro n ja
2: e
1: yo gorun egbe mi ni ja be o ya so da duro oruko ife emi mo ogun bi sai ti fogun aye n ja mi olorun ati lebuda gbo ya ba mi se Bamiche, Oluwa Segun e.
2: Yes sir.
1: nigba to mu wa sodo mi bi nigba ta wa laye gba ta wa lalakia mu oyibo na ti mu wa anti yen ki n fe wa si Nigeria tori pe ko ro mo bi won wa ni ko adopt omo awon to wa ni to je awon bro ati sister fun ko gbo ni lari o ko le buka enikeni o sugbon ko ro mo bi ba se jolo mo we to won toju be wo ati e wa wa o de sunku yawo mi na wa yawo mi I don't attend the scene o sunku buruku buruku anti yen ni won ti gan mi aye o ti do soju ko for many years o ti awon omo bro ti o to to je nigba to nlo le oko ni ni nigba yen gangan da won se wa bere si bimo awon mo yodun to je nde ba won toju omo mo wo secondary school ohun eti bimo ah ondo anti e mo ti mo ton pe ni agun kolorun tu wa ba wa dalo agbe awon igbese kan fun oluwa nse opolopo ti o ba ipade woli ori ori idaduro na lo ma ro gbe ni ti aye daduro ogun yen sha
2: amen
1: mo mo eyan kan oro eni mo ri fast mo so pe ngba ta mo egbe awon mo to come primary school te ba wa jo nse wa e ki po ma yen eyan ajo ede daduro si oju kan ko roju tu
3: mimimo
1: awon to ko ni primary school to ko ni onigba to nse ti primary school won to wa pada wa ninu class in fast e wo ru daduro buku yen sare ka yemi le sare gbogbo eni ye ko doke kin ba le doke oluwa o lo wa angel si won ka fa soke ba o ya adua o ko ye olore mi taye so moju kan oluwa ba mi ja ko sare sibi toke se ta won kan ba doke le han to le doke wa gbedua gbe ni e ko doke ka fi doke te wa so moju kan elomi wa fa esan de mole a wa du oloju kan won ma fi gbese tu elomi a wa du oloju kan mo ma la oluwa wa so wi pe kin fun la kan se oyin mo ma la e gbo mi sa oyin o kin sase
3: yes sir
1: o ma lagba leni ni ola yen ni o ola to je tuesday gbogbo eni ti aye ti fi kankan de mole o gbodo jani iwo ni ko ma joko la fe nwa lo nbo la fe nwa lo nbo la fe nwa ni o ni li shabi o to alegbe ile eja yesuma iyen ni la fe nwa ni shabi o to alegbe ile eja yesuma iyen ni la fe nwa lo nbo ibi tan ti wo ko awon to wo ko aye to roye awon to wo ko olodun da yen iwaju be ni petesi white to alegbe ile eja yesuma petesi white to alegbe ile eja yesuma lo prepare aro ola ni ba mi kede fun awon eyan baba to ba di wednesday ba mi so fun awon eyan mo nbo di sagamu iyen ni wednesday ni under sabo bridge ni doku community o mo nbo ro yen bo wa fun awon na ati oyin yen o lagba ba to la ye ati orun o ma ni agbara ju awon ijebu ojo thursday ago meji loso ma wa ijabu imushini o ijabu imushini o ago meji loso fun to ba fe ri mi bi woli ago me ni program abere mo fe ba won gbe oyin yen na wa pelu oro yen idaduro da e ti buruku na pe be oluwa ba winu aye o ibi o number ni ijabu imushini e isewo ni isewo gangan ni ni divine zone event center to ba ti duro bi oja imushini so fun olokada so pe divine zone event center lo lo divine zone event center o ma ni agbara ju ogun adan ni duro oluwa shela in the name of Jesus. Ejeka won kan so iriri won.
3: Yes sir.
1: Adugo to ti wa ti tola
4: promoter. Oruko mi ni Temi Dola Abigail. Mo wa lati Kotopo ni Abeokuta yi. Ohun to Olorun se fun mi ni je dogun. Mo wa sibi tin ba tin rin mi ile darin ara mi ma nwuwo. Bet mo wa ra ose kan ni bi ba ose ti mo ra yen. Mo wẹ ni jọkan jọkan ti mo wẹ bi mo se nwẹ ni lewẹ lo dabi pe nkan kankan jade lara mi to bu mi je mo ni je Olorun saanu mi o gba mi o lati gba yen tin ba ti nrin bayi mo le rin ara mi o wuwo mo be ni ara mi o wuwo mo bi okuta
5: amen yo pa o ba je mo lati alagada mo ti jeri nigba ti mo wa bi lati nosu keji odun ta wa lati mo ti wa mo gbo lori radio ti mo de se ada wi pe gbogbo omo mi ti mo to re wa la gele ato odun ketala o mu gbo o mu ti gbogbo ma to ti tan ironu wa ba mi mo wa juwo mo wa gbo iroyin ni radio nigba ti mo wa de kolo bongo to lo alagada tori ironu ti po ju mo ti gbe tan mo wa wa ta mata se ma de be o de dedi mo rororo njo mo wa nko rowo mu wa won sa rororo fun mi ni ba to wa lati ile kokon o mu ororo yen tai meji gbogbo n to mo n ronu mi ti mo wu ti inu mi u de gbe ise mo loyun lati odun keta da kin gbogbo kun ni lopo ko de je pe igba mo ro yen gbogbo eri gbogbo ohun to wa nu mi te ironu yen nse ni mo bi to patapata mo wa dupe lowo atamatase bi pe gbogbo omo mi to mu ti o de mu mo mo ro mi la fun won mo ro ro la fun won gbogbo e o se patapata o se wole emi ya ya won a o mo ti yen mo gbogbo ohun ti mo ra wole ni igba yen ile ti mo ko gbogbo re da kan si sugbon nisin omo yen de tin gbe ile yen a de ti a de tin se on se lowo lowo li bayi mo de ni gbanmade ti bi de ni jejo on ti ra cement on ti nra ile mi ojule merin ah but say panu panu mo fi kan igan mewa ngo de to de be ore gbogbo ara mi odi akanti gbogbo re patapata ba olorun ba mi so olorun olorun mo ti kan
3: lati edi
5: sugbon ni jejo yen se mo de ba omo mi bi mo ti kan teni mo su si inu le ore mo de ti basement meji nita cement meji le pa ni de to fun mi ni cement awon advisor fun mi ni cement meji awon kan fun mi ni 25,000 sugbon gbogbo ironu yen igba ti o wa nu mi ngo le se sugbon ma de be di jejo bayi omo mi o ti re awon omo mi
3: ogun yen ti se
1: ah o ni agbara egbo mi se ja lo se omi san masun ma fi owo gba bi tondu e ma fi owo gba bi tondu e bayi a ma po oruko jesu ni e meta emi mi mo lekan e je jesu lekan ha ni olorun atamata se omi san masun.

Eka aro be lasiko ojumo ni akojopo royin agbaye lo nde se ti boyin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke to gaju awon okilo martini salao lo ni royin ni sugbon saju egbawo kokoro ile ti nbe ninu royin ohun

0: aje ma kiyin pe ku ojo
1: ologo dide ma ta tupi
0: safefe re fe todo yin afefe tura mo so
1: ni pataki no fi wa la
0: ogbodo ja afefe to le ta ba afefe to nira mefa okoja aseju mejila gran le leto agilu ni won pe bi 96.7 fm ojo ba wa ro dodo tin ta ma yin ti nbe labe tin ojo ba wa ro dodo tin teyin na nbe lede e nwoju aya yin nwoju yin ama yin nbe lakata yin oda mu kiyen ku orire ogba tojo yen be lago merin omo time to be lodo tin no banu je lo ta mi wa je pon mo kan be nu agenju aso ti nbe lorun won latojo jimo na ni si nbe lorun won bata ti won wo di latojo jimo na ni si nbe labe won tai ti topo obin wo di latojo jimo na ni won si wo si di boya le mo pe nkan se wa lapa bi a kesi abi ka kesi ka ma kakun mo so fun yin o eti sele lo oto ijoba lo awon gan lo gberuju sugbon baba wa npe joba ijoba iwo me ti joba apapo nikan epa wo ni joba apele sa ijoba abile nko security vote ni mo ni nlo mo kini kan lale ana won ni gomina wa alase tipinle oyo won se pade pelu gbogbo awon alase to ni se pelu re eto abo wa wo pe nbo won ti se se ko ye ki gbogbo won ti gbera atawon tin ba gomina se meeting ati gomina se yo won yen won ti wa logbo moso eyin na ti mo pe ti gomina ba gbera ko le ibadan to ba dogbo moso gbogbo n ta pin ni security outfit ko wa ni pinle oyo ni o tele gomina dogbomoso can't our governor be in ogbomoso and coordinate the effort of rescuing all our children and can be million all awon amate ko nko mu ni nbe so fun yin pe isele tin sele o ti isele bo ati n pariwo re se ka wa so pe le yoruba o save se ka so be eje n wo boya mo le fun yin lawon instances kokan awon sele kokan ni o boya mo le fun yin lawon instances kokan to fi die mule be se n gbo mi kete kete le lafani ati ma ri mi wo kete kete lori ikanni banidore e ma pin won ni fifa la kankan han lori social media gbo yin le ti ri odidi oga lewe principal tin rawo ebe e to ti rolu ko kan

ko lagbara ni awon eyan o ni ma gba mo wa gbadura fun ijade lo yin e mo re wale laaro eni ton sai san yen aisan jade lara re gba iwosan gba iwosan gba iwosan gba iwosan e wo mi sa igba ti mo wa tesi waju mo wa denu we Matthew chapter 7 igba mo wa verse 7 o wa so yi pe e bere a fi fun yin e kankun a si e wa kiri eyin o siri yen ni pe gbogbo en to ba kankun to ba bere to ba wa kiri awon lo ri gba mo gbadura loni loruko Jesu o ma ri ti e se bayi serious e ma jo se iyanu o ma ri ran lowo gba be lo ma ri oro yin dayo aso olorun go gbogbo bi o ba ti ya si ona ma la fun oni ona ma la fun oni o ti se be gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin loruko Jesu anu o soro lori re mo gbadura ileri o se fun yin o lagbara Olorun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu obi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodani oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade inu jodani oluwa ni dale yin lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti an pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadura yo dara fun de kan obi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o re ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number e lo phone number 080 6 6 4 8 1 4 5 5 0 8 0 6 6 4 8 1 4 5 5 alagbara Olorun mo ku aku amojuba program oni biji 72 hours o ma waye ni on the 29, 30, and 31 ni ori oke no more war ni lu apatere e ma gbo gbogbo eyin te wa ni jebu ode patapata won ma gbe mato si church wa to wa ni jebu ode ne CP Tech ne Ijari oko ya

Oya kama kira wagu dede wo igbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke lo fala fala le nile ibadan oya je kama leto iroyin ere daraya meti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni asegunku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to sun alo layo ati alavia lati bi ojo bi melo kan seyin ade tun ti wa pada de bayi o de pada ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gangan lojo kejidilogun o iyan ninu osu karun odun 2025 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere o gbogbo agbogbata la ma ranu ologun gba lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa ologun oni fi si bi tonira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata boya nu le abile iwosan ni ologun oba anu o n lo ba iwosan amu yin laada ese yin ba 11 dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o don lapo akidapo omo lile o ga ni mi bi da wa ti o ma je ke la ba ti gba gba dada ni bi bi ka kiri agba nla aye tun di omo lawo lolotu eto ya le swagosi niyan olole amzad loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa n gba si la bi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo pe ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni oya goge ga jogoke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo god bless nigeria yoluwa go bu ko lede wa naija o ati gbogbo ti to n gbo ikani bo kada se ma ja niyan tori ki se eyan olohun oba ni gbogbo eyin ti aki yen ku le o e ku le ni bikibi ni gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo wa o e de se e ku aduro ti o alu akoko yi lati ki gbogbo eyin ololufe latoke de le pa patapata ade nikan si ade ni to ki wa ade ni ti ko ranti adupe lowo gbogbo yin o gbogbo yin patapata olohun oni fi yin le leyin nikan ade lo iko akoko yi lati dupe lawon awon igbimo don se ko gari ikani wa yi tori pe e mo pe awon oga kan nbe awon oga kan nbe lawon ile ise kan to je pe bi an ba ri omo leyin ti nlo si oke bayi inu omo bi won ni ori be lapa bi won tun kun o lowo won tun se atileyin to gbangban fun o koda

0: ti olede Spain, China, ati New Caledonia. Bi nkan se rinu o, isori igwi, yama isele yama waye. Taba so nipa idije fi eye agbaye yi ti awon oje we dojo ori won be labi ogun odun. FIFA Under 20 Women's World Cup lolede Poland. Bo ba tin dinu osu kesan, odun ta wa yi gangan lo ma lanfani ati waye. O ya gbagbagba lati be ya surego. E ja sare roju oja ka lo pa akade o. Ba ba toju oja de, ka gbera wa trabaye. Ka se, ka se, ka se. We go again. Odun ti de bayi o, ka se ti gbera si. Awon owo te lanfani lati gba ti po si ju ti tele lo o. Laaro yi, lai de na penu lai fo ta pe. Owo tin lo bi 1.3 million naira ni o je pepe meje agbo osi nbe. Awon eyan bi mefa won gbenu si. 50,000, 100,000, 150,000, 200,000 naira, 250k. Laaro yi na ni ko ni dola. *347*1004*2# ni o gbe yin debe. *347*1004*2# ni o gbe yin debe. E si ma gbagbe pe ileya. Ileya cashport nbo to ba di ose ti nbo. Hey. Ni bi tani ko ti gbe agbo rabata. Mo foju kan agbo ohun enu ya mi. Won fi sori ero aye lo jara te ri. Agbo yen ma to bi po o. Won ni so ma malu lele ni abe ti ri. Won ni agbo teni o ba je kase o gbanu. E bari ba ni le akola. Yo tun wa gba 500,000 naira ti e se gbogbo popo sinsin re. Yo tun gba le lori. Iyen ni jackpot to wa nbe. Atogbolopo owo lolokan ojo ka e ma gbagbe pe gbogbo ticket re lati bi ose bi meji seyin lo ma wa eligible o iwo ti ticket re o ba ti to nkan mari lent mo wa raro *347*1004*2# ni o gbe ode be tabi lori ero yi jara www.cashier.ng www.cashier.ng iyen na tun lo fa gan ma wo tojo ojo nro looto sugbe network yen lo ni serere nwerere ma paro mojo e tese n to se ko to jade o ba ti le jade o le ti gbagbe o o ti e kokko gbo pe laaro yi na gbogbo komi laago mewa ku seju meedogun e ja roju oja ka pada de ba ba de ka tu gbera wa trabaye e ku kale
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esi peli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi esi peso si peli no di salary oya lopin gbiyanju esi peli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
2: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
4: Baba Ibaruba Onisegun Ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
5: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokanbale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airo orun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gboyin owo kan ese kan gbodo ma gbo riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: ode amako amojuba o alhaji adebayo apenaya folorun wolu adupe
1: aku araya ojare aku orire alhaji adebayo apenaya folo you are welcome alhaji gbogbo eyin te fi ni deni fola dola lojo si nigba talaji dakan wale won lo ton ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adua ti wo san tedumare gbo wa alhaji aya folo nse la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nrawo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo si tan tolorun si gbadua alhaji aya folo n ti de bayi o number 1 yi 080-33-27-7347
0: alhaji aya folorun o de
2: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R I E
2: celery ah boda mi espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Kasa beyan lowo loro bi kokon yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorusun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bolese yan ko ma mo ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeli jeli aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le dede arama gba pe pe pe aroma legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia kedo wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo de nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo joyin lo la complete iwo ro di badan telephone 080-3371-5988 080-3371-5988 en ta taju are lo mo toni toni
7: Osiayo to dabi odun ileya bi ore ojulumo se ni ibapade pelu ara won ti won tun ni ibasepo pelu awon eyan won tan ti ri ti pe bi ati njeran ileya pelu idaraya lori sirisi be

0: point ti at ti fin lead the Celtic tipe ten ti agbe kini ka kini ka sugbon 7 games back to back on the hey esere
1: ati gba league 56 league title
2: dagba yin fin je ko
0: eh amuloni ah fi bi awe afi han won ki won se se won gba lo wa ni 56 times ta ti gba league re won ni gba ti oju dudu nbo oju funfun ni isin melo ni asna da
1: ti won jo ngba na ni gba to oju dudu idije CAF Confederations Cup eleyi te asikagba to waye ni opin ose Zamalek fi aje a UMSA won ja me kan so do ni amo ni aggregate amo kan kan ni gba to di penalty shootout USM won ja won bori amo mejo si meje ni because je ni
0: all right gbagbagba
3: idije Spanish league le to lanfani ati waye lopin ose Athletic Club Bilbao ati Celta Vigo mayo kankan ni iko Atletico Madrid fi aje Girona yo kan dondo ni eje fi aje Getafe yo kan dondo ni Levante fi aje Real Mallorca meji se sodo ni Osasuna ri aye ni Espanyol na mele meji se yo kan ni iko aye Falcao na fi aje Filari meji sodo ni Real Oviedo do jiya nle Deportivo Alaves lo na mele yo kan dondo ni iko Real Sociedad na jiya nle iko Valencia lo na mele merin si meta ni bakan na idije ti Italian Serie A Omesu fi aje Koti Parma yo kan dondo ni iko Juno aje yan le SC lo na mo le meji se kan Juventus na ri aye le Fiorentina lo na mo le meji se meji sodo ni iko Pisa na jiya nle e Napoli lo pa mo le meta sodo ni AS Roma fi aje Lazio meji sodo ni iko Inter Milan ati ko ti Hellas Verona mo yo kan ni Atalanta na jiya nle Bologna lo na mo le kan dondo ni Cagliari na fi aje Torino meji se kan iko ti Sassuolo ri aye nle Lecce lo na mo le meta si meji Udinese na ri aye nle Bakan iko ti Cremonese lo na mo le kan dondo ni bi kan se lanfani ati je ni
0: all right EPL abi
3: akojumo atoko
0: akojumo
3: e de kaabo pada
0: awa niyan o
3: idije English Premier League lana iko man you won fi aje Nottingham Forest meta si meji ni Brentford awon ati Crystal Palace ami ayo meji meji ni Everton ri alo Sunderland meta so yekan ni Leeds United o fi aje Brighton ami kan do sodo iko Wolves awon ati Fulham ami kan kan ni Newcastle won fi aje West Ham ami meta so yekan makan na lojo Saturday idije FA Cup iko Man City won fi aje iko Chelsea ami ayo kan do sodo ojo
0: ti lo laare yo mo gbe yan man shift ote mo shift ote n of ote wole na vacation mo shift ote dola laaro ola
3: ko si wala
0: ba ba se tori baba jan na
3: wa se
0: mo se
3: ndo le dimle mo aso de asna
0: ah
3: team ta le shot
0: lola ayala kan fi lu ki won le ma pe ke sere o ti lo be yen e kan iyen preamble no ba wa dola e ti an ba bi ra ko mo gbo a tun ma force eyan gbo ni bayi ni isi wahala o ya gbagbagba lati be ya si de go mo fe ka sare wonu fi gbagbaga ile to waye lana lo to ba da go meji la laso ti agan awon ti Chelsea FA Cup an Chelsea enikan ni an ri game awon ni lo ti e ti da won ri game wahala akojumo ogbeni tija ni oloko dana
4: akojumo atokun akojumo gboyan ale
0: akojumo ogbeni ayotude olateju
5: akojumo atokun akojumo gbarale
0: bakan na comrade ti etiodo asejire north west south west south south federal constituency ni Abuja ẹyin ọlákan primary jẹ àbíjọ wo ni
5: o di ìjọ on the 29
0: ni wọn fẹ si primary ti ok suwala torí a gbọ pé wọn náà primary kan náà ti yọ wáyé pé àwọn kan ta primary àwọn kan ra primary ṣé ti yín ò lè rí bẹẹ
5: àtọdọ ò rí bẹẹ
0: kò rí bẹẹ
5: free and fair
0: ok suwala ẹ kí àwọn ará ilé comrade
4: oruko
0: honorable sorry
4: oruko temi ni Abdulwasi Muhammadu Yusuf akoriwa bakilapo mo ke te iwa ka agbagba la ipa ku bere ose totun gbogbo to se ku dani lo pe kare wa buro se lo njo kan o le njo lo njo maje aba sauti ni dana le di
0: adupe fo long itango
4: no
0: jari
4: ni nja se mi
0: amin ya robi aduo kari gbogbo wa lagbara lowo olon e je atesi waju ifi gbagbaga laarin ko Manchester United awuye po lori ko si nkan kan meji na ju ball nbe mo lo awuye po lori e an kan so pe be ni an kan ni be ko bo ti je pe VAR lo o pe adari ayo sugbon adari ayo duro lori ipinu re gege bi ase mo wi pe ko si laburu nu pe bo ba mo pe ise yi o to si mo pe n to mu all right ko si laburu lati duro lori ipenu re opolopo ni VAR ladari ayo ti VAR ti confuse now e ja wa wo ife isele yen gaga go nbe to wa ye tin bo emo to control ki e ki loruko e pada skokun wa to pada score re yen e ja wo oro oju wo le fi wo an kan ni foul ni an kan ni foul ko
4: eh laporo temi mi ro pe aranta na so ti pe ti pe ni pa ilegesi na ni pe komo je ki answer
0: mo wa consistency inconsistency yen na ni issue okay
4: so ta ba wo dada re pe eh re pe adara yen ngba to fe pada danjo o na so pe accidental foul ni
0: o so moro
4: n to de mi be accidental foul ni pe bo yen ti ba ni ibi tan
0: ko to wa
4: ba ni owo so pe accidental foul ni o so mo je accidental foul pe go yen ma stand so in kato design bon bo je pe iru e ti wa ma sele seyin ti won ni para pin ni accidental foul se ko dire kan yen na complain pe bawo le lease le ri be
0: bo lo bo se sori
4: ti na so ibi ti
0: issue one but according to the rules
4: all right according to the rules la
5: correct se ri ta ba ni pe ta ba tele rules all right but ti about two ni da keji a ri pe bo yen ko ya ko stand go yan ko ya ko stand
0: na wo
5: latari pe se nigba ti bo yen ba lowo ti owo e te ba wo bi owo yen se duro ti owo yen se station owo yen gogo lo dabo yen duro de igba to fi ri aye ti owo yen o ba dabo yen duro to ba pe ko ba lowo ko ta lo sita ayo to bo wo ye ba ni ton owo yen gogo lo stop bo yen
0: ti o je koja ara
5: ti o je ko koja ara e
0: okay
5: so ni to tumo si pe lapo odo ti temi ko ye ki go yen stand
0: okay
2: ti a ba ti pe ni accidental gege bi awon to se ofin gege bi won se pe in to le fa ti ofin le digo ni pe ka ni bo se ba le owo yen accidentally o na lo tun pada gba owo yen wole lese kese yen na ma yo sugbon bo se ba lowo accidentally o nko lo pada mi awon so go yen ni lati stand
0: e je kin kokko gbe yin debi kan a tun se lo waye o because accidental foul ni box 18 ti won ba fi score go won disallow any but atunse ti deba ofin yen recently atunse lo deba ofin yen recently o in any accidental foul to ba happen ninu box 18 to ba je yi pe o happen si defender ni won ni mu penalty sugbon to ba happen si attacker to wa lead si go iyen tele ni o won ni pe
4: wọ́n
0: disallow go yẹn later àjọ fífà wa àti àbá wa wò pé ok òfin tó mú kinní kan náà ló de kinní kan òfin tó bá fún agbọ́wọ́ ẹ̀yìn láǹfààní láti mú accidental foul kó mọ̀ jẹ́ penalty kò sí tó ní kí accidental foul náà mọ̀ jẹ́
4: goal
0: tó bá jẹ́ dọ̀ attacker náà pé ẹ ṣe ní bàǹbà sí
4: kọjọ
0: dọgbàndọgba ìdí nìyẹn tí àtúnṣe wa dé bá òfin yẹn wípé tó bá ti jẹ́ accidental foul ti o ti je si ti o ti resort si penalty in box 18 fun defender o le lead si goal na ni
4: attacker
0: so asiri to wa nbi atunse ofin yen to fi still go yen fi stand in yen so lapa be yen len to tumo si pe according to the rules o adari ayo yen 100% right ba ni yen se je niyan gbeyin to kan ma ko awon eyan lo mi nu ni yi pe o le dola abi lale ibayi ki mu re o sele kandari ayo to ba wa nbe ki VAR o pe ko na oni ti VAR wi ni oro tun mu in ti ma bi awon eyan nunu ka ni bo se nlo e ti nlo be eh eh ko ni si ariyan jiyan kankan sugbon ko nu nko mo nwaye latari wi pe zigzag ni ofin won bi se ma lo mi nwa adari ayo si mo se ju gbogbo se na ni gbogbo se ni awon amojura wa lo amosejura wa lo gbogbo se ni yan ma jura iyan lo driver omo moto wa jura won lo conductor ngba ta gba nse conductor leko won royin e igba na lo won ti o ti e to awon akoko kan ti an fe fa awon conductor la word ni suru lere masakilo ti an ko won joba e onna post oni agbangba yen tori pe won ni concern to fe ba fori gbari nu ka se conductor ngba yen ni o so gbogbo se ni o ni oga so ba rin yen se je niyan o Chelsea ati Man City awuyewuye pọ lori isele yen na sugbon to ba dago meji la anfani ati feyen loju daada Chelsea ati Manchester City bo se je niyan lapa be yen o ya papapa lati be yen e ba riba
6: Lagilu FM 96.7
0: okay let's go there ni waju mi nbi mo ni alejo to lagbara baba yi ti de bayi o ti dobe nu ma ji agbo osi nbe oruko yin ati le ise ten soju
7: e ka ro olotu e ka ro gbogbeji to gbo mi ninu ile oruko mi ni oluwa busayomi lati ile ise tin so ni doni ile tin so ni doni ile ile ise ta ti mo na ni odu e odu ki saimo fu oloko ile ise design bricks homes and property
0: busayo so orojo to kakapo bi alu busayi ti e ko ati ku ojo yi ojo tura ni oje fun alagba lowo lo ko si gbogbo gba ni awon aye ti mo design bricks homes and property pe won e irati olomo nu
7: beni
0: gbogbo gba ti won yi tin fi awo ebo jeun olohun o je ko fo mo won lori o tin lo bi odun bi meje bayi
7: meje na
0: 7 mo gba bi a o ti pe engineer tosin ajo atijo wa ti pe baba wa so nipa design bricks gbogbo gba todun ba tin wole bayi
7: beni olotu
0: le ma fe kawon eyan ori nkan amuye dimu
7: beni olotu
0: todun yen o fi ni lo ni gbundugu gbe akanjeran ayipo ajera isin nikan teyin o tun ri nkankan toka si pe o da o eyin owo yi gan na la fi se bayi yo kini design break ti tun ni fun le yaba ile ya promo
7: beni e se olotu lalakoko na iroyin ayo la mu wa fun gbogbo ti tun gbo wa
0: ro lo
7: nitori wipe alasa to da ile se design break some property ngi da to si tu won ni ka gbe ile ya bere kete promo si ta eyin le gbo ile ya bere kete to ba so nipa ile ya e ri pe ile ya gan fura gan o ni ile ninu
0: ile wa nte
7: a fe ko lo wa ko
0: ja en ti o ni ile olo so o le so pe ile ya
7: beni olotu
0: eni to ni ile ti olo ni o so pe ile ya
7: ile ti ya idine ta alasa to ile se design break some property to fi wa gbe ile ya bere kete promo sita eleyi oju o koja 50% lori gbogbo ibiti ile wa wa a o fe ko ro wa ko da bigo to koja lori apata ti o ni ipa ile ya 2026 a fe ko je pe o mo je pe o mo du lori kan ami to je pe a mo so ta ba mu 2027 a mo so ile ya 2026 o ikan bye bye ni mo ridim ile se design bricks homes and property idine ta fi wa gbe ile ya bere kete promo sita lori estate wa merin kan
0: ibi ibadan
7: to de je wi pe owo ta owo ediwo ti alasa to da ile se design bricks homes and property to yo kuro o fe dabi pe won fun awon eyan nile lofe ni akoko be ni london villa phase 1 wa eyi to wa ninu akufo 13 ni 2.5 million naira tele tele fun afani ile ya bere kete promo yi won ma re ra ni 1 million naira
0: ile 2.5 yen
7: beni olotu
0: ijo ni na le bere re 300 din kan kan
7: areyan to ra ni 200 areyan to ra ni 300
0: o ti ni 2.5 ti ba presently by
7: en to ba ma to gbo program wa la roy to gbo lori program amzat olawale top striker won ma lori ofe lati ra ni 1 million naira alakoko ni yen elekeji ni london villa phase 2 wa to wa leyin london villa phase 1 ninu akufo yen atin ta 1.5 million naira tele tele fun anfani promo yi won ma ni ra ni 400,000 naira ben olotu eleketa ni royal prime estate to wa ni osengere baba koja coca cola atin ta 1.5 million naira tele tele fun anfani promo yi won ma ni ra ni 400,000 naira
0: ege
7: ile wa to wa ni ajibode ni mele atin ta ni 2 million naira tele tele fun anfani promo yi won ma ni ra ni 800,000 naira
0: just 800,000 ben olotu
7: ibi ti mo wa lo ni pe orisi eran ti wa ni ile se design
0: agbo
7: agbo o wa nbe lowo lowo ewure wa nbe lowo lowo agbo iresi wa nbe lowo lowo boya iwo ti mo ba so owo to koja 1 million above e lo rofe lati gbe ran kan lo sile to je agbo iwo ti mo wa so 400,000 naira abi ile wa to je 500,000 naira on outright payment
0: to santan le kan na
7: lo to lati gbe ewure lo sile so orisi irisi e bulo wa ni ile ise wa ba se ni iresi la ni ororo nitori pe alase wa fe wi pe gbogbo eniyan gbogbo eyan lo gbodo ni
0: agbo wa mi soro wa
7: wa mese isoro wa so sowo ile ko gbe bujade ni
0: so olen to tumo si pe owo to fe fi ran gan to ba wule wa kun to fi ra le
7: to fi ra le
0: o kan wule to gbe ran lofe ni
7: afani ti wa lati sowo ile ije ide laarin osu meta si osu mefa lo na erorun eyin na ewo ile te fe ra ni 400,000
0: so ko tun gbe dada pe o tun le setan e gba setan le kan ni o gbagbo ni o gba won
7: kan
0: sugbe iwo to ba le setan o tun le ra die ko so die die
7: a tun gbe bujade
0: e bu tun wa mi yen na
7: tun wa fun yen na
0: ah osetti nibo lo office yin
7: eta meji la ni su libadon awa ni suit 57c ni Praise Plaza legbe to hospital ni Worod atu wa ni Block 2 Shop 20 ni Joke Plaza ninu Bodija awon ero e ba ni soro te le pe wa si to ba be ba se npe wole na roi because just 3 days promo ni promo
8: ibi ti mo nlo nu o nigba ta nsoro lana oni bi ojo meta pere
7: ojo meta pere ni just 3 days promo ni o ri ro give ke yan se ohun eyan lo ma gbara lo ma gbe igbe sakin lati ri ko won fe nile lori awon fe do nile ero e ba ni soro meji le le pe wa si akoko be ni 090-36-87-18-23 090-36-87-18-23 tabi 070-31-35-24-81 070-31-35-24-81
8: ta bo se je le se gbo yen lati le se design bricks homes and property be ba ni nkan ka bi meji te fe ba won so address the office won on ti kokko pe yen si waju bakan na number te le pe won si be ba mo office o na ni an ti pe yen e kan si an lori ero ba ni soro yen ki ejo ni gbolohun ba rin yen se je niyan edo ki iroyin lo wole bayi edo ki iroyin ti wole bayi mo je agbo osi nbe edo ki iroyin ti wole bayi titi alayo si ti wa nbi titi nu titi kobita
9: oji o ola mama
8: titi kobita
9: ran yan mo lati 1930 ha ha eni dan wi ode
8: ode o
9: to saika ode eni dan wi ode ati ireti re
8: ode o ode pada mo de pada
9: ati ireti re
8: ode pada

Fayo tun mo wa loni o Olorun ba ogo ni fun oruko re o Are un Fayo bi o se ka tu dupe na ni adupe o fun ojo eleyi ti o tun ro yi ni gbogbo bi to wa lanfani ati de toro se se ko ma da bi gbogbo bi kan ko si sin ta fe se folohun Olorun na lo so la re bo ti wu bo si se wu lo so laun bo si se seun na lo da bo ba dodo yin e so pe o bi o si ti dodo yin ani gbagbo pe yo dodo yin laipe laijina afika ni suru ko si ti suru se ti baba ti le ni suru e wo ajo e ajeran to ju erin lo mo ki yi kaabo gbogbo bi te ba lori ofe ati anfani lati wa fun toni si ikani lagelu 96.7 fm oke to gaju oke lo lori edo ki royin laro da ojo fun ti bi ta wo si se winin winin winin lawon ibi kan ati lapo odo ti wa ni bi ta wa yi mo ki yi kaabo si ile fufu balao ladugo ofelele nilu badan ti ani ayin ba se ma nso fun ara won ama siwaju gbogbo titi la yu akisola o na si ni oruko temi o to awon awero yin ojojumo lewa nigeria won tun ti wa si ode amo labala akoko bayi na daily post nisin be ni owo temi te fifi mo lanfani lati ma gbo bo ti se nlo o won ni nise ni oro nda be ni pe kaluku nso won gba bi eni gbagbo ti o pelu bi ijoba apapo orilede wa nigeria bi won ti se kede re o bi pe gbogbo awon akeko ti won ba fe lo si ile eko to nko ni nipa eto eko onipe onipele keji onipo keji ati ti ogbin se ogbin won ni ki won mo gba form to ni un se pelu eto idanwo ti ase wole si awon ile eko giga utme pelu ajo jambu awon kan ni be eko lo se ri eni ti se alakoso fun eto eko ohun na jade won soro lori nti ijoba apapo gan so nipa to eyin ko yi se fe lanfani ati gbo ninu edo ki ro ifuta aro toni le to ti ge gbo o to eje tun lo tarata o di ipinle osun straight lada gomina ademola adeleke kini gomina nso latari bi awon amokushika awon afaso dudu boju se se la bi bi won se ta koso wo ile kankan ni ipinle oyo to je pe ona meji won lo ti won ji awon akeko gbe koda won tun se kupa eni ti se oga agba fun ile eko ohun gomina ti ipinle osun ti se lalai pe won ti gbe igbimo kale o eleyi ti o ri si lilo bibo fun eto abo lawon ile eko papa julo eleyi ti ko si ni igboro ti won wa ni ese pupu loju ona ati ma le je ki awon amokuseka awon afojuju afaso dudu boju se se la bi awon agbesumo mi ko tu rapala warufe awon ile eko ohun lati di awon akeko gbe o ko ma ba dabi bo ti sele nipinle oyo ko tu sele nipinle osun won ni o nbo awon na la dede won ni won wa da awon de mo bayi won ni oju ni kaluku lanfani lati ma fi muto bakan na ni akori iroyin mi lo tu ta koso sin lowo fun ti aro toni lori edo ki iroyin te lanfani lati ma gbo wa daada won ni orilede nigeria pelu ile ise eto abo eto ni un se pelu oro oju omi o na ni won mo ti wo ibudo kan lo nipinle rivers si bayesa eto je pe ala to pa mejeji po ohun na ni wo bo kose si o yin awon mo ologun oju omi ti won si lo re ba opo kan je eto je pe won fi gbon epo robi lonu aito ti won si nda si apo tara won o ti won sose fun ajo to ri si oro epo robi lo lede wa nigeria won lawon omo ologun ni pe ko le jo o e le mo ba o lede wa nigeria je ka won wa fo lero ka mo woran o lori bi ti nkan gbede duro yi o to lori oro eto abo na ni mo si wa pelu iroyin tun tin be ni awo temi bayi o eni ti se se yi kigun mi se gbagbe lori oro kan le ti o ta koso sita wi pe ile america ti da koso sori lede nigeria lati tun gbe sumo mi pelu awon agbesumo mi lewa nigeria kolu won lori awon ipenija to nsu ye lori oro eto abo gumi soro lori oro yi kini gumi lanfani lati so pelu bi ti nkan gbede duro eyin ko yi se mo lanfani lati tati bele je lati gbo ninu iroyin ta pe ledoki le tutu gbe gbo fun ti aro toni o bakan na ni iroyin yi lo tun gbe mi pa o di odo eni to ti fi igba kan ri je igba keji are ni orilede wa nigeria atiku abubakar lori oro owo ya kan
eti won ni ile ifowopamọ apapo gbogbo agbaye world bank ti won so bi pe orilede nigeria fe te won gba pe owo awun mo o mo lagbara gan mo ni ke se ni naira ni won fe fun wa won ni won fe fun wa ni dollar ni won fe ko le won ni atiku ti soro pe awon igbese torilede nigeria anti orun bo yi akoba nlanla lo nse fun eto ara je orilede wa nigeria o ki won ma da are orilede yi lohun o yin are bola tinubu o lati pe awon otu tewo gba owo mi gege bi igbese fun orilede wa nigeria won ni to lagbara ni o ati sa pada nko bo lati jumo se ati ku soro soke tako eto isejoba to nlo lowo orilede wa nigeria yi kini ti atiku so ninu edo ki iroyin fun taro toni le tun ti fi lanfani lati gbo lati nu wero yi daily post eleyi to temi lowo to jade fun toni eje tu lo tarata o di ipinle kastina pelu iroyin ti be ni owo temi bayi o lagbara pa o ko lorun oba ko daku ko so wa ni o lorilede nigeria tori ti oro eto abo to ngwi bayi ha o mo lagbara gan mo ni ki olorun oba ko ba wa da si ni o lori oro awon amokun sekai na ni o awon ti won fi aso dudu boju lati mo fi sise bi taku awon eyan kan lorilede yi lawon ipinle kan won ni awon amokun sekai won tu ta koso si abule kan ni joba ibile musawa nipele kasina lohun won ni won ti so awon eyan di alaini lo lori o eyan awon agbebonu o won ni won ji eran won ko lo won ni won ji awon nka biye ko lo won ni koda won ti tu ji awon eyan gbe lo nbe iyan nipele kasina bayi o na ni awon ti won jo sise eto abo lolede wa nigeria lapa ariwo orilede yi ti won tu fi sita wi pe awon na tu ti bere si ni lo re ko lu won o ko olorun oba ko daku ko fun won se o ko lede nigeria bo lowo pa he ete akora wa si yo afi suru sa ke olorun oba ko ba wa mu orilede nigeria ko ba wa mu pada si ipo to ye ati ipo to dara ka le se orere o pelu awon iroyin to nte wa lowo ni gbogbo igba ati ni gba gbogbo yi o bakan na ni iroyin yin tu soro iyan ni inu iwe iroyin daily post na ni mo tu ti gberi lori aran omo ologun le wa nigeria na ni won ni ni ipinle bonu nkan mo tu ho he gan mo ni olorun mo la wa nbe o won ni ko ho he o pelu awon omo ologun merin ototo o na ni won tu so wi pe won tu lo re ikolu iyan ni ipinle boro lo na hun won ni ikolu alagbara to waye si won yi lo sele ni ojo abameta Saturday to koja lo laarin Dambua Kumala si Maiduguri lohun won ni awon eyan ti nbe nbe na ni won kesi ile ise omo ologun pe won tun ti de o won tun ti de o won tun ti de o won ni owo ti awon eyan o tun so pe won tun fe sare lo be bayi awon ologun ni won fori ko gba wa olorun iroye yi ohun na ni ki olorun oba ko dakun ko saanu wa o lori oro eto idibo lorilede nigeria akori mi lo mo tun waye won ni ile ise olopa le wa nigeria o na ni won mo tun ti kowe si awon ti won je adari fun egbe oselu SDP lori wahala to nsuyo ni agbon todo ti won ninu egbe oselu won pe ki lo nsele gan tori oro ti fe di ma di gba gbo sinbe o ye wa kini to nsele ko to di pe o fo ina soju kekeke o nipinle nasarawa lohun won ni enikan ti ohun na je okan lara awon ti won da fun tolo loju ona ati di ipo

0: Assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akonire ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karun awa leti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo ene to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni ile ise aljanna travels gege bi alakale ijoba saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni ile ise aljanna travels to wa ni navada plaza 140-142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba ajo gunle sorilede saudi arabia fun ti haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904-444-4945 esi le be wa wo lori www.aljannatravels.com pelu aljanna travels haji 2027 wele mo tun je be evening light ala
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: SELERIE salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
3: TURMERIC turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: gbowo obo ibi oju lade yi ta tun fe ji odun merin mi omo olore ni nbembe un owo e fi kobo otun yan loju kero to po awon eyan wa mo ti gbon ko se ni je bi card idibo re tafala mo ati bi pe bero se mo npe lomo olore lori nu ase nle baba re ni nje dr ayobami wasiu lamadesina omo lamadesina the great lamb nu awon eyan na si ti mo po mo ni ba pe le iya e ko sa soda dr ayobami lamadesina o na so fun gbogbo eyan ferongba re po na fe dupo di gomina ipinle oyo nu labe egbe oselu APC nlo nse lowo to ero po to ri mu ira lowo gbogbo wa ni se nbere fun tori ti gbogbo eyan ba fowo le ran ba kan na to lo ni ba won suja bo ba se won mo se afai mo ki ko wa mo je tori o ngan lo fa ti dokita Yobami Wasiu Lamadesina fi so po nse ta ti jade lati dupo gomina nipinle Oyo

All right. Njẹ ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani. Ikani lagelu na ni. Lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile fufa la belele ni le. Badan. Ode pada. Kashe, kashe, kashe. We go again. Laaro e. A tun lanfani ati gbera wa de beten yanyan. Ji agba o si nbe awon eyan tun lanfani ati gbenu si daada laaro yi tori pe owo yen tun ti po si owo yen ti gara si o ti yato si ti tele oya let's go there mo se n ba soro is that 347 star 177 star 2 hours 50,000 naira owo anbe ₦100,000 owo anbe 1150k back na 200,000 naira bi gbogbo ese wa nbe niyan laaro yi o eh eh o wa ku sowo re star 347 star 1004 star 2 ash ni o awon eyan tin lo bi mefa ni ye se mefa ni sa en check e na o ai pe mefa na ni mefa ni abi meje Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Mefanoni. All right. I better badu 50,000 naira. Ati be la di bas ori 100,000 naira. Avo veres ori 150k. Kazo wama anre koja lo sinu 200,000 naira. Base to we nekpele, ikpele, ikpele, ikpele niye la aroi. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be mo po gbo o de le gbori ero aye lu jara wole

0: www.mariliving.org.ng. Mari lenti ma wara ro eleti ati ma nwi lati bi ojo bi melo kan yen. Mari lenti ma wara ro. Ma repeti ma leku e sibe. Okay. Bo se ma je niyan laaro e tori pe awon eyan ti o pada gbenu si iwo to ba go are e network yen lo ni sere nwere mo se nbo soro yi e on lo ni sere nwere mo se nbo soro yi *347*1004*2#. *347*1004*2#. Ori 50,000 naira lati bere. Ka to bo sori 100,000 naira. From there, a bo sori 150k. Lati be. A bo sori 200k. Yen laaro yi. Awon eyan wo lo wa nbe. *347*1004*2#. Mo wa gbagbe o mo repeti mo wa raro so mo pa ti gbe debe pe ati gbe debe yi pe ileya cashport where is it nbo niyan gbe gbo ticket re na ni o pada wa eligible o bakan na every Friday ma pe jackpot o le mo waye gbo ticket re latojo aje dijo jimo yo wa eligible baba wa tete mojuto to tete karamasiki aje lokan bo si weku ni o ti set niyan subay yo ni ko ma ja daily payment o daily show daily draw nbe lojo ojumo tawe eyan nbe mu si a bere pelu 50k laaro yi won lo je cash o wa repeti okowo lowo o gbianju cash o gbianju cash ati je cash yo nira die ehe oya sasi mo se nbo soro yi *347*1004*2#*347*1004*2#. Eja lo jawo 50,000 naira na ta lo wa nbe ta lo ni 50,000 naira yi ta lo ni 50,000 naira yi jawo 50,000 yi na
1: hello
0: e karo sa akojumo sa
1: awa ni sa
0: ai kan ni lagelu lati npe yin oruko yin ati adugbo te wa isa
1: ah god saika
0: emi ni o
1: mo tu dupe lara ni mo lore
0: alhamdulillah yes sir
1: dele ba ma de lagboro lo
0: alo de la ma lo alo de ni alo de ni anila lo de to ora oruko akim jo adugbo wo ni sa
1: ni
0: asero okay igba o le tin play cash
1: ah alajo ti pe
0: e ti je te mi lu
1: mo ti je te mi
0: so I karun leleyi
1: at bi karun leleyi ma je
0: ah ku suwala e ja fi 50,000 naira yi kai wo kan eh suwala no problem lati lu abe okuta egba mo liza bi agbongbo akala okay eja lo sori another 50,000 naira beyen e 50k ti lo beyen ka bo sori another 50,000 naira mo so fun pe *347*1004*2# na ni *347*1004*2#* eja bo sori another 50,000 naira 080 lo bere re o pari pelu 0438 o pari pelu 0438 ta lo wa nbe hello e karo akojumo sir yes sir oruko yin atadugbo orupe emi na ni sir oruko yin atadugbo te wa sir
1: adewale omotoso
0: adewale omotoso
1: wa ni olaya joso osogbo
0: ilu osogbo oroki e bariba osogbo oroki gbogbo osogbo nko laaro yi o
1: ah osogbo wa o
0: se bo o ron dodo ayin be yen na
1: ah
0: Oda be bi owo ago bi meta bi after abi bi to four ni o bere ni bi
1: ni bi to wakati me ro bi dale
0: ah olofaga eh oju ayo oju ayo oju odunu ni o je fun alagba lowo olohun
1: Amen.
0: O ti da ba o ti eyi ti wa pere bayi
1: ah mo
0: dira tere bayi be mo se pe yin apere gidi ni
1: mi je be mo ye to je bo dira tere
0: bayi eh igba wo la tin play kase
1: ah mo di pe
0: se ti jeri
1: igba mo ti jeri
0: ele lo le je ngba yen
1: okay
0: I 50 na le ton pada je laaro $50,000 na le ton je laaro congratulations sir so normal customer care ma pe yin en se odun ni yin eh ti mo ba se ma npe yin eh bo se je niyan bo se je niyan iyan ti lo be yen latori 50-50 yen e ja bo sori $100,000 jabo sori $100,000 eja lo sori $100,000 bayi *347*100*2#. *347*100*2#. 091 lo bere re 091 lo bere re o de pari pelu 6707 ta lo wa nbe hello ah o drop ni o *347*100*2# new *347*100*2# lo ma gbe de be e bariba okay hello e karo eyin radio yen le tabi ke pa
2: mo ti pa
0: oruko yin atadugo te wa ima
2: ke se apa lowo
0: mi gbo ma
2: Apalowo Great.
0: Apalowo Great. Mrs. Apalowo
2: Adu.
0: Asaju.
2: Apalowo Great mo wa lase Asaju Estate.
0: Bo la Asaju yen wa.
2: O wa ni Paka.
0: Okay. La kala nbe.
2: Eh.
0: All right. Igba wo le tin play cash Mrs. Apalowo.
2: Lati eni o mi ti jeri o.
0: Eh. O le ti pe
2: lati gba pe ti travel yi ti jeri
0: iya eh se wa eh si stop lati ma ta mo
2: mi stop mo ta gba pe so pe ka ma stop
0: ke mari lent okay oda congratulations Mrs. Apalowo e ti ri grace gba laaro yi gege bi oruko yin congratulations ma $100,000 leje $100,000 leje congratulations yes so customer care ma pe yin se ngo kuni pe sasiko ti mo fi n ba yin soro yi o kuni pe o e je ki fun yin wa lowo yin so won a pe yin lati bere account details at awon nkan kokan mi e ma worry eyin e foro le won eyin number ti o je ti gba o ti wa nbi se ngo
2: Eke.
0: Number to je wa nbi. Ke se number to pe yin ni o pe yin mo o. Oto ni number ti o pe yin o. Customer care lile ti o pe yin e lati Eko gangan so bo se je ni. Yes ma. Bo se je ni yen lapa be yen. *347*100*2# ni. *347*100*2# la ni yo gbe ode be. Olova gan e bari bazam bari bobo o de le gbori ero aye jara wole www.cashier.ng www.cashier.ng o ye ja lo sori $200,000 ta lo ma je ile yi 200,000 naira. Emi ma so ma ye pe bo bo ba ni pe o ti to bi ojo melo kan ti mo si tin play re o. So ri jo teyan o baje. Irewesi okan ma wa. Irewesi okan ma wa. Ojo teyan o baje. Wọ́n lọ wà ní káàárẹ̀ lónìí jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn kó mú ẹ rárá bí ti wù ọmọ. Yọ́mọ̀ sí ọ́ bíi kó play àbí kó ọmọ play. Yọ́mọ̀ sí ọ́ bíi pé ẹyin akú ti ń play látijọ́ iná àgbọ̀n kankan mẹ́wàá ìjọ tó jẹnu. Ìjọ tẹ̀yìn ọba ti jẹ báyìí yọ́mọ̀ kó rẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, ó ti kàwọ́ náà láàárọ̀ ìjọ yìí. O ti kàn ọ́ náà láàárọ̀ yìí bẹ́yẹn. O ti kàn ọ́ láàárọ̀ yìí. Mọ̀kànmọ̀kàn ló ayè ló yèé kàn. Ẹ jẹ́ àwọn ẹni tí yóò jẹ́ 200.

0: rakan bi a mbo e je ka sare se gbere papo hey ante no man gbogbo gba anso anso adake wo ko opolopo n ton se dancing gbogbo aisan be kini kan kidney kini kan liver se kini kan kan ko se leyin nti anje senu ati ntamu ayo ri pe awon ti an ma mu kini won pe kini gogoro yin ti de
1: etalon
0: awon kini atalon ti babo ni ko wi nti won fin se awon kini yen lo nlo react to nda gbo wahala le chemical tan ko sinu po awon baba wa jọun o de be e lo je ki won ma leave mo se kon kon ma pe
1: to
0: mo se
1: to ba ti ro gogoro ojo won yen
0: ogo no direct kini bring kini ni
1: se won se mi lori na to ma se to pe gogoro to wa nu e at kokko
0: baba kan wa ni sale odo wa ni isale agoje ngba yen baba baba erimo erimo baba yen ma nse kini ati kekere lati ri won gbe doro gorodomu gorodomu won ada emu sinu e emu ni won fi nse ngba yen but chemical ta won oyibo nlo o yato si natural emu lo fi je pe gogoro ti don o yato so gogoro ti
1: sin
0: chemical tan wa kun ti poju afofa ni teyan mo pe o ni tin je ai mo na to po e wo preservatives ti won lo fun ke on jo mo tete baje nkan kan sin na chemical ni won ni awon eleran te ri te sin o ba ti pon eran e mo ra o indekin a lo ton de
1: won ti da kini si mo la le mojumo
0: ti won fin preserve
1: oku
0: won da ko e na won ni kini yen ni won lo formalin chemistry ani wa ti so bo so seun o formalin won ni won fin preserve yen na yen na ton buru lati wonu ita ni won fin preserve ki se tinu awon ti preserve eran ti an ge sori igba ke si o mokun eyin te je ese laise wo lai jina wora be gbe kun be won ni yo tun lo react nu eyin ewo ti carrot ti an kan ranta carrot ta an kan ranta ewo nto sele si eja fi yen se gbere papo laaro yi ifaranu eja fi se gbere papo ojo nlo

0: kan lo mo eni ma lo le so odaju ba muru kini dakun odaju lawon awon eyan won yi mo se nwo omo sumeta nbe leyin eni to nsunkun tin soro won o omo sumeta nbe leyin re won se ko won tomo tomo won ko won wogbo lo a wa mo boya me afisi nle bangre bangbe kini soke jare hello afisi bo ni
1: mo wa dada sa o
0: my, my honorable how are you
1: inshallah sa
0: en to ba wa lara eni gbonu daboro ngboro e ti sele lo ti kimubo iwadi kiri eh oro orire local government lo gbomo so tin wa ku awon eyan nla nse lori eto la laaro e ni mo se ni ma pe ta ba tin seto ibo lo de duro bayi se won ti bere fun ransom ni then eh mo ngbo pe won ti gbe eh oko awon ti won ko wo gbo nkan kan ati gbo pe tisha melo omo school bi 39 abi nkan mi chama kini mo fe ofe to to ru re ni bi to de duro laaro yi
1: ko lo shanu wa ni o le de yi en to daju de pe gomina pinle oyo na ti fidi e mole pe o sele be ite wa ri yen fara mi to ti wa o moju se ori phone yin boye ti wo ni o Mr. Oyedokun Michael kan to je kan lara awon teacher yen na won awon ara bi mo ti gbemi re na
0: subhanallah inna lillahi
1: o be na fi o je to ba yan je o
0: ha
1: Se
0: won kan to fi fun ran yen na sita ni bayi.
1: Mo fi sita mo ti ju sori phone yin.
0: Ah.
1: Data na abi na re ni.
0: Ah.
1: Ti be mo ko boye lanfani ati ti wo ni.
0: Ah.
1: O ku awon se won ibere ransom.
0: Won ibere ransom won de tin fo be sejo awon eyan.
1: O ti ibere bayi o. Omi to tun wa nbe ni pe awon olode ton be lagbegbe na. Awon na ti lo pelu awon security lati wo pe kawon ti
0: won wogbo
1: won wogbo awon olode na gba won de awon na salaye o won ni kesi nkan keke o won ni awon to bembe pe soja tawon gbegan tawon fi pada tawon bo pe ibon to yin kan o da ko bon won o ni bi kesi awon mo kekeke o pe kesi nti
0: baba oniroko lo le mo ru bo yen
2: mo wa je bi ode abi mo je soja
0: ma lohun
1: ola won fun tun amu ni bayi won ti won tun fi lo
0: se pe nti won ko amu nti won ko lowo ju nti o be ke 47 ko po ta n gbe kiri lo
2: wa joju ta won owo de ode olode lo
1: o ko to da o ni kan he abi kile ko sa da ko ba kan o tun ko ja 8747 abi kile pe o
0: ah
1: Oni geba si salaye nbe gan oni eleji tun koja pe boya won ba di ti kankan pe boya won ton ma be loke oya lohun ni
0: ni mo kuku wo gbe wa ati wo
1: kolo o sanu wa
0: oluwa o oluwa o oluwa ma sanu wa kini a wa ro pe oh god mi mo nti aba tun wi mo o sa lagbara na ni ko sin ti o wa nbe ju pe o lagbara lo ati a fe se
2: oruwo la ko si gbedu a fe ro yawa wo
0: enikan lo pon mo e lo pon mo osu meta wo gbo won
1: o fo ko gugu awon ti won ti ko ye ko won ye ti won ti
0: okay
1: visitor
0: eh ki won eyan melo
1: o di teacher meje awon malewe 39
0: mokandilogoji
1: to se ni laanu be ni pe omo odun awon mo kan wa nbe na ke so omo odun meji we nbe omo odun meje omo odun merin meta mejo bo si wa nbe na mewa mokan la mejila bo si wa nbe na
0: oluwa masanu wa o se afiz olarin waju e ko joju mu mu fun ono to ba se ro
1: Amen.
0: Olorun a fi elokan bale.
2: Amen
0: ase. Ah, o seun. Mo fe confirm nanu. Luwa o.

0: aye ti wogbo odaju bam bam bayi mo ti ri nti a face lo send it in wo tele o mo ti ri ki se ntele wo lo ti mo le fi sori lagelu fm facebook ko nse ha baba oniroko
1: mo jaye
0: okunrin to nsoro yi aso to wo yi na mani
1: be ni
0: ori edro edro ori re won gbe
1: segbe won ti han ori e
0: won ge ori yen bole
1: nigba ti han gori ogun fi
0: o lo soro yi eh eh oni ka da ta iro oluwa kini mo ri e wa se arin wa ile awon eleyi na wa se won gba arin eyan ri sa eh se won gbe arin eyan ri se won gbe awon eleyi gbe arin eyan ri sa ibere ti mo nbere un yo da bi egba ti
2: I'm a teacher at the community high school.
0: A teacher at the community high school. Oluwa. Igba ti ma woman yen soro, oni so won le won so culture Yoruba. Oni Yoruba wa nbe, se Fulani le so Yoruba ko dan moran to bi an se so nsa.
1: Sisi.
0: Abi asawo ti wa nu kini
1: eh won ni ti o ba si ku
0: egba wo ni idaju yi lo wo odaju yi lo wo yarin wa ibere ti mama e te ka gba ipe bi mi lo lori e ko to di pe a ja si ewo ni se ni aro yi se wo ni se ti wa ehe ko to di pa bo si ewo ni se e je ka gba ipe bi
1: meji
0: e ja gba beni jare luwa shanu fun mi sanu fun mi ijoba edako e ba dide eyin ti oro e ba kan ejo e ba dide ejo
3: hello mi sir
0: hello mami hello ma hello ma hello ma
3: hello e ta aro
0: ara mi o bale mo ara mi ngbon
3: bo se dara yin o se bale na lara temi go
0: ara mi ngbon
3: be se so bi e se nso ohun awon eyan won yen to nso sun fun lawa na sun fun bi bai
0: oluwa o
3: lawa na sun ko ko se ni ti o je mu ma bi ti ti ara re ma ba de be yan se gbo won awon eyan won yen
0: se eyan la mo tan ko won sa
3: wa pe gbo awon eyan won yi kan to de yo ara ndi wa ko da won
0: oluwa o
3: pe ko won da won ti no ko ko mo je mo fe mi wa ta ti ti oni ayo mo odomo kan ni won ko yi iye oni ya kan ni won ko yi abo ni baba kan ni won pa yi
0: awon ti e ti geri re o je dokun teacher
3: ni won pa yi ki won ni a fe se bayi wo olorun bo la fe sa si bayi
0: oluwa o mi o mo
3: bo la fe sa si class
0: ibo la ye yi lo oye mi mo
3: ba gboro wa ro ki governor na o gboro wa ro kini won fe mo fe mi wa se gupo fun
0: olorun ma sanu wa
3: kini won fe mo fe mi wa se gupo fun olorun ma sanu wa olorun ma sanu wa wa pelu oro yi tori olorun
0: ibo ni ile aye yi n lo ko ye mi
3: ki na fe se bayi
0: mi o mo
3: ti won wa ko eyan bi eni kerun fọ pàyàn bí ẹni ẹrọjọ ìyìn ògbọdọ mọ pàǹpà púpà bí àwọn pínpín ṣe ń pàyàn báyìí náà.
0: Ayé ìgbà kan tá a mọ gbọ́ròyìn àwọn ẹyin akin akésolúgbà ni oníròyìn ni wọn ní àdó olóró kan bú gbàmù á mọ̀ pé nicaragua nǹkan kan wọn mọ̀ sọ wọn ti gbé orí ẹnìkan á mọ̀ pé ilẹ̀ òkèèrè ni ní ìsìn ó ti súnmọ́ wa kì í wá ṣe pé ó súnmọ́ wa rárá ó ti wá sáàrin wa
3: báyìí.
0: Ẹ ṣe ma
3: Oluwa
0: sanu ẹjọ ẹdako ìjọba ẹjọ ẹdako ìjọba ẹjọ ẹdako bàbà ṣeṣe ẹṣe ma bàbà ṣeṣe ìjọba ẹjọ ẹdako.
4: Ẹlò ẹ kárọ̀
0: kan. Ẹlò sà.
4: Ẹ kú ètò.
0: Ètò rẹ ẹdako ẹjá tètè lọ bẹ̀rẹ̀ ta ló sọ̀rọ̀ láti bó.
4: Ọgbọ́n àgbéwò ọgbọ́n dagbara láti kírun mọ wọ̀
0: báyìí. Láti kírun.
4: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: Oye ẹ sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ wákàtí kan tó kù.
4: Ọlọ́run lọ́jọ́ òní kókó wayọ̀ nílùú tá a wáyé.
0: Àmì.
4: Kò sí nǹkan tó fún wa hàn pípì láyọ̀. Àwọn ìjọba tá a láàánú yìí ṣe dórí pẹ́sẹ̀ ṣe dórí àwọn gómìnà. awon ni n balu je fun wa
0: e ma ti e ja soro balu je an tan ko ikini ka se lori oro won ni nte ba ni ta le se submission ti mo re si ni te ba lona abayo ta le rin lori e e fi joba le o ti da wara wara ejo ejo ejo laarin friday se ni orisirisi lo tin sele yen mi le ma ka oruko ni oruko awon tan ku wo gba mi
2: I was about to go to the house. E ja mewo ni se yen kuro a mo iye se du te wo ni se e ja mu kuro tori mo ti promise we are ni mi se bo ni se mo ati a fe se bayi mo ma ti pa ma yen laarin awon tan ko wogbo ta wa lo mo mi lo ni won ti pa laarin won oruko gbo awon ti won ko wogbo na ni bi iji won omo odun meji wa nbe sa ah ki lo omo odun meji lo se school he ah o ma sha no

0: eyi koja ko so si ni lenu buyo si o oro lagba ni owo wo la fi jeru e nbo e je ki n gba ipe kan lori e ipe be kan abi meji e je ki n gba lori e eyo kan tori time ti lo patapata hello
1: yes
0: sir yes ma
1: ato ye ni
0: o oya la fi yes ma
1: eri oko yawo lo si ni bi
0: mm
1: o ye ko le ni suru nigba to ti mo ru eni taburo re se tele o ye ko le ni suru amọ bayi ni isin obirin won na suru soro ara re o tori o ba lona ofun
2: ona
1: orun ni oko re na ti so wi pe o le ni won ja Canada ko mo gbiyanju ko lo ja wale
0: boya ko ri visa
1: ona olohun wo lo baba so si bi
0: boya ko ri visa gba
1: ah eyo wa ni o oro be ti suru bayi o
0: se
1: to bi na fun
0: eh so wa se ko wa pada condition ton fun ni pe se ko pada sodo oko ni abi ko continue ise re to nse ti condition ti won fun niye ele un lo fa iwo ni nse bayi o lo fa iwo ni nse o lo fa iwo ni nse o lo fa iwo ni nse o
3: iro so si o mo ro wo si wa
4: Lagilu FM 96.7
5: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R R I E
5: celery ah boda mi espelli espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: ẹ kaabo pada leka ipolowo oja wa gudugbe royin le ngbo lowo ikanin lagelu fm oki to gaju ki bele ti ngbo wa kete kete ka ki egun mererin agbaye fun ti oso oni ni ikanin lagelu fm e ba ese ndara po mo wa bayi e lo gboju o wa live and direct Eba apiko kari le lori Facebook.
1: E fa teji se
0: ni. Lagelu 96.7 FM. Okay. To gajo ke Ibadan ibe la kete nfe si. Iroyin kan re to nsa famoro di mimo. Wi pe awon agbebon oni won kolu abule kan to pe ni Yatakafi. Iyen ni ijoba abile Funtua ni ipinle Katsina. Sugbon awon eleto abo. O na ni won pin won igbese na. Ti won mu ninu awon afurasi odaran moran yi awon eran ti won ji gbe won tun gba pada isele hun eleyi ti enikan to nje akose mose iyen nipa eto abo bakasin eleyi ti o fi ita iyen lori opo ikani x lale ana nibe lo ti pe awon agbebe won di baraka o yalu won won yalu abule ta nwi yi be ni won ko awon eran lopo lopo gege bi ate jade ti akose mo se npa eto abo na to se oni pe loju ese eleyi ti won ta awon agbofinro ni olobo ni won bo senu ise eleyi ti won fi mu awon odaran moran yi ko to di pe nise ni won fi eyin le ti won na papa bura lasiko ti won sise ohun won pe owo ti afurasi odaran kan won ka pare won ko ni owo eyin won ko ni apapa nkoko be ni won gba awon malu to ji gbe won gba pada lowo re iroyin wa pe nbe won ni pe bi awon agbofinro eleto abo se ti bo si enuse o na lo pinwo ise laabi ti awon agbebo hun eleti won lo gbe be oni won wi pe awon ro gbogbo awon eyan lawujo na bi kan na joye oju lara kan fi sori o bo ti le je pe abo ati alaafia ti bere si ijoba ni agbegbe ti isele gbe sele awon ro tolori telemo pe baba ti ri nkan eleto ba awon leru tabi nkan paya kan ti mo kan si awon eleto abo nto ba jo nbayi la fi wera won bo se je pe ipo epa ojo ko si e lere o ti adigbona ku na si jo mi awon won pe enikan re ti won ti jakun emi e won pa ni ifana fasu won ran lo si ajule orun arimo bo an meji mi ti won an farapa nibi ikolu alagbara kan to waye laarin awon kan ti won pe ni agbebon to nti awon olugbe ni agbe kan to pe ni ngwon maki eleto je word manza ti se agbegbe lima katangum ni ijoba ibile bauchi lohun zagazola makama ele to je woye nipa eto abo lo foreta soju opo exe gege bi aboroyin to si nto wa lowo won pe awon agbebon ti won kura won jo ile eto won fira won pe egbe ode oni won di baraka o yalu won ti won yalu agbegbe tan wi inu igbese ti won gbe lati lo re yo orule enikan toruko re nje Isa Gaba ni abule Balankum ni ijoba abile akeleri lohun mo pe wahala wa sele nigbati awon odo kan ti nbe ni agbe ohun pe kilo subu ta won yi pe awon ni gba kiru re ko sele eyi ni won fi bere si tawo sira won lasiko ikolu na won yin ba mo san ni azan ni ese re mo pe elumi na ile to ko re nje Gaba to wa lati abulo Shinge o na won pe iban to ko na leja won ni apa ni iban ti ba ene ile ke tantie loruko re je mubarak adamu ile ti won yin bapa ni oju ese ile ise olopa leyin oreyin won gbe awon eyan odigbadigba odile iwosan kan tin be ni bauchi lohun nbe won se kede wi pe adamu ti dagbere faye ntie be ni won gbe oku re lo fun amo lebi re lati seto osiku ohun be ni won gbe iroyin tan gbe ta fidi oro mule wi pe awon to je agbebon yi oni won pe ase ti won pa fawon òun náà ni àwọn fi ṣe iṣẹ́ táwọn ń ṣeun pàápàá jùlọ lélẹ̀ tí ó yẹ pé ilé ẹjọ́ tó ga ti ń bẹ ní bauchi náà ló pàṣẹ ọ̀hún yẹn high court bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pe iṣẹ́ táwọn sì lọ ṣe yìí òun náà ló wà ní ìbámu pẹ̀lú òfin láti lo nǹkan jagun pé èyí táwọn lo ọ̀hún pé àwọn ọmọ ọmọ ló ní o láti dáàbòbò ara tán náà ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ láṣẹ eléto ààbò òun náà pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìwádìí láti rí dájú pé àwọn mọ húlẹ̀húlẹ̀ ohun tó bí wàhálà yasọ ọhún kọwọ sì ti àwọn èèyàn tí wọn bá lufin.
2: Gudugbe já o nígbàtí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wà nínú hílàhílo ìkáyàsókè ní agbègbè òkè ẹ̀gàn ní adugbo ilogbo eremi ni badagri nipinle eko la ko ti won ni ara iya agbalagba kan ele ti anpo ko re ni victoria adegoke ona ni won ma ba ti awon amokunsika ti won ti pa sole o ti won si gbe oku e ju si e ba gbo ni oju ona kan ni agbegbe ohun iwe royin punch metro won ni lo si akojopo re wi pe lara awon eyan ele ti won be ni agbegbe ohun yan ni mama yi ina ni won ma gba emi re sole ni ojo isimi sunday ni bi ti tin sala yoro wi pe koda gan ngba won ba oku re ni ebo ona ohun ko si aso kankan ini ara mama ohun mo ti won si ni fura wi pe afaimo komo je wi pe awon eyan ti won gbemi mama yi won ti fi ti ka ti kuku jeran sunkun si lara iya yi ki won to fun lorun pa ki won si gbe oku e ju si ebo ona ni o won ni awon aworan ele ti won ya nibi ti sele labi ohun ti sele ina lo fi yan wi pe awon amokunse ko won o na ni an ti mu ya ti an di pan papo ti won so lokun lowo so ni ese ko to di pe won pada gbemi e enikan ti se adari ni agbegbe ohun to foro lede pe e sa ma da o ko ohun sinu royin tori oro eto abo nisin o ni ewo se ri mama adegoke yi ni inu wadi tan se ni wadi fi di e mule wi pe mama e ti le ni ogota odun o to si dagba dada koda grandma ni o ti ni omo omo won ni o si ba oku e ni ebo ona hun ni ojo e ti friday ni nkan bi ago mefa oko ja iseju mewa ni kutu ehoro won te waju ninu oro wi pe mama yi ina ni ani o lo si eto adura kan ele ti an se ni ile ijosin the joy of christ ministry ele ta won eyan to mo si ayo jesu church won ni ngbati mama yi ti n pada bo ni kutu wai ojo keji ina na ni sele labi o sele o elomi lara won eyan ti an gbe ni agbegbe won to ni e ma da won ni ti won pe o ko ti e ni adiola won ni lo sapejuwe agbegbe ohun gege bi ibi to je pe omo lile nbe nbe iru fe sele labi yi iru re ko je ko si mo se lagba mo sa inu kaya soke ni awon eyan won fi n gbe nibe o wa ni iru mama to wa dagba to bayi so ye kan ti e wa fowo kan iru mama yi lebi kan wa wuwa ko to pelu e omo sa o won ni eni ti se alukoro fun ile se olopa ni ipinle eko won ni ohun ti e sunday won ni nigbati won kan si won ni csp abimbola adebisi won nigbati won kan si lojo sunday oje won ni o sala yoro wi pe se ri won ni gbogbo atejise ti an fi ranse si ati bi an tin pe won ni ko wole ni so atejise ti bi ranse si na won ni baba ofisi ni o
0: o da je ka wa si ipinle oyo ti ani ayin nibe ni mo ti mu iroyin kan ile ti o gba omije loju eni o pupo pupo won pe be yen ba je ori awon to ba ri isele yi omi o bo loju e ke ledumare ko ba wa se mo be ko mo tesi wa yu tabi ko mo ku leyin michael oyedokun to je okan lara awon oluko ti awon ajinigbe jigbe ni ile eko kan ta mo si community high school to wa ni ahoro esele ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo nbi oni royin jabo wi pe won ti jakun emi e ile ti won pe won dunbu e bi eni dunbu eran ni o daily post lo fa lo safome wi pe baba gbagbe pe awon agbebon ni won kolu ile eko ohun ni ojo keedogun osu karun ta wa ti soju e ti friday to koja nibe ni won ti gbe enikan to je oluko to ti se principal iyen nibe oga ile eko ohun tun ti awon oluko mi ati opo awon akeko ikolu yi o na won pe o waye leyin ti o ye pe won ti gbegbe se re sugbon eleyi ti won oyanyo lori re papa julo ti o waye to ye pe o memi arin ajo kan lo ni oju opopona Ibadan si Ijebu leyi ti won wi pe o mu ki okolopo kawon eyan ko ka soke lori bi eto abo se yirin ni ti butoro ipinle Oyo ti mo Nigeria ni apapo ewe faran mo maworan ti awon agbebon tan wi fita yen ni ana ti soju aiku sunday ojo ketala ojo ketadini ogunji osu karun odun ta wa yi ni o se afihan bi awon agbebon yi bi won se han ori oyedokun ti won gi ori re be ni faran mo maworan ile ti o mu ki awon abiamaye kan bere si mo paraporo to je pe ko seni ile ti o je omo eyan ti o riru faran mo mawo rana ti ara ri oni ebu ma so to mi oni bo loju re ni pe ele ti ku opopolopo eyan laya soke pa pa julo lori abo awon eyan yoku to nbe lakata awon ajinigbe yi awon agbebon ele ti won oko kile ku su ni aila teri isele yi ina lo mu ki opopolopo mo ori ekun bayi pa pa julo awon eyan to ngbe ni agbe ti isele ti sele awon molebi ologbe to nti awon to je pe abule gangan abi lu gangan won na ni awon ti wa le to se fi nke si awon lajo lajo eleto abu ni ipinle oyo ati nigeria la papo be ni won nke si ijoba ipinle oyo pe ki won tepele mo igbese ati dola awon eyan ti nbe lakata awon ajinigbe ohun pe ki won da won nigbeko ki won da won nde ko to di pe awon agbebon yi esin kokku won to gbemi won o be akoko ti won ko iroyin yi won pe ko ti se alase kankan ile to ti so tabi jerisi pe looto onisele o daily post on lo ko oke ledumare ko fi abo re ko fi gbogbo wa o
2: nba mi ami na ni won ni ile ise olopa ile ti nbe ni ipinle delta ina ti fi oro lede o wi pe awon ti tepele ma akitiyan awon lati ri daju wi pe awon melegbe okunkun to nti mimo ni nkan jagun pelu lana ti oto ina ni awon ka ese re le ni ipinle ohun to nti orilede nigeria lapapo eni ti salukoro fun ile ise olopa ni ipinle ohun sp bright edafe in lo sala yoro nilu asaba ti se olu ipinle delta ni bidi tin fi oro lede ipe awon afurasi mokanla ina ni awon ti fi kele ofin ina ti fi gbe o tawon si gba nkan jagun pada lowo won bi iban lasa igibuku kojugbo fona lenu won ni na la gba lowo won o leyin gba ti awon yan fun awon ni awon afin toni ninu oro re o te waju wipe awon iko apararo won kan ele ti npe ni buffalo patrol team won ni gba ti won gba ipe kan wipe e ma bo won tun ti de o won ni loju ogan ina la won ba sare bo nu oko tan se over over na ba sina foko tan se wa o won ni gba ti awon odi agbegbe agbegbe ti npe ni eagle square ni oju ona opanam ni lu asaba won ni ibi ti awon ti je omo elegbe kunkun ti won ma lo fun opopolopo akiti won won ni gba ti awon ode be won ni ha won ni oro ko so o pe ibe gan ni awon atilawi won ma fi se ibuba won won ni ni gbengbeyin meje in la won ko ti se okun tan si ko bi meji lara awon ti an ja afurasi omo elegbe kunkun koda gan ibon lewo kan ele ti an pe ni bareta pistol won na gba o to nti aake sala ki won ni an gba lo won na te mo ada torisisi awon kan jagun mi won ni ninu ise akanse alagba mi won ni awon ti won gbe kale ti an pe ni safer highway patrol team won ni ninu ipararo won tan se duo jawo to gbe dani yen stop and search duty lojona ugeli patami road won ni oko kan ele ti an pe ni lexus jeep won ni na ba da duo won ni ngba ti won da okunrin ohun duo won poko re ni felixiki ma ni kile gbe nu oko won ni leyin ayewo fini fini la pada ri pe a eni yi ina lo ni iban pump action won ni nbenu moto re o to nti awon ota ile to pe ban ba load we sinu e bian ba yin o le ba odidi adugbo kan je won ni amosa re ni ohun ina la won ti bi si akata won ko mo salaye in tori lobe ti wa ruowo o
0: e ja polowo oja ngba ta ba dele ka polowo oja gudugbe iroyin fun to so ni kan ni lagelu fm oke to ga joke on sun waju

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa.
1: Eseun.
0: Gudugberu yin te waju. Be se ngbo wa kitikiti. On le lori ofe lati wa live and direct lori Facebook. Pelu lagelu 96.7 FM OK. To ga joke ni Ibadan. Ibe le tin gbo wa kitikiti futo ni eja lo si ipinle Ogun nibe. Ni mo tun ti ri isele kayefi kan ile tun be ni waju temi o. Ile ti won wi pe ifanfa. Ile ti o bele ni bi ayeye ojo bi kan loju opopona Ayetoro nijoba abile Adodu Ota ni ipinle Ogun. In lo ti mu emi okunrin kan to ko re nje kunle akin lo se lo o ile ti won pe afoku ugo o na nu won fi egun ti emi fi bo ni ara re iwe iroyin Punch Metro lo jabo wi pe bawo yen se soro ni agbegbe ohun won pe ni nkan bi agun meji ni ogojo oru ojo aba meta Saturday ni sele ohun sele ni ile ibi kan ile ta ti mu oti ta mo si ba to wa ni agbegbe na eni kan to na je omo agbegbe ohun sugbo to ni pe ka fo kobo nlasiri in lo fide oro mule ni pe looto ni isele ohun sele fun awon oniroyin ni ojo Sunday wi pe se ri ologbe yi ile ti won pe ipe enikan to nje damilola fagbemi le to nje omo elegbe okukun onlogun ti emi fi bo lara re iroyin to si nto a lowo no wi pe wahala ya so ina lo bere nigbati afurasi odaran ti e ile ti o ni ifanfa pelu eni to ni ibudo ti won tin ta oti na yen ba ona ile ti won pe ni se ini o si kolu ni tohun to nti awon ore re iroyin to nto a lowo no fi de oro mule bi pe se ri ologbe yi on gangan na ni o n gbeyanju lati ri pe ohun dabobo ara ohun ko to di wi pe awon eyan yi tan wi yi oni won o besu ti won o si begba le ti o mu ki ija ko wa lagbara ko bele laarin an mejeji ti won si pe won gun temi fi ebo lara re o won bi se ri oro yi tele tele oro enu lasan ni o ile to n pe ofe ni ohun ko to di pe o wa din ti n kaluku n koju ija sira won ele ti won si n pe afurasi yi o ka pa kunle akin lo se to si gba emi re be ni iroyin tesi waju wi pe se ri afurasi odaran dami lola fagbemi in lo bo igun le gbo bo se n bo igun bayi won ni se na in lo ki afoku ugo bo eni ta wi lara nti e won pe ke ti e se enikan gan o na ni igun ohun ba ko to di wi pe emi kunle akin lo se oba be lo
2: Olorun ma fi so e so wa
0: amen
2: iroyin yi ina lo nse ladua pe won ni je agbe o won si ni je alomo gbe ile ise olopa agbon ti ipinle Abia won ni na ma fi oro lede wi pe awon obi meta kan re o eni awon ti fi kele o fi gbe latowo Akwete divisional headquarters ele ti nbe ni ipinle ohun leyin ti won fi esun kan awon eni ohun wi pe won jian mo kekeke meji won jian gbe o ninu oro re eni ti se alukoro fun ile ise olopa ni ipinle Abia DSP Marun Chioma Chinaka won ni lo firede loju opo Facebook lojo isimi Sunday wi pe awon eyan ohun ina ni awon mo lo fi kele ofi gbe leyin ti won fun awon ni a fi nto ni o ta won si se papo pelu awon vigilante agbegbe ni ojo kewa osu karun odun ta waye ninu oro ile to filede won ni ojo karun ni ojo kewa osu karun odun ta waye won ni leyan yan asiko gba ti awon eyan ti won ti fun awon ni a fi nto ni na bara ni eyin ose olopa te nbe ni Akwete divisional police headquarters e konu oko won ni ba se over over ti won si tan wa lo won ni to nti awon ti ejo de bi de won ni ngba ti awon de agbegbe ibi ti sele won ti sele won ni ina ni awon fi kele ofi o gbe enikan ile je nguruko re ni Vera Imyombong Udoyang ni ipinle Abia won ni esun ti bi kan ina ni pe opale awon omo ohun mo o won ni nigba ti won bere si ni fi oro po ni funpo wi pe so tenu re boya ijiya re boya jediku lo ba ni ese mi jeje o ara awon ko ya o nigba ti ki lo sele gangan o ni e be la bi ni ohun ji awon omo ohun gbe ni ti le nto Olorun kan ara din ya awon ku won ni bo lo ti se gan o ni ese be la bi ni se ri awon kini te mo fi flower deun donut omo ya popofu ati awon nkan elerin dodo oni ini ohun fi mu oju awon omo ohun lo n fi mu won mo ra ni agbegbe Ozuaporo ni agbegbe Okrika ni ipinle Rivers ni bi ti ohun gbe gangan amọ sa o ile ise olopa agbon ti ipinle ohun ti wa salaye oro wi pe awon afurasi beteta ele ti awon mu ohun won be ni akata awon koda han yoku won ti ti fi eyin gbegba mole gbogbo bi ti ba won lu ina la won wa won ka ki to ba fi le te gbo won bo ba ti tu ati bo ti ye ni la won se si oro won
0: o da be je ka tun lo si Eko Akete nile ogbon arumi salegbelegbe haro dede moja iroyin kan re to nbe ni waju temi to n so pe on ta je la nwa eledumare o kere opin moja pade n ti o je wa o akoko ti ebi ba n pa ona eledumare oni je arin na o a ni se aforigba la bi lagbara lowo olohun oba won pe olopa kan re to ti dagbere faye ti an meji mi si fi ara pa yan yan ti je pe ile iwosan gba won te latari ikolu alagbara ile ti o waye to ti jamba okonu oni ori afara third mainland leko ati ni oju opona morose eko si badagri punch metro lo jabo bi pe isele ohun ile to se lototo oni papa julo agbenuso fun ajo lasma iyen ti ipinle eko adebayo talvik in lo fide oro na mule bi pe isele yi o mu emi olopa kan lo o leyin to je pe oko kan eleyi to je lexus o na lo lo kolu okada alukupu eleyi ti iyen ba ti e lo iyen ni ori afara ti third mainland lohun eleyi ti won pe sheri won ti fi ofin de awon alukupu ohun be gege bi iroyin se wa safomo pe en ti o wa ko lexus fun ara re in lo fara re lowo o fara re lowo le bayi fun awon olopa ile ise olopa pe so njeje o olo na je ka ba mo pe iru isere na o waye be ni won wi pe in to dun ni jojo o na ni pe oko lexus yi oko lu olopa eleyi ti ngun bajaji iyan okada nu olori afara third mainland talvik fidi e mule ni pe awon ise ajo lasma eleyi ti won be lenu ise to nti awon olopa o na won ite lo si ibudu ohun lati dena irufe ijamba be to le tun fe waye be oni won pe igbese ti won gbe n to je kanon kia o na ni won fi gbe gbogbo awon okada ati oko ohun ko ni oju opopo na to won ko se nlo bo se o lo pada ni ori afara na be ni en to n je oga agba patapata ye general manager fun lasma ni pinle eko olalekan bakari oki o na jeje o si fidi oro re mule wi pe seri o se pataki ki awon ti won je awako kan ma se melo melo ki won si tele ofin ilana iwako ni oju popo papa julo lati mo je ki ere asapajude ko wa to pe akitiyan lati gboro lati enu commissioner olopa ti ipinle eko abimbola adebisi pabu nlo jasi nitori ko ko ti ifesi o gbogbo awon atejasde abi ateranse ipe ton fi nsowo si mo pe ko gbe be ni ofisi
2: oda igberoyin daily post ni ayin won ni awon adiyamara ojise ku kan bandit won ni nana ma ti se ikolu otun si awon abule kan ile ti nbe ni agbon iwo orun agbegbe musawa ni ipinle kasina eleyi ti won si ti fi le omi le ngbe awon eyan ti won gbe ni agbegbe ohun won ti le won lugbe o ti won si ku opolopo awon kan osin won bi malu won ko lo pelu bi won ti ni eto abo o tun ti yinrin ni agbegbe so waju si lojo isimi Sunday ini enikan eleto na je onwoye oro itu abo iyan bakatine won ni no fi oro mun lede o loju itakun exire ninu oro to fi lede oni opolopo awon abule kereje kereje ohun ina ni ti won be ni ijoba bile Musawa ona ni won se ikolu si o ti ko wa won isisaku ni bi ti an gbe dare fi ara pamo si agbon bumi ti won ti ri eto abo nibe na lo ti won te waju ninu oro ipe opolopo awon nkan ti awon eni ohun fi nsi oro aje bi nkan osin won in lawon eni ohun ni pale mo logun logun logbon logbon nigba ti won de ti won bere si ni yiban takotako ma awon eni ohun won ni atomi ki atagbalagba en du gbe en bere daran ini fi oro ohun si amosala ko ta waye won ti wa ki si awon osele to abo ipe gbogbo agbegbe ohun elekun etepele ma kitiyan lati je keto abo pada si awon abule ele ti won be ni ipinle kasina ki nkan ma ba yan gina tan o
0: ope o ohun na lere ti njade nbi ti o nsape fun ijoba apapo le wa Nigeria lori ilana eto eko tutun kan ti won fi ta ti o faye gba awon akeko papa julo omo kekeke to nti awon odo atawon agbalagba mi ti won olori ofe lati le keko to je pe anu le ri eto eko to jire gba won pe eto na ni new national policy on alternative learning pathways be won pe enikan to nje adari fun oro mimo ko mo ka to nti dagba soki omo niyan fun ajo hun ye National Commission for Mass Literate Adult and Not Formal Education NMEC omowe John Ede in lo sha for more red mimo nlo Abuja Ede in lo sha for more wi pe seri ajo yi on lo je pe ara ilana ile ti won fi ta ti eni to je minister fun eto eko bayi omowe tunji alausa ti o buwolu on lati re daju wipe awon alafo to ti wa tele tele fun opolopo ti o raye lati kawe ki won di ke je pe opolopo ni Nigeria oni won le ni eto si eto eko to ye koro won fi di oro mule pe ilana tun yi oni afojusun re o da lori ibu oni awon yo se ni ori ofe lati kawe tori pe ogun logo omo Nigeria ni o lori ofe lati lo ri keko ile ti yo si tun je ki opolopo na keko ki won tun gbo eto nti iwe eri ti o si je ilana ile eto rorun ti o fun awon eyan lori ofe lati le keko koda ti ede ile eko iga ti won si tun lori ofe lati ko eko ikose owo na gege bi alaye ti won fi ita won pe ilana yi o na lo je pe ilana eto eko ti won yo tun da yato ile ti yo wa fun gugu awon mi to je pe won padanu ati keko ile ta mo si formal education ti o si wa fun ni ori ofe to je pe laarin bi odun meta si odun merin to je ki won lo won ni pe ni awon ni won lo ni eko ti won yato fun bi ologbon gara bi odun mewa to je pe won ma nlo ni ile eko ile to je ti ijoba ile ta npe ni formal education ni awon asiko kwelete kwelete ni won la le fun won ti anu si re ti a se nbe ti mo keko to wa ya mi
2: you know fi le ma ka letter fun ra yan
0: letter nikan o to keko yan ju anu fi le sise
2: nbe yan ba mo wi ko si bo se fe ka letter fun ra mo pe lo ba npe aboro wa ko ba ka letter afani ti wa fun yin lati ba wa da si
0: se se tan be
2: ti
0: happy ending
2: ko yo da ko buru mo pe ka won yan na
0: ko da si mo lo ki awon yo
2: lori Facebook ko yin na le ba wa da si Adeboje Yusuf Oladimeji Sherifat Funke big okay omolara Wumi Alimi Atoyibu eyan wa lagbon be seun e ma fi atejise yin be kesi ma ba wa fun oro age muji na ni ayin won ni ijoba ipinle ko ina ni ti tepele ma kitiyan won lati daju ipe omi to mo gara ina ni onde akata opolopo awon eyan ni ipinle ohun ti won se pari oju opo eleti omi ngba koja to fe to bi kilometer lona adota niye ni awon ona to se gbogi ni ipinle na and it is a commissioner fun oro ohun amayederun ati idagbasoke omi ni ipinle na Dayo Alebiosu ona lo fi oro ilede o nibi eto ibara awon oniroyin soro eleti odun 2026 to waye ni agbegbe Alausa ni agbegbe Ikeja nigbati o ti waju ninu oro re oni awon ti fe awon ona eleti awon mi ohun gba won ti fe loju ni ibawon pelu afojusun gomina Babajide Sanwo-Olu eleti ogbe kale nigbati o wa mo ti waju ninu oro oni lara awon ona eleti awon ti fe loju ina ni Ikorodu lo si Mende Ikorodu lo si Agboyi to fi mo tin be ni agbegbe ko so fe bakan na five cowries lo si Lekki lo lagoon lo si Parkview ati Banana Island Waterways te mo ilado lo si Ilase lo Idofin route ni le tin be ni Amuwu Idofin commissioner ohun na lo wa te waju ninu oro re pe gbogbo awon kan yi ina ni joba nse lati ri daju pe nkan to pada mu yes si o ni ipinle Eko
0: oda ti le pe bayi ki edasi lori gudugbe iroyin kan ni Lagelu FM okay to gaju keyin ti en goju wo wa e seun ti e duro ti wa Imafioje Peter e seun o opajo bi Oluwa Segun Aro e seun ti e wa pelu Alimi Tohib Bijes Kumar e seun ti e n wa ti e ba wa da si ta lo nbe loju opo e ka san e ba wa da si awon royin to je gurugbe le ti atika se ti gbo yin fun to sa oni ta lo nbe loju opo bosun alayede e lo e ka san
1: omo oba musa anovi ojo
0: okay an gbo yin
1: akoko ni ti eyi ti won gunra won pa nle oti awon odana ti kun ta o ise sin be lowo ijoba ori ewo se a so pe ntele yi mu o ti e si n to mu na ni pelu gugu wa buruku ti n be lowo won se wa lele keji be o ni awon dijini gbe awon wo te ri gugu awon bi kan to e pe oju ijoba oto ko si so lopa nbe oju wa ti to ni bi awon omo ti an mu ku mu won de nise lowo so awon odaran yi dere awon na ni tori nbe ti oni ise lowo ti mu ku mu yo sa jeun ti ma si fin ti o da lo yo gba
0: seun
1: una lawon odaran fi n po kan jo kan ma ba wa moju ta awon eleto to ye ku ko won si gbangba bayi ibe ni an so do si olorun okun wa lowo o
0: amen
1: e ku je
0: e se ti e pe wa ti e ba wa da si
2: hello e ti wole o hello
0: hello
2: yes
0: e ka so
2: ami o ah ya gbe lo wa

0: já pé won ti wa mo n gbele ti won gbegoro fun yin ka pe to a fe fi ile hanra wa le mo o awa gege bi ile o ade o bo le ti wa mo ba ni gbele yi o bo le ti wa mo ba ni dale yi nu o to fi je pe ani mo da ile si ojusan omi eyin o le se yen okay olorun oba yo sa sanu gbogbo wa ko ni je ki wahala ati idamu ko de be ni kankan wa ikani lagelu 96.7 fm oke gajo ke ni won pe bi ta wa yi o eto ki la ri gbo o tu ti gbina ya nikan ni ebe yi ti mo bi ki la ri gbo ti se ri pe yo mu touch lowo bayi yo wa tan sinu awon molebi yo wa tan sinu ile ise yo tan si adugbo yo tan kakiri kakiri ni gbogbo awujo ile ita wa wi pe awon wa abajawo lo wa nbe laarin oko ni abiyawo egbon ni abaduro iwa abajawo lo wa nbi laarin omo se si oga se iwa abajawo gan lo wa nbi laarin awon ti won jo nse agbegbe awon wa tantan sisi bayi ti kilari gbo ba ti wa tantan sisi bayi fura ra yin lati ile yin go ti mo pe eni eleyi o ni iwa abaje n lo to si e wa fi ogbon yin ati oye yin e fi wa wa da si bo ti se ma n lo lori eto ohun re adupe lowo olohun pe o tun saanu wa loni o je ki awa ati yin ka tun jo gburo ara wa loruko olohun oba yi oga agba loruko oba adebayo akade mfr loruko awon ti won je loga loga ni ile ise bita wa e o la wa se nkin pe e ku ile o e le n gbogbo bi te wa pe e ka bo sori eto kilari gbo for lasade ajala loruko temi temi je emi
1: yes
0: la beg
1: only
0: e wo mi e tun mi
1: wo number 1
0: emi ki saya kaya to
1: baleje
0: oko mi de si wa bi to je o o to je oko mi to je ori mi lori eto kilari gba la ni beti wa be o lo so pe ki ma ni so
1: ohun
0: na de ti duro tan laye laye ko le je kelomi ko tun gba yawo ohun abi bawo
1: ta lo to be
0: sane so pe ohun be mi wa nikan
1: ta ni je sane
0: yi kan ti
1: o ko re nile alaro
0: ti o
1: afloat
0: go mi
1: bi di obo
0: ko to be mo ni ti ala ni ba gba e mu mo so fun ba pe ti ala ni ba gba e mu
1: ko to be
0: oju e ma mo
1: so
0: ma to
1: mo so gan mi ri fun pe ma yi si fe o si fe je ya
0: emi gan mo koko piti e lojo yen pe a kilo ro de ru bi nkan bayi nanu e de wa nse mi ti won o si ya wo ye to de ni awon mo
1: ti iye bridge tan lo fun ko to de ni
0: yo to 14 o me yo ba fi kun ti o si ye
1: ibi to si ti won o si fe se rin
0: ah iro o
1: won gbodo na ru e la na gba
0: kan de oko mi won bi mi
1: o be ni ti ile won to sumo to si e ba ti en lu yo sa denu ona won yo sa re ti lekun yo ti
0: awon le to je ona e je
1: ga
0: anu e wa nse mi
1: a
0: fi anfani ki gbogbo eyin te je lojo bi
1: akiyin o
0: jake jado agbaye awa na ba yin dupe a si ba yin yo se olohun oba eleyi to kadara pe ki oju yin ko tun ri todun ilagbara lowo olohun oju yin yo tun se mi ni gbogbo ona yin o ni o dun ti o to ti gbogbo kan si olohun yo se odun ayo fun yin o e ku orire na lagbara lowo olohun oba eni bu ekun ninu wahala ti idamu sugbon be ko ba ti wa yo loju yin ekun ayo o na ni o je fun gbogbo wa o
1: to oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti emi nje mo kin ka bo sori akotun eto ala ni kin o pe e tun ka bo sori kilari gbo fun tosan ye akoko ninu ose ele ita mu yi yo tun dun moran moran to mi alagba
0: yes go
1: loni eyin ni ke so
0: yes,
1: fun awon eyan ti nbe laye ka odo yin pe ki won o joko fi apere tede ki won o gbadun eto ti kilari gbo tosan yi ta ba ti loju oja ta muse je nbe nigba ta ba pada de le mo nkan ta fe ri gbo lori eto kilari gbo loni e darapo mo wa lori Facebook wa lagelu fm 96.7 ni ke sawari me be se nwo e share logun logun logbon logbon e fi ero yin sowo si wa be se nfi okan ba wa lo lori kilari gbo bosun omo alayan de oni olowo button ni tasiko yi tai ni vinte
0: ni o fi
1: ku mu bi dodo efan lapo odo yin be oju oja ya e ku kale.

0: abeke abeke eh sori emi ma so nkan kan opopopo ninu awon ti abalaye yi o ye awon nkan kan ta won ma n so ni asiko ti won bo te je pe ninu opopopo awon ogbon ton fi gba yin gba yen o ye ke an ra won kankan munu e ka ri lo ni time ti wa yi na o ti ye be si be awon na se awon asise kan
1: okay
0: ni asiko ti won now time ti wa lele
1: okay
0: a se bere rin ajo igbeyawo ni omo o ti wo rara o ti ye now iru awon rin ajo kan wa ti mo rin tele kin to me ko to di pa fera wa ba se fera e o ye die die lo ma tan lara yes and as okunrin je kin so nkan kan fun e
1: gbo o
0: sori gbo nkan to so dari wo
1: e mi ala ni
0: abeke abeke
1: ma so re lo
0: sori mi fe ko ma
1: eri ko pa mi ni o
0: mi fe and sori ti aba so wi pe ajejenzi mi ji ta fera wa o ye kini ko ni mo fe ko ma ro o ti ye ninu awon asa to je ti ile okere awon western world ti eyin ma n ro pe e gbodo lo tori mbe na ti ma n so pe obirin o obirin e gbogbo e totokunrin ni lobirin ni
1: se bo de ri baye won se n dara nbe
0: yen look at us here in africa
1: se bo de ri bi gbogbo nkan won se n lo si waju nba yen
0: ton ton bi mo ti won ta won mo won o yare
1: se bo won
0: o mo won yaya ku ya mo won lowo
1: e won yare ara awon mo won ton yaya ku ya yen na o na lo n wa ni ku awon adari ati awon gbogbo bi teyin se bi gbogbo yin sa lo si be nsin
0: abeke gbo mi
1: se bi gbogbo yin sa lo si be nsin kilo ta joko si ibi tawon baba ti yen ti won joko si ti won ti ma fi gba nu awon iya yin lori ton ma sa fa awon iya yin pe joko sibe ton ma ri awon iya yin bi igba to je pe kin se na kan lo re ru loja e kilo se ta joko sibe kilo se ta yin lo ba won be e joko sile yin eyin na joko sori le je
0: yin eyin ta ma se sori gbo mi obirin mo gba nkan kan lenu awon baba ton bi wa
1: awon na le tele
0: o ti ye
1: awon na
0: won so pe okunrin le ni aya mejola
1: abi even 500
0: obirin ni o gbodo ba won danru ewo mo ti be ni koro
1: ko se je lara obirin
0: mo ti be ni gbangba pe nkan to sele si mi ko dari jimi
1: ma je ke mi wa soro oko mi ala ni mo ma feran agbekale
0: okay.
1: Oh, get.
0: Continue.
1: Awon agbekale ti tara mi nikan ni mo mo yen. Mo ma feran e gan.
0: Ki lo nje tara mi nikan ni mo mo.
1: Okay.
0: Mo so reality fun e.
1: Mo mo reality ton so. Mo gbo gbogbo e lo ye mi oko mi. Ma gbo. So mo pe pale kini pale keji. Awon baba yin ti ele tele yen na na so pe.
0: Won ni toju yen o ba fo.
1: Rabaraba lo ma nda.
0: Se rabaraba na ma npe. Yeah.
1: Oh. So fe gbo ma gbo
0: so bo se mo na ni mo se so fun
1: kilo se ti yoruba yin o to
0: this time around
1: awon baba yin tetele
0: awon farms yoruba
1: okay awon baba yin tetele okay awon baba yin te wa tele yen
0: eh
1: o ye pe kokko yin gbogbo e
0: won le ko wa gbogbo e because that our day to ba lo wonu iran todo ti yin na wa ri pe awon to lo si private school to nkan gbogbo aye mi private school ni mo fi lo
1: e ku rere
0: so gbogbo raba roborobo raba iyen mi o you say mi o get gbogbo yen dele
1: Jekemi son kankan fun yin. So mo pe onikaluku na lo leje ton shan lare.
0: Yes.
1: Pale kini pale keji ti mo so fun yin ni wipe to ba teyin kankan ba kokko gbe nikan ko ba to ko igbaju ta wi ibo.
0: Tolorun o de je ki ru esele ninu.
1: Toju yen o de fo mo kan mu wa gege bi example ni mo kan fi salaye fun yin pe illustration bi mo se fe gbare to kan mu gba si ko ba. Eni ton gba lo ti loju yen o ko sa fowo ra ibe yen. Ko tu tok iseju meji ko ba ko se ifo ti kekeke o yoruba nibi ti won bi wa si awon baba e ati awon baba temi so pe ti oju yan ba pada fo koni ma koni clear no everywhere go just the blow
0: a blow
1: a kama blow ni a ma wo itumo ni wi pe ti enikan ba sasise kan to wa nbe ni keje pe ko ma binu o tun sare se mi o tun be ni yen pe ko ma binu so mo wi pe eni ti o nse asise si yen gan o npa eni yen lara boya ninu ero okan eni yen boya ninu irori e
0: yes
1: igbaye gbadun ti e na
0: yes
1: o ti n fe ni eni soro emotionally o ti n torment en to n se sasasa
0: in this case emi ati e je ka pada wa sile ko le ye wa dada be ko le clear
1: in ti mo wa salaye fun eni wi pe gbogbo gba nigba ta mejeji jo pinu pa jo fe fe ra wa
0: yes
1: lo to o o anthem boya yen na lo fe pa ensin
0: kini nkan yen
1: ti awon kan den so fun e pe agun ta solo ti wo na de wo pe ko ma ble ko ma lo gba e lo ko si wala sugbon nkan ti mo wa so fun eni wi pe ojojumo ojo aye lo ma ma fi ti eye ma ni mi lara awon mi to ma nfe gan awon ti o awon mi to ye pe won kin leko tan kan ma wo mi bi pe tani tan ma duro bi pe boya kan ni mi lara
0: iyen de ti lo mo ti be
1: ah ojojumo lo ma nlo sugbon ka to wo ka to ri to ba je pe o kuro lori he bayi to ntele igba to ba tun ma to bi osu bi ko te npe bi kan a tun ti toro me mo de so fun e na nigba ta mora pe okay o bo se da laye ara te olodun de mi na da mo kan pinu pe mo fe fe ni nigba ti mo ri pa won kankan o jo papo npa wa mo de salaye fun e pe ru oko te mi ba fe fe emi o fe oko ta ma ni mi lara o ta ma kobirin kakiri tori awon baba yin na tan so pe ke ma kobirin kakiri won so opolopo awon arun ba lopo to han won le mo ngba yen won so yen fun yin pe yen lewu won o de so awon akoba to wa nbe fun yin opolopo yin se ma robirin bi igba to ye pe oko ni te ba de ti lo oko kan die oni lo la se paro e won wa kin so awon alebu to wa nbe fun yin o ti ma nse ni gbogbo gba o so mo pe nigba ta segbeyawo gan ko to osu meji ta segbeyawo to kan dede wale lojojo kan so ran ti ojo yen a deja ko ti to osu meji mi o iloyun akobi mi yen gan a deja o kan de lo
0: sa salaye nkan to sele
1: ki lo sele ogbeni ko si nkan gidi kan to sele se bi lodun na se bi mo kan sa npe titi ti number o lo ngba to de nlo o de tun lo ngba to fi ma to bi ago bi mejo si mesan le number yen o lo mo so won po wa su le lodun yen mo ni lati lo office e lojo ojo keji won wa so fun mi office e pe ah o ti toro aye na pe o so pe on travel lana pe even go ni wa si bi sele ni of which o so fe mi pe bo se fe rin
0: ko ma binu fun yen
1: okay the my lady pupa ojo si to lo manja ni school e titi yen tun lo
0: iran lowo ni obi yen
1: eyi dudu kan na soro amo ke abi kan lo pe title o ti e ohun ti e do bawo lo se convenient fun e kan wo mi kan wo bo se se yi awon mo lawon to admire temi na mo lawon okunrin to n wo pe abebi ki lo n sele be ni mo so fun e if you don't know
0: okunrin a ma wo e awo married woman
1: eya married woman ti o se ri won wo emi won wo emi na
0: ti mo so ni pe ki lo ma se okunrin lori ta ma married woman
1: emi o mo emi o le mo so mo pe ara won to fe ikan wa nu won to ti bimo ti wa o mo gan to ja ko pa ko to mo bo se ri niyan everybody ba ti package are daada ko ni si wala wa ma gbo oni kaluku ni ko tun wa re se enikan wa iwo na sha mo pe ngba to fa beke ko se bi mo se ri leleyi opolopo awon kan ni mo drop fun e bi pe okay oko mi je ki ajo shift grand tori ko like irun kan bayi let me just leave that thing
0: mo
1: de fa won mo de fi irun kan be le okay ko ah iyen o ti se yen
0: o ku wa so pe ku si be da na niyan
1: ah oko mi
0: latin ni bayi iyen ti tan
1: se wa fe gbo mo ti wa se le bayi ka jo se kini yen fun ra wa na
0: kini
1: emi apaje ma se le mi I will tell you where I'm going.
0: Tell me what
1: I will tell you where I'm going.
0: Oh, tell me where exactly you are going now.
1: Won ti se ti e emi na kan fe ye yan kan wo ngboro
0: o fe se kini
1: mo fe ye one guy kan wo ni woro boya ke yan te mo boye nlo
0: o fe ye one guy wo o fe gbese fun
1: mi o gbese fun o tan ba so pe ke yan cheat ti won ti kuro ni pe ke yan cheat mi mo oyinbo wo ni mo le wa fun e gan tori ti eyan le o le gu enikan ma se radarada enikan wa ma blend ara ti e pe ko ma se
0: da ku da ti lo o ti lo seyin niyan bo so ri level to duro sinsin kan to nso yin mo fe ko make ko clear gan
1: nkan ti mo wa fe je ko
0: make it clear
1: in ti mo fe je ko
0: je ki mo nkan to nso gan
1: boya o ti feel pe abeke yen ti ko ti le riyan mi to le ko le rokunrin mi tori mo ti pe lowo e gbeyawo ti e baby ti wa o ti e ti wodun mewa sibe na o ti dabi pe mo ri ba kan lowo e so kan fe mi na laye mo toro aye lowo e ko nse pe boya so pe wo kin toro lowo mi to kan fi ma saye
0: e bo se
1: pe mo fe jade ko o pe mo fe emi gan fe sere nta
0: o fe sere o le sere na le jo jade
1: but we just one guy ni temi so pe ti e po
0: ki lo fe se pelu one guy
1: o ti se ti e mo de fe se temi
0: o fe gbesan
1: mi o mo mi o ya gbesan lo fe pe mi
0: o o o iwo na fe cheat pada
1: emi o
0: abi kan to so ko niyan
1: o se pe se o jo cheat
0: o fe gbe obin okunrin sabe
1: se won cheat ni
0: se nkan to fe so niyan
1: koko bere se won down bere yen se iwo cheat
0: temi wa pela sise
1: o wa pela sise
0: you get now
1: sori temi na le lo wa pela sise o
0: asise yen o gbono
1: wa lato do e mo ni don't disturb me ti mo de wo pe kini bongba toro de ti ri bo se ri
0: o ti woju ohun woju okunrin
1: mi woju tele o
0: that's what you are just saying
1: yes but mo sese ni mo sese kan ni ki n wo bobo yen na ni ko n se pe boya emi oni se ti e o se n pe ti e nsin pakapakapaka o ti me lara ninu ka e ba orichirichi nkan la ma n ba nbe emi ko ma emi akoko study e ni yen tori ti emi o ro po wo ma study won o ra pe to ba te ti mu won bayi na oni papapa emi oni se temi
0: so nkan to fe se yen to n so yen gangan ni mo ni interest inu e so I want to know
1: o ti se ti e lai mo ye gba I just want to do mine just once. What do you think about it? Kilo ron pa.
0: Ah, beke. Sorry, je kin so nkan kan fun e.
1: Emi o kin paro. Wo lo ma se bayi. Mi o de ni je ko di to ni papapa ni temi. You should trust me. Emi o like iru yama yama be.
0: Pa sa ma, o sa ma sele.
1: Ah, ti le so. Be ni e ma se wa okay si ni. You know? Be ni e ba se wa okay si to de se mo be yan se ma cuddle yan bi be yan se ma se lo ma determine.
0: Listen.
1: Toba se ma je pa ko ni je pa ile ti won se kiri aye yen
0: abeke
1: emi o paro fun e o mo ma se temi
0: abeke awon nkan kan wa to je pe o pe okunrin ti ko obirin laye
1: o papa supe
0: so ti ye
1: irun e ko fi nkan to come
0: obirin to ba to fe ni stable home. I hope you are getting me.
1: Yes, I'm getting you, my love.
0: Awon nkan kan wa ti o gbodo dabu into to ba towo bo awon nkan ti o ye ko towo bo.
1: Oh
0: then nkan to ye o ye ki won so fun ni pe o ti lo.
1: Wow,
0: I hope you are getting this.
1: O ti lo se bi se bo lo laye
0: finally. Say you get now awon nkan kan wa ta gbodo ba lowo obirin to so pe obirin rin lo won o ti ye. Now o so fun mi pe okunrin cheat ibo na tin so ru e na. Okunrin sa se mo se o
1: le me 40
0: o
1: le me 40
0: me 40 ni
1: ah
0: o sa se o
1: o sa se
0: pelu obirin mi o. So you are telling me the solution now is for you to go out there eh
1: ko se solution no emi kan wo pe ah boya
0: mi gbo rere o se mi bi ala ni o. In fact mo de gba pe omo luabi ni mo fe
1: Benny, o lo fi joko lato ojo ina to fi je pe gbogbo papapa su bi e kiri aye o joko nti e o sa denu le be na de re lo je pe mo se n pe loke okun na pe everywhere
0: abeke abeke gbo mi
1: baby je ka se be yen
0: o to be yeah. I'm telling you as the husband in this house
1: pe mi o to be
0: yeah
1: se ko dani.
0: I don't know
1: ha
0: mo n pase fun e o da loju e o ko de tun da o pe o gbodo to ba dan nonsense wo
1: gbogbo isi won ti wan dan wo lati ojo ti mi wa pa e nko
0: wa regret
1: eh awon eyan mi na wan fi nkan si don
0: abeke gbo mi
1: to ko won ma je don si se mo gbo mo do na do eni je je alafia lo wa eyin temi o se yen nko eh ki lo de to je pe mo tara ti enikan lo mo pe mo ni enikan pere pe mi o de ni ba temi de bi o ni baba ba su pe ti won pe kini pe kini ni
0: tobirin ba te ti o ba je pe obirin to le pa oko ko ni ronu debi to nlo ina
1: emi o le pa e o
0: after all there are ways ta fi le settle
1: nkan
0: to sele many ways
1: inu nkan ti mo kan si e fe ko sele ni pe of course to ba te ma mu ti papapa supe lowo mi ni je ki wo mo
0: mi fe gbo yen mi fe tori ti a fi ma pari conversation yi mi fe gbo papapa supe bi mo se n gbo mi le so bi mo se n feel bene. So gbogbo awon kan to nso yen koko da ye duro si bi kan. What I'm saying in essence ni pe o gbodo danwo.
1: Okay mi
0: gbodo mo lero ko ngbo mi
1: gbodo danwo
0: igbese to so po fe gbe yen abu e lowo
1: o mo kan satun le ma gbo o da satun le se ba
0: aye sa wa yi gan awon eyan gan mo nibi ta wa. In fact to ba da sile laarin jesus ton je gbe wa
1: okay
0: to wa nso fun won pe kan gbo okay oko o se mistake o
1: le me 40
0: o cheat o
1: le me 40
0: abi o ye
1: le me 40
0: now
1: to ye pe iyawo o gbodo lo bi kan
0: iyawo wa believe pe cheating back is the solution.
1: I'm not going to cheat back. I just want
0: that's
1: to
0: what
1: hang
0: to
1: myself
0: do.
1: Around with just a guy ni kon se pe boya cheating yen na pe boya
0: just a guy
1: eh kakan jo you know kakan kemi na kan ti e feel good
0: okunrin yen sin oko e ti e jo fera ni
1: ko mi no le jo re mi
0: kilo ti en sa beke bayi gan o ti fe je ko ri ma fo mi
1: ti yen ti won mo difi for dani ni emi to ye pe aye buki emi oku aye tola ni emi oku aye kilo no le bi pe mi o ko si to se mi aye amoke mo wa laye se kilo wa fe se wole kan o si ri kankan si mo ka so fun pe okay o ko permit me
0: so mo pe bygone ni gbogbo yen o ti da fi eyin
1: o ti da
0: iye ti lo
1: afi eyin to je pe iwa ti phone e na lejo ma nle kakiri ti mi ko
0: of course o mo pe phone mi office mi
1: ma gbo mo understand my
0: I can do whatever I choose to do
1: yes,
0: on my phone
1: love.
0: Anytime
1: yes my love sugbon se mi fe so fun yin ni pe e je awon ton set template fun yin pe obirin yi o awon obirin won je nkan kan ka ni won e change won ni to ba ti sun yin kilo te yan kan sa ma lo camera sha sha sha sha wa tun switch sibomi
0: awon single ni e
1: awon baba yin e ton so fun yin
0: I'm taking already do the thing
1: by awa melo
0: you of course
1: apo o apo gan sugbon ti mo fe so
0: fun ni mo lo si ota pelu e ta lajo se gbe yawo just tell me now
1: ti to ti san ori e ota
0: ni no san kilo san ori ota
1: to ba ti de arin awon eyan yin tejo ma nsoro awon oni gen z yin na e so fun won wi pe method of them o ti change ta won mama yin to je pe awon mama grandmother wa ti won ma nse ko se
0: no
1: fe yawo re mo nsin o
0: wa je kin so fun e sori
1: so fun won po ti yato
0: mi fe ma gbo
1: if you dare for me I dare for you if you cheat on me
0: ibolo ti ri yen ibolo ti ri yen mama to je bi e o nse ko nse oniru wa be ta ma so pe o ba nile
1: o fe
0: mi wa mo bi ti wo ti ri ti e
1: o le ni
0: just tell me
1: awon ru be yen le ma gbe wa
0: to ba je ru eyan be yen lo wo e da ma nsin ma so pe bo se ri
1: e ma knock opolo ara yin bi pe kini so ka wa sa fi denu le le gbogbo ara ni emi na gbogbo aye awon tola ni aye awon bi pe gbogbo to lo yen o ni emi na lara
0: this is a serious problem abeke
1: it's a serious problem
0: nkan to le da ileru nsin o lo so especially that one mo ma wa laarin awon agbalagba to ma so pe ya pe marriage awa ta ti ejeje nsin ko ki un ko last mo ki lo se wa to je pe 30 minutes wedding o ti tuka say you get but now so mo pe ara e na lele to nse you have no problem but you are creating one
1: to sele ni wi pe enikan fe decent enikan fe gbegbe si aye to da enikan o fe ku arun ibalopo wa nu le enikan o fe ma fi osima yira ngboro enikan de gbagbo pe ki lo sele oya osima bo olodum ma je ko si wa so do oluwe enikan fe ma fo si yira enikan si fe ma se abo mo pe std real ni
0: I know
1: you don't know
0: and because of this o ti ye mo ti stop kini
1: oh god
0: don't go back there again
1: right.
0: And stop thinking about that negative thought of yours
1: wow negative thought
0: come off it
1: you said
0: lero
1: just to hang out with a guy OTD negative oju de se wa sare ko
0: hanging out with
1: like se pe mo ti lo
0: lo pe ni just
1: it's just that now
0: just
1: my love akati ejo ma joko jomo

0: na pale ko mi bawo ni
1: abeke
0: ya bawo ni
1: so fun mi na igba o le ni ton sele yin se bere
0: kini
1: no notification whatsoever ko to kuro ninu le pe ah mo te fe jade o mo fe lo se be bye o o ti e so fun mi
0: just ma gbo
1: went out
0: network ni yen je bi ogun isu ni
1: eh
0: gbo call si mo pe ko si kankan to lo
1: iyan na o de je ki phone na lo because I've been trying your number
0: inu e se nbi mi ni ki lanfani phone te yan gbe dani ti o le make call o le send message si yan gbogbo e kan sha stand still kini anfani inu e se bi mo pa danu bawo ni ma binu
1: sori mo ti ri nkan kan to de da mi loju mo mo pe ihale lo fe ko do to awon kan ti o mo de mo ko ti do to because you told me pe ko ni si mi ranti bo se ma npe nonsense ni mo ni mi fe gbo mo yen pe iyen o ni sele tabi
0: a se ti baba ma super ti mo so
1: mi o fe gbo
0: oh
1: o ti ye
0: okay
1: I'm very sure that has happened already o ti ye but now
0: it has not happened though
1: it has so ti bo abeke abeke igba ti mo ti kilo fun e ti mo ti ni pe ko gbodo sele mo mo pe so mo pe lati be 3 days ago nsin ni o ti da be pe iwo isowo jade e ninu ile o ti yato
0: bi jade bi bawo bi jade bi bawo
1: mo mo pe o ti
0: jade mi bawo
1: treat ti ohun so yen o ti je ko pada di o to
0: treat wo ni mo so emi a so fun e
1: o de ti sele
0: emi a so fun e
1: o ti hang out pelu awon guys ko se bobo kan bo se so nlan so you've started it has happened o ti mama lero ko ma gbe so emi wa ma so fun e ni pe ko si ibi ti obirin ma ngberu e gbe
0: ogbeni evidence wo lo ni bayi that is stand against me on this
1: because before now you and I know
0: pe
1: before ko to kuro ninu ile mo mama bi to nlo phone e o ki nku phone network nlo lori e de bi pe ma pe e
0: o lo lori e
1: iwo o pe mi ko to jade
0: o da ma bi
1: mo tun pe e mi ori che
0: o da ma bi
1: abeke
0: mi ma binu oko
1: olorun ma je ki ri ma ki n gbo ma binu
0: ki lo wa fe
1: bo o ti ye you kid me already
0: se ko binu ku lo da
1: o ti pa mi
0: ki lo tun se fun e
1: ki lo tun ku si
0: o pe ni kini mo se fun e na
1: obirin ti to ba je pe ko ni poko because awon ta balaye in fact yoruba philosophers awon lo so
0: awon baba
1: yin to ba ti se mo se so isin
0: o ma pa lo ni awon baba yin o so fun yin pe igba ma yi o
1: so igba de ti yin sin obirin kan le bo si ta ko so pe o kan ma wa okunrin labe oko a kan wo okunrin kan a de ma se ranu abi
0: mi o wo okunrin so ti ye ore mi bukola joseph
1: eh
0: oni o se birthday mo de kan
1: ki so de ka awon male colleagues e wa sile
0: no
1: de fun eleyo kan to le ma hang out pelu abi
0: no
1: so yen de ti sele o ti di history abeke
0: se wa
1: go mi do I need to do that
0: yes you can do it
1: bon kan ti mo fe ko mo
0: ko te you can do that and confirm
1: ti mo fe ko mo lele ko to di pe ma le e jade kuro ninu le to ma rai lo ma se
0: ojo to ti te lawon to la ni se mo le e ri ni abi ki lo de gan
1: emi ni mo ni le mi olori le ni mi na o
0: isoro te ni re o
1: I'm your husband
0: isoro emo emi mo ni le mi
1: yes
0: emi ni mo ni le mi to gba le lowo
1: e by God's grace so reason
0: go le le mi mo lo ni yen ebi ti mo lo ni yen
1: o ti so pe o ma se o de ti bere ni yen obirin to ba ti ririn kebekebe boye nse and so gba enu obirin niru awujo ti ile Africa ta wa so ye ko birin ma so pe ohun ma bo sita yanle because that is what you are doing
0: mi ti se gan
1: o ti se
0: won se fe ma send message
1: o ti se abeke won se fe ma se
0: ki mi ti se gan
1: o mo understand message e na
0: sebi ni jeta o ni jeta
1: o se se eyo kan
0: sebi ni ijeta ni jeta e o si npe won to si npe won ba won lo de pe eni te si jo love ara yin
1: oju to mara ri niyan o ti ye iyen de leleyi o nikan lo ku ti mo nfi ogbon ye sile
0: o fo ogbon ye sile
1: o si nbe eleda ide wa nbe
0: o ri pe o ni itiju
1: o iwo de ni tiju
0: o fi ogbon ye sile
1: obirin to jade nile oko e to nwa okunrin mi lo
0: se mo
1: o iwo de ni tiju
0: se mo sun tani
1: o
2: o di gba to ba to sun ta
0: mo de de mo de salaye fun e
2: se o salaye kini
0: mo de so fun e pa odo buki ni mo lo
2: oh my god
0: ki lo sele
2: ma je kin soro ti o da si wa ti buki
0: okay mo ro pon ti fe wale
2: now
0: won ti fe wale abi o wa nwogbon o le ni mi lara o
2: eyin eyan
0: ti mi ni mo rin wo de yawo ti ma fe kuro nbe wa ma kuro nbe fun ara mi ni ko se pe boya wa ma ni mi lara ki lo sele
2: eyin ti mo ma pe
0: e ma ba mi da
2: soro yi she ni mo fe ke wa si level ta tin operate
0: o ti da
2: she get omo ode oni la wa gen z
0: enikan de gbodo ma leko ninu gbeyawo
2: yi aye ti wa fe baje de bi pe awon obirin wa ti fe ba nkan je ni level ta wa eyin te bi wa iya ati baba ati eyin te baje gen z bi ti wa
0: o ni evidence
2: so ki obirin ma so pe o nfe lo yin ale tori pa ko o yin ale
0: emi o so pe mo fe lo se won yin ale
2: is that the way to go
0: se iwo yin ale
2: mi yin ale ri
0: ehn o ko mi o yin ale iwo atawon ore kan dejo ma nlo kakiri ni
2: o
0: I just want to have a date with
2: number,
0: someone. Mojo kan pede. O ni mi o de tin se gan. Mo kan salaye fun pe ki le gba permission. O ni mo nse. So ki wa ni wa lawa to bayi fun.
2: 0912370875.
0: O ni ogun ti be ma jade lare.
2: Epo number e sile. 0912370875.
0: Lati le okere.
2: +234 8142 4906 number mejeji yen le ma fi pe mi
0: ma binu pe mo jade
2: mi alaye
0: mi o so fun
2: lori oro yi mo fe ke ro bi mo se ro
0: mo mi o ki so mo pe pe ko de se mo fun
2: awon obirin ti fe baye je
0: okay
2: ko birin ma so pe tori pe oko ohun o cheat ri o na gbodo cheat
0: se bo so po kin cheat ba bi kini mo fe
2: oh my god mo fe emi ati bosun fe lo ro se awon kokon a fe ra awon kokon loja
0: okay ki won o
2: e
0: ki won o

0: company jam.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Yes.
2: I'm going to go.
1: I'm going to go.
2: Oro ye o ti yanju.
0: Okay.
2: Lagbara lowo Olorun.
0: Pe wa sese bere de ni.
2: Problem ye se de ni.
0: Olorun mi o ni problem temi.
2: O ti de bayi.
0: Emi o fe ro pupo, iwo lo lero.
2: Ori gbogbo eleyi to nse yen.
0: E wo ki la ri gbo wa ejo emu wa lola lagbara lowo Olalago kan ni ke pade wa lo nje be. Lori kan ni lagelu 96.7 FM oke gajoke. To ba di lola yen. A ma tu gbogbo pere pere gbogbo e.
2: Messages ti po lori Facebook
0: mo, e ma worry. Ojo ti lo ejo ojo nisin.
2: Lagbara lowo Olorun. A ma jo tu dele dele.
0: Fola Shade Ajala loruko temi ti mo nje.
2: Oluwa sina Alayo Ogun Ede ofo ma le so fa loruko temi nje Gen Z to gbe Gen Z. Ti o fe koba niyawo.
0: If you stand for me, stand for you.
2: Lase lowo Olorun Elodumare.
3: Lagelu FM 96.7.
4: Bi kan ba le kole laye talakun oju skelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to wo ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
5: oni temi 500,000 to promise mi lana nko
6: baby mi mo ti di sile fun e erure
4: pelu atotonu mi se o 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin I like as e se mi se aye re o
6: igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
4: ori re pe o lo ni maragidi ni obosun king estate o ti wa laye to derun ti kole si inda ti wobe kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole boson king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan amasa to bara le kan ni plot kan edin won be lori e boson king estate wa ni bako apata ere mbadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasu wa ni crispo building mobi bus stop odu ona apata mbadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kasi boson king ko donile oroke

0: for matter fa tun matter tun letter le
1: o so be se state o wa ra le lowo yin tori le tin gbele mi wa lowo
0: be ni la koko mo ni le oko lowo mo ni le ton fi n kole lowo mo ni le ton fi se state lowo ka ko so run pa le oko to bi Nigeria se rin sin awon yan need ati dako lati back Nigeria up eh o ti gbogbo nkan le de gbogbo yan ni
1: be ni
0: ta ba ni wa so ni pa eka so pa eka emi ni kan na mo n polo eka ju gbogbo Nigeria eh tori pe mo pa eka ile

0: bekan ba le kole laye talakun oju skelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gba pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
1: oni temi 500,000 to promise mi lana nko
2: baby mi mo ti di sile fun e erure
0: ah pelu atoto nu mi se o 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin I like as e se igbesi aye re o
2: ah igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
0: ori re pe o lo ni mara gidi ni
3: obosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wobe kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole obosun king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to ba ra le kan ni plot kan edinwo nbe lori e obosun king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasun wa ni crispo building mobi bus stop oduona apata ambadan telephone 07062817806 tabi 07103-6974 kasi obosun king ko donile oroke ti ran fun meye
4: to lori eto yin eto wa Boston King Properties quarter hour nibi ti mo tun pale jo olulasile ati alese ile ise Boston King Properties ti mo baye pon Boston oba e ti salaye ile oko kaakiri gbogbo le yoba eyo nibi ti le po si ile to ngbele le 100 acres 1000 acres so ba won to se estate won fe kan si yin won fe ra le lowo yin to ma si ra le ile ile ni baba awo ni te estate
5: e de e ma gbo elomi a kan wole oni o bere lowo ni lu gba loju so possible ni o gbo wole o lo mara le o lo wara le fake adi wala si elorun to ba fe ra le ile to ba fi ko estate pe mi bo sun oba ma wa ile fun di ba ni bi to ba fe si gbon ti mi lowo within 72 hours ma fa le le lowo to si ni ru anbe wala anbe lie be ni ile wu ati ma ti ato sile ni gogo mo ni leti mo yo ba fe ra le lowo mi o fe ra le ni abo fe tale o fe ra le ni abo fe tale abi le mi wa to ri ta rara
4: en ba yan tale
5: a dada
4: eyin fun ayin tun tale
5: mo tun ta be ni tabi le mi wa to ri ta ile mi wa to ri ta wa ni bo sun oba ri abajo lajo ale ohun lajo

0: ko si to ba fe ra o fe ra bungalow ni o fe ma gbo ma tun ba je so nkan fo loni mo ni hostel mo fe ta hostel alogbo mo so be ni no ni eleyin lautech 40 rooms 40 toilets 40 kitchen 40 bedroom self contained gbogbo e lo 20 rooms 20 toilets 20 kitchen 20 bedrooms so o wa be ti ma ta fun e so ma mi le po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be po bi to se wa le ku ti ma wa ti ma ta le ile po wa ti ma ta fun e be ni ma tra ma ta le fun e ma gbo to wa ni ilu eyibo to n beru nigeria to ti ton fa family e ti gba e loju mo ko je awo ko je ti o to mo yan ti to n ko wole to n ko wogbo awon ame ti mo to se no si mi le ibo ti mi o ti ni won ri ara ara ti won ni wa bale won be
1: ti o de si ja ti o
0: ti o be so ko si baje ma gbo to joko le ibo pe iran o bo lo si ma gbo je won eleti o mo se ukraine abi ukraine no pele wo ijawo wa lawo wo pe city to pe citizen o gbara de le gbayin na ni o wa ti o mo pe ni baba le nkule ni baba joko si bo skota baba e ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan ni o bo si orun fun o iyawo mo wa gbo iyawo mi wa iyawo mi alaje ton ni yo se run jama ye sori woman ye london ye 100,000 o di ndi owo odi owo bus quarter lo ti gbe sori le os meji o tu wa tu ti o ba le to wa gbogun to ko re gbogbo ku ole ni ami ole bo gbe ni baba re o wo si lo wo si ba ye je ti o ko eleyin ko se re oko na nbe o alamuda ku ni won o gbe la ji gura nu endu ni bi nigeria ti wa ni se o gba ni brick kan igo kan wa la ni sin gan igo kan brick manu ni o di do bi akoso o to block manu ni sin bi lu se ri ni sin ronu are

0: 7.
1: Sa ben yan lowo loro bi kokon yokoto bala fi o ba si ko da abi so wa da ni airo rusun ara tita sagun sagun ke yan ma dagba pupo ko ma re koge koge ke yan ma le gba pa tese ki won ma gbe yan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo ke yan ma ru ma gbe opo lo ti lo risi risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki tata de gbegbese ni kia kia e da wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati mo be arun sapa mo si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pile oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo join lo la complete iwo ro di badan telephone 08033715988 08033715988 en tata duale lo mo toni toni
2: mo ti ṣeto kan bi bayi ri ti mo ṣalaye fun yin pe n to fa wahala laarin Segun Adewale ati Prince Adewale.

0: nipa ba mi de ile omo adeyanju tohun tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa nsoro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to ntoka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina de ile adeyanju agba ma lo so to mo ya so e ma jan pata ti mo ya so jo so lo
1: mo ki yin le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti opopolopo npe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni te tin gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ma ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage Dele Adeyanju agba man.

e kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa iroyin agbaye la mu wa si ti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala o felele nile badan abi demi akade lo ni royin yin saju e gbo koko to wa niroyin na ile ejo giga ijoba apapo lo ti gba oniduro na siru erufai pelu owo toto milionu lona 100 naira egbe oselu All Progressive Congress APC lo ti kede oko awon omoye fun ipo ilegbimo asofin agba nilo Abuja eyi ti won ni lanfani ati kopa ninu eto dibo abenu egbe oselu na o kere tan awon orilede America mefa ona ni won ti si oju won se aisan ko Ebola ni eleyi ti o di torofan kale ni orilede Lominira Congo Paul Onuachu na ni won ti kede gege bi okan lara awon eyan meji eleyi ti won gba ami eya gba bolu to mi awon julo ninu idije Turkish Super League iroyan ore lekun rere

pẹlẹlẹ nílẹ ìbàdàn mo kiyin loruko lootu eto yi oga wa kebugi ati loruko amoju ero fun sata wa e to bi lo ba ajayi nbe pelu mi omo iya afẹ na ni o duro kakaraka o koja lowo o ti domo loja adi osun kayode loruko mi loruko gbogbo igbimo ati ko so bu mo

alejo ile eko to ye kan wa lo ni won wa o sugba wa gangan eyin te wa nile eyin le ni bere toni oju ese le si ma jebon ju gbogbo e lo je n kokko wo eyan ti ma munu re dun lori Facebook lagelu FM ati lori tikashare 347*1004*2@ so lori cash e bayi je n sare wo Olorun ko saanu mi won o tun pe mi leyin eto dandan ni ejo mi standi osun a fe tan kan se amo ba se ma tan ejo e tin sare pe ju gbogbo awon osise yin na mo n sare pe ma wa bu erin en tin wa mezi isun tori ki aye eyin o da o ni ikani igba layo be ti je te dolowo n to

0: mo n gbada bo le ti ka se ndo ba ru yin loju ebi mi
1: to ba ye gbe *347*1004*2#. Lagelu lo niyen Splash FM lo ni *347*1004*1#. E ti ma, yi te ti ngbe no si.
0: E gen so jok bole ba e.
1: E yi ti wa te ti wa mbe ni tori ti wa. Si en wu me bi ki ngoko fun anwe yon lo wo lo ni. E yi te en fun wa lebon lori e toye ma she o. Alex Mensa. Alex Gabriel kola wole. Babada da. Abiola yari yari Baba woman lenje lenje Baba albarika
0: Anthony Baduri Anthony B Ile Shekemo Lab Wale Shote Ashote Maru

0: mama yẹn bẹ ba n gbọ wa e pe wa pada abi ke pe wa pada lẹyin eto ejan wo ta lo wa lojo eyin te bu mo le leto yi hello
1: hello
0: yes sir
1: e ko le
0: e ko le
1: ridwan atabeokuta
0: lati abeokuta mr ridwan
1: jalai
0: e wa mu bere
1: e fun wa ni bere ke dogun
0: bo ni awon ara abeokuta nko
1: o ni ma ti o ni ma ti
0: e ngbo wa ni splash fm nbe na
1: ki
0: lo de da e ta cash e ni bi ke tun ta nbe yen ke gbowo Baba
1: o ko se e ma gbo
0: ani oruko abi so
2: ben a de oruko
0: ani oruko amu torun wa a wa ni oruko oriki eh won wa nbere oriki lowo yin e tun wa nbi mi
1: akanji
2: one
0: eni
1: alao
2: odimeji
1: adio
0: odimeta
1: adigun
0: merin
2: aremu
0: marun
2: iwo ni ti inu marun te daruko yi
1: akode
0: o di meva
2: o
1: ti pe
0: ngba te
2: ko lo na le fi daruko e lo ye mu bere mi
0: e mu bere elekeji
1: bere kerinla
2: ibere kerinla
1: ben
2: won se apo orisirisi eran la ni
1: ben
2: ile te ma fi jam la te ma fi je oka yen won ni eran wo lo ma n pese eje fun ago ara wa julo
1: to ko te je fa ya yo
2: ben
1: igun
2: egba
0: oye etigba
2: etigba oye mu bere kan
0: si bere keta loku bayi kolon je egba
1: eje pada bayi bayi eje pada bayi
0: eh bere mo
1: eje pada bayi ba ile o wa to si ni da eje pada bayi
0: se in do ba to si yin ko mo le yo ko jari chat card
1: eh da ba mo dan bayi
0: so ti da ba na
2: se yen na ti teyin lorun
0: ah
2: si wa la to ba ti teyin lorun
0: number yin pari pelu 1859 abo ma bo sa fe pada nu gbogbo e je pada bayi e je pada bayi ah abe okuta on ti sa lo do do keko ah so pe bi won ebi bi won ba gba won ba gbianju na a fun won ni nkan ngba ti e sa wa la lebun ebi ya kan ni ara olodohun hello jare ta lo wa nbe se bumo
1: hello
0: yes sir
1: e ku le
0: ba mi
1: lo ba yo ko e mi la se yin ni o
0: ah ise yin oro
1: be ni o
0: baba
1: yes sir
0: e mu bere te ti nbe nle po ti won ti ti won mo down re
2: won ti e ti down re
0: won ti down
1: won be ele kedogun
2: ibe ele kedogun ti lo
0: o ti lo
1: bere number 20
2: ogun 21 ni
0: 20
1: baby
0: 20 yi egba o ni onka yoruba hello mr gavari
1: mo gba yi
0: ni onka yoruba yato si ogun meta pele na won ni ke so yato si ogun kini won tun pe 20
1: ma pe ni oko
0: eni niyan yato si ogoji kini won pe 40
1: wọn ma n pe ni oji
0: han
1: oji oji
0: oji
1: ten
0: o a ji fe pe dada sugbon mo n bo lori e o da kini won pe kini won pe 60 ogota ni kina tun pe yato si ogota
1: ota
0: again fun yin again e ba n pato fun ra yin e pato fun ra yin
1: papa
0: oya e mu bere keji
1: number 80
0: ibere
2: keji din logun
0: ni keji din logun teyun okowo ojile otale ogun ogoji atogota ni won fi pe be won ma fi yoku won ma fi fikun won le ni oko le legba 220 no oya mo ti da yun dada lati salaye oya mo bere mi
1: mo mo number 18
2: number 18 number 18 lo bayi won ni okan pataki ninu iwulo ami ohun ninu akoto ede yoruba ni ka ma fi mo iyato laarin awon oro to ba je pe kiko sile won jora won won wa ni oro yi ti mo fe daruko ye ma fun wa ni oro meta mi to je pe ta ba ko sile o jora won amo ta ba fi ami ohun sori e o ma fun wa ni yato to yato o ma fun wa ni itumo to yato
1: okay
2: fun apere nsin owo e fun wa ni oro meta miran
1: owo
2: owo eni
1: owo
2: ewo ni owo
1: owo
0: oya
2: tun mo re
0: e ma so ami e ko le ma fi yato han
1: owo
2: mo ti daruko owo
0: owo awa ti so yun bi apere ami tori re ni remi
1: owo
0: owo ewo nbe e ba ti family a ma te tun mo si
1: owo
0: remi
1: owo do mi
2: owo do mi Mr. Gavar Mr. Gavar e sanu aye mi
0: awon ewo mo rerin le ni bayi
2: laarin mi ati
0: owo
2: mo ma lele da owo do mi
0: do mi
1: ibe mo am yin rada ni
0: bo le ti awon ma ya toro de be pe e mo igba remi
2: igba
0: redo
2: igba
0: domi
2: igba
0: rere e mo odo tan bi nguyan odo
2: eje kayo na ojo
0: odo awon ya fe wala domi abikin so nisi
2: domi
0: baba yin ti try
2: won
0: try olorun inu mi a ma dun tin ba tin gbo ta won Mr. Gafari npe won e don se badan lati seyin
2: ta ba ni owo part of the body owo ta ba ni owo broom ta kan tun pe ni igbale owo na wa nbe respect a de tun ni owo to je ilu to wa ni Ondo State ilu owo
0: ami ni mo npe la fi mo nti tumo kokan tumo si to duro fun e je ngba pe yi tori enikan ma je ka se bayi 25000 naira bi meji re je ngogo yi kan ta lo ni number yo oya je ma down ipe yi lo ta lo ni number yo pari pelu 5342070 lo ti fi bere hello hello
3: hello
0: mama e ti wa nbe soro
3: yo bu mo
0: mo bu mo o da kini nje mo
3: Malogun
0: e ta te e mu bere oruko yin Malogun ko o nbe n gbo lojo ojumo mama se abu mo
3: mo bu mo
0: kini nje mo tori ijo mi kini nje mo
3: Malogun
0: bo mo ya fe boya go ban play fun won ke kan so yun gan kin fun yin lebun ke ma lo pe mi
3: mo bu mo
0: kini nje mo
3: mo bu mo mo bu mo
0: e ki wa ni nje mo Ya won igba kokko ta won kokko gbo ri ta won kokko pe wole. Ah. Olorun ogo ni foruko re.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes.
1: Ekweto.
0: Yes, sir.
1: Mo fe mo number.
0: A fe mo number.
1: Yes, sir.
0: Oh yeah.
1: Eje mo number 8.
0: Ah, 8 ti lo. 8 ti lo. Mo di enri kankan. Awon kan ta cash e. Emi na wa send the receipt e si. Pe kin le mo pe awon ta o. Lọn yo je pe yin na le je o. A tin pe number en to ni bayi, Olorun je o gbe o. Olorun je o gbe, n tin ring won e gbe. N ta bi mama o re o tan gbo lojo ojumo. Ehn. Ya. Ah, won gbe o. Hello. Oruko yin bo le tin pe wa n pe yin lati lajelu FM a tin lo. Se ta cash e ni.
2: Ah, be ni sir.
0: Baba e ti je 25,000 naira.
2: Ah, won ga lo ni.
0: Se je ri.
2: Ti ko wa ye ri.
0: E gbo le tin ta.
2: Ina o ti pe mo n gba la mo do ojo mo n boya ro ni.
0: E ma ri lent o, e ti je bayi. Customer care ma pe oruko yin adugbo bo.
2: Yawa
0: Mukaila. Lata adugbo bo.
2: Number 8 isokan. Lawo kan, awo kan apete.
0: Ese o won pe yin customer care. E wo e je ka omo la tun pade lola. Gbogbo yin te fun wa lebun ese o. Ore mi big man na abo eya bro mi ese. Ere gbogbo dola di osun kayode loruko mi 08034867571. Kebugi. Lolo tu eto yi to bi la ba ja yomo ya fe nbe nbi o la moju oya dagbere ka mo lo
3: ti ola ta tun pade lori eto ni kete tin ba ti ka iroyin tan lede yoruba olamilekan olawuwo infinity lo ko mi
0: o dabo

0: All right, we are back. This is 96.7 Lagilu FM, Niger Today, the Monday edition. My guest is live, Honorable Dr. Dahoud Olaleri.
1: Yes, I want.
0: D. Alami is the ADC House of Representative Hopeful, Ibadan Northwest Southwest Federal Constituency, and is currently representing the good people of Ibadan Northwest, the State House of Assembly. I want to welcome you once again, sir.
1: Thank you so much.
0: On Facebook, I have Matthew J. Peters. Good evening, Oga Pius Asiwajuwan. Well done, sir. I greet our guest in the studio. Thank you, Ogushola. Many thanks to you. I have Arani Yahya here. I have Sheyi Odofin. You can also join us live on Facebook.
1: Yeah.
0: Share this very program. Love this very program. Your comment is very important. Honorable, iṣẹ mọ wipe o la awọn kankan o la awọn kan to je pe won mo pe en ti o soju won nile igbimọ asofin ti ipinle lo wa lori agambi ma fe ki e ba daruko awọn adugbo kankan elekun dibo yin that's not Ibadan Northwest ti o tun le je ka awọn eyan mo pe honorable wari mo mo pe le le nbe nbe
1: e se gan Ibadan Northwest o bere lati junction bere
0: Junction Bere.
1: Tangwe ndi agba.
0: Kabiesi.
1: To fi lo Galaxy. Be na lo de lo gbogbo ona agbe ni. To fi ja gbogbo ogun pa. To fi ja si opo.
0: Ele e soju gbogbo
1: be pata.
0: De opo.
1: To fi de opo. To fi lo gbogbo na le nde ode olo. Lati be to fi ja sasamasugba. To fi bo sinu odugbe. To fi bo si gbogbo feleye. Be na lo fi bo si gbogbo Ekotedo. Lo fi bo si Akintola. Na lo si fi bo si de eleyele.
0: Ma. Ijọba apilẹ lari
1: otobi
0: word
1: mọkànlá lani
0: word mọkànlá
1: ati word 1 ati word 11 le to je pe pelu anu ọlọrun gbogbo be paata na ni won ri owo ja mi gbogbo be paata na ni mo si fi ara kinra pelu won ni gbogbo gba gbogbo koda in to je npe gan ara ise ilu
0: a bire lo yin laipe
1: ara seju marun
0: ti pe ati ti ri ati ri lori Facebook kiri
1: ni gbogbo gba gbogbo asiko mo wa pelu won awon na won si awon ran mi ise won si ni fi ise na le titi last day ti won fi pari tele yi
0: okay o da pe won e pala pelu ido ibo le ti pala pelu ido na
1: ibi ti a ti pala pelu ido ara re na ni gbogbo eleele
0: gbogbo
1: eleele
0: lọna
1: apala pelu ido ni adetokun
0: adetokun
1: e ba ti n koja gbogbo awon adetokun
0: adetokun
1: odo adetokun ni o
0: adetokun gangan
1: te ba ti koja ori bridge odo eleele
0: on
1: le lo si adetokun e ba ti ko adetokun e ti n bo sinu
0: e ti n bo sinu
1: awon bi ta ti ta ti jọ pala
0: o na ni
1: adetun pala na pelu southwest awon ati southwest nkan kan na ni
0: so nigba kan ti tẹ regret diẹ pe kuro ni PDP tori pe a gbọ pe ko pe ni governor bere si fun won ni pe awon state house of assembly return ticket that's automatic ticket do you have any regret sir leaving the PDP for ADC
1: mi o ni regret kankan emi o se lo state honorable mi o lo second term ani se term eyan mi ran ni ni ke ma lo soju awon labuja tori awon fi so pe soro soke yale ami lo kan abuja street mashallah
0: soro soke mo ti ri logo
1: yi lo kan abuja street mashallah
0: awon te awon te fe ba fa ma lagbara die inu APC the APM mo wa candidates tori PDP ti se I think consensus laipe yi ati re eniti won fa le the same thing with APC ati ri eniti won fa le bayi mo de pe awon yi awon to
1: nkan meji le mi o so fun
0: e ti ala
1: kokko won lagbara ja awon araalu lo
0: hmm
1: awon araalu lo rin mi ise awon araalu ti won si ran mi ise na ni mo njabo fun àwọn aráàlú tó sì ran mí iṣẹ́ ni wọn ó dìbò ọlọ́run sì mú gbogbo ẹni tó ba lè máa pèrè ẹ̀ lálágbára kankan ìbò kankan ò ṣe é yí mọ́ olóṣèlú kankan ò lè yíbo mo sì ń fàsìkò sọ fún gbogbo aráàlú gbogbo ọ̀nà kó ń kálukú jáde kó dìbò gbogbo nǹkan lè máa fi halẹ̀ irọ́ ni o lọ́jọ́ ìbò ẹ̀ ń bá ti mú káàdì ìdìbò lọ́wọ́ ko si nkan ohun ko si soja ohun to le da duro card idibo te wo ohun gangan mo npe Federal Republic of Nigeria te ba ti mu lo agbara yin le mu lohun mo sa ro wa eje won ti o ti fo ko le ki won o jo ki won lo fo ko le fun idibo awon ti won fe kuro lagbegbe kan bo sagbegbe kan ki won o gbianju pe ki won o tete lo se transfer won mo se lat won tin se latasiko yi ti o fi di jun titi di kasani june ending won ma asiko ti won pare e o sugbon june ending gbogbo en ba fe shift ki won lo shift e ni isin the last opportunity on lo wa fun wa nisin lati gbe kuro ni agbegbe kan se agbegbe kan kun o si ma je nikan kan o tan won pe won amo kan enikan kan o le ko bo ibo tara ilu ba ti di o ni e ri pe are wa loni ibo ta di 2023 are wa wole ni Eko eleyi lo fi han wa pe ibo ta ba ti di ko se yi e n ba wa to bi jara ilu to rin mi nse lo gbogbo wa ojo ri
2: e mo pe ta ba nso
1: lo ran mi araalu na ni won fe ran mi lo abuja araalu na ni o si dibo fun mi awon na le mi de n jabo fun
2: apm mo lowo apc mo lowo adc o ma lo to yen
1: kan kan gbogbo won tan so won kaluku won won fowo won jaro so ni mo ko wo won bo ta ka mo yin o si gba kan fowo won jare so enti ise wa re enti o dibo eja wa antecedent e kini ati si ma se bo re gbogbo en baba ti wa bi eje kun kaluko mo wo kini ati mo se bo won emi le fi gbogbo enu so nisin ibi mo represent Ibadan Northwest State Constituency lati ward 1 de ward 11 ko si bi to wo mi to won o ti mo ri jasa mi
2: ko si
1: bi won o ti ri jasa mi gbogbo ona
2: our bills wo let e ti sponsor abi ko sponsor e ba ka die ka to lo taja
1: okay be aka ka die nbe tori asiko
2: eni po po
1: ah opo o
2: ara lu ngbo o awon te nsoju ngbo ni o
1: se pe die ali ami e mo tun mo die ali ami ni trustworthy ni
2: trustworthy
1: ni so e le baro nu oro mi ni alakoko emi na mo ko move motion lori oro lati se sensitization fun awon ara lu lori awon food ti won mo preserve lo na ti o da bi won mo da chemicals e wa ile lo wa nu awon kan tan pa yan ni mo move motion ti le de gba wole bakan na mo je co sponsor fun oro bridge pe won ba se pedestrian bridge ni awon express yi latara awon eyan wa ti moto ton gbe mi won ile ni kan na tun ko mo tun wa nu awon to se to se lori oro bi blood transfusion lori kun le tete ba pass e le ti o mo se wulo fun awon araalu eleyi ni kankan be na ni mo wa na awon to se pe security fun gbogbo ilewe wa e wo nte to sele ni
2: e wo to sele mi
1: ile motion lori pe kun o provide security fun gbogbo ilewe le to je pe ijoba gbianju bo won o ti se tan ara e ti se tan ni to bi gbogbo ru eleyi na to sele yi lori pe gbogbo ilewe o ki won provide security fun life and
2: properties
1: ni gbogbo ilewe ki joba provide eleyi nikan tun ko mo je ko sponsor na lori ko sponsor na lori oro terrorism lati fight against it eleyi tun nikan ko emi na mo tun promotion lori oro drug test pe ka ma se drug test gbogbo en to ba ma ju sise ti won a gba si ise ijoba ati awon other organization so that won awon eyan wo ni le ma mu ogun oloro mo tori ogun oloro gangan lo wa nu to n ko si wahala eda eyan kan o le fe fo be si eyan lorun ti o ba je pe en topo lo e ti yi ko le jobe so mo eda eno gbe lorun sugbon ba ti mu nkan ko ri bi eyan mo o bi nkan mi lori o eleyi lo je pe lori oro hard drug ki amu kuro ni society wa ara won ona ta de
2: gba
1: lati mu kuro nbe ni eyin o le kankan mo tun ni lori awon scavengers tin affect mi awon tan pe mbola scavenger ka regulate won nitori o tin da wahala le si awujo wa ni wo cancel but kun won regulate won ti o fi ni mo je pa won kun mo lo lati fi mo fi tackle security
2: ati infrastructure na lowo yin
1: se ni nkan tun ko lori oro security pe kun o tun mu se tracking fun awon olopa lati le mo monitor
2: die mo ni be ke mention o di to na o di to na
1: mo fe je wa so kan to pataki e je wa so kan lori pe nitori mo ko concern lori awon eyan mi emi e ri pe gbogbo motion ipata ni to pataki sawon eyan ikan wa ti mo gbe jade laipe ti mo ni ijoba gbodo ri si gbogbo awon ti won ni arun ti won naisan to koja agbara won bi ru kidney problem liver problem cancer eleyi ti koja awon mekunu ko si mekunu kankan be se deye lagbara e
2: intervention le be
1: ijoba gbodo le take over àwọn àrùn tó kọjá agbára mẹ̀kúnnú torí pé àwọn èèyàn wa ń kú ni eléyìí mo ṣe mú ṣàn yìí wọ́n dẹ̀ gbà wọlé léyìí tí mo sì mọ̀ pé ìjọba ti ń ṣẹlẹ̀ lórí eléyìí ni ó mọ ní òní jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn èèyàn wa kó mọ bó lẹ́bàdì àti kódà bí mo tún ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn mọ́ṣọ́ mi kankan tún ti wà nílẹ̀ tí mo tún fẹ́ gbé jáde léyìí tó kan aráàlú àwọn nǹkan tó kan aráàlú gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n òun lọ́kàn mi torí pé àwọn ọ̀ràn mi ń ṣe àwọn mo ṣe ń ṣojú.
2: Ẹ ṣe gan ojú òní tí ẹ jẹ́ ká sáré lọ tajà à ń padà bọ̀.
3: Lagilu FM 96.7.
4: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jọ̀ní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Oya ẹ̀sìn pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
5: SELARIE Salary.
4: Bọ̀dá mi, ẹ̀sìn fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sẹ́lẹ̀rì. Oya lópin ìgbìyànjú ẹ̀sìn pẹ́ẹ̀lì turmeric.
6: TURMERIC turmeric.
4: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
7: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti ata ilẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.

0: Aki yin kuro le, e kabo sori eto pataki yi. Ele to nwaye, nikon ni lagelu 96.7 oke, to gajoke. Afin fufun, ti oba deba yo akande, alagba la oken takale, se fele le mbadan. Taba wojo ojo, bin koshiri lagbo shelu, lori le de Nigeria. Kuku keke, keke kuku imura sile eto edibo akpakpo. Ti odun 2027, oti gbo dekan. Eyi, ti ojekwe omuki okpo awan ekbe o shelu, nile yi, ki won tete bere imura sile lati se awon eto ti won fi gbe awon oniruru oludije kale eto yi iru e lo waye ninu egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo ati jakejado orilede Nigeria sugbon ti eyi to waye ni ipinle Oyo ni awon egun kan won se be won se alaye wipe inu awon odun sibi nkan se lo ti abawo ni ekun idibo apapo ti oluyole eyun oluyole federal constituency won se eto idibo abenu gege bi awon egbe oselu yoku bi an se se ni igun nigun papa ninu egbe oselu All Progressives Congress nibi eto ohun ele eto waye ni ojo abameta Saturday oni awon nkan kan to fa ho ho un lo ti waye ni ekun idibo na nigbati won kede re wipe eni to je asofin nile asoju sofin le House of Representatives to n soju ekun idibo oluyole lowo lowo lasiko yi won pe leyin ti won pari eto idibo abenu un lo kede wipe ohun ni ohun jade gege bi eni ti o jawe olubori ninu eto idibo abenu ti won se ni agbegbe ohun sugbon ti awon kan ti won je adari ninu egbe oselu APC ati awon mi toro egbe oselu ohun kan ni ekun idibo apapo oluyole ti an pe rara o eto idibo abenu ti awon se eni kan na la won mo to jawe olubori nbe mo pe eni ohun o na ni honorable Abiodun Gbolagade to ye kojo oludije ti egbe oselu awon yo fa sile ni ekun idibo apapo oluyole eyi ati awon kan mi lo fa awuyewuye nibe ama ni irole yi ati gbalejo honorable Abiodun Gbolagade ninu ile ise lagelu FM 96.7 ni role yi aki e kabo sori eto ki gan ni evilero wipe eto edibo abenu ti eyin kopa nibe eyin le jawe olubori yato si ti honorable Tolulope Akande Sadipe.
1: Okay. Se mo le ma
0: bon soke.
1: E se mo ko fe fi asiko iki Olorun. Mo si ki gbogbo awon iya wa ati baba wa to wa nile. Mo ki awon ti ori owo rori. Mo ki awon opo. Mo ki gbogbo awon to ja wi pe onje yo kan won ti je leni ti won o ti ri keji bi ta pe won ti lawon fe je meta. O se ki gbogbo omo ipinle Oyo mo wa ki orede Nigeria lapapo Olorun ni je ko baje mo fi asiko yi ki kabiyesi wa Olubadan of Badaland His Excellency and His Imperial Majesty Obawa Rashid Adewolu Ladoja nkan won ni baje mo ki gbogbo omo Oluyole lapapo patapata se mi omo yin na ni Mogaji Abiodun Gbolagade seri oro yen eja koko bebai President wa President Bola Ahmed Tinubu Olorun ba wa pelu won won ni ku soju ona bayo won si rore won sori awon ni won je ko ye wa pe APC ti tobi te ba wo 32 governors ni APC ni e de ri pa awon yan wonu egbe ni lotun losi ni waju leyin ojojumo every 2 weeks ose meji meji la ngba di campus ni Oluyole federal constituencies asiko ti wa to lati mu omo oye won wa fi ye gbogbo wa wi pe primary la lo koda won fi ye pe ti a ba ma se primary ohun iyen idibo abele
0: dondon e ba gbo soke dada
1: dondon ni ki gbogbo omo egbe ki won jo panupo to ba je wi pe consensus la fe se iyen ti won panupo ti won mu enikan ta ba je mewa aba ba je ogun gbogbo awa ta ba fe dije agbudo towo bo wi to le mo npe ni ka sign wi pe okay o afowo si enikan ta mu o amo ti yan o ba ti sese ibo gbangba la sata won lo ni kaluku wa o lo eni ba wa jawe olubori option A4 ni won de npe lede oyinbo e to epo ni kaluku to seyin ololufe ise pe nikan wa ngo pa mo seyin nti egbe APC to la ma se niyan ngba to di on the 16th of May 2026 she right won pe gbogbo wa pe asiko ti to ati lo Abuja ati se screening emba en to ba lo Abuja ti oruko o ba ti jade ni screening ko kule le so pe won o se primary awa mejo la fi ohun po pe a fe se federal rep ni Oluyole federal constituencies ninu awa mejo yen awon meji won step down nitori pe won ti gba ipo ni Abuja ipo oke o awon oni fe ki ipo yen ko tun wa fo Oluyole ru won gbiyanju wi pe awon step down o wa ku mefa ninu awa mefa ohun ibe lati ri Mogaji Abiodun Bola Gade ari sister wa honorable Tolupe Akande Sadipe ari honorable Kende Olaosebi kan ari won pe nikan ni MOT awon na gbiyanju ari honorable Jide Adewale ki ma forogun awa mefa ni awa mefa fa ohun awa bo sori papa eyi ti o waye ni ojo jimo lo ye ko waye tele sugbon nitori idi kan abi idi keji a le se nijo jimo afisi ojo Saturday iyen abameta igba to di ojo Saturday ago marun abo ni pe tin dun wi pe ah awon sister wa to lo pe Akande Sadipe won mo tin dibo ni ile leader wa kan ni ward 10 eyan se man dibo ni ago marun abo nigba ti ibo je ago mewa to ye ki gbogbo wa ka dibo e de ri won ti gbe guideline sita ton ba fe se ru nkan ba yen ward mewa la ni ni ijoba abile Oluyole collation center venue kokan o ti wa nbe ward 1 Ayegun ni won ti ma se ibo ward 2 Abe Technical ni ward 3 iyen pegba ward 4 Muslim Grammar School ni ward 5 St Michael ati be lo mewewa upe ta ti ma dibo abaran awon eyan lo e wa lo ba wa wo ki lo nsele nbe kawi kafo kawi ari meji mu laarin awon ti won di ibo mo ni e ma ja awon ile oba egbe wa je e fi won le je won ma lo mo ni tori pe a fe wahala e je won mo lo se bi ibi ta ti dibo se ba go mewa ni e ja go mewa o to ka wa boya won o gbe nkan ti won te boya won o gbe wa si ori feed wa ba wa ni ibe yen ori papa wa ba wa nbe o da go mewa na ati ni gbogbo awon yen wa kan mo gbaradi gba ta go mewa ko go mewa to won tun pe wa won to ti ndi laba ode o iyen ni ona soka ibe yen wonu gan atun gbiyanju a mo ibi ti won ti ndi gangan tori ward 5 St Michael lo yen won ti di iyen face crin lo yen kan ti dibo yen ah ki lo wa de ti sister wa nse bai to je wi pe won fe ma di ibo to n pe ni parallel tibi ti an ba dara e loju eyin le wa nbe eyin le nri owo ijoba owo ti awari owo apara wa la wa na fun egbe je pe odun keta ni ti won ti fi local government wa sile ti won ba wa da si mo nitori pe won binu pe won ni awon kan won odibo fa won ni 2023 oro yen po bo ka de yen ka de be mo
0: se ibudu ti esi jo mu gege bi egbe oselu lapapo ti gbogbo awon alase egbe buwo lu se ibe ni eto idibo abenu yin ti waye abi be ni ti honorable Tolulo pe Akande Sadipe ti waye
1: ibi ti gbogbo egbe mu ibe ni ibi ti emi ti dibo ati gbogbo awon aspirant to ku ti dibo anti wa lo di ti won loto ni koro ni
0: lawon nikan lai si oludije mi pelu won
1: si enikan kan be mo ni boya beru to ba won tori pe a se awon ere ije kan ni ori afefe ton pe ni online polling online voting in la se ngba yen to je pe opinion poll ni ka kan wo ta le ni ti o popular ju awon oyo central loko gbe kini ye jade won mu ni local government by local government so ngba to kan Oluyole lo ti kokko bere awon o ti e mo awon mo wa sa ngbo kon mo ndibo lori afefe won mo ndibo ngba ti ibo jade won ba ri pe enikan mu bi mefa sister wa mu bi 30 plus awa mu 100 plus won ba ni Agbolagade lo popular ju ni Oluyole won lawon ogba a tun se another one to kan Oluyole gangan si yan to se Oyo Central to je pe 11 local government ni an ba tun bere si fa awon 500 plus nti mo so e gbogbo e lo ni eri o awon 500 plus awa mu 600 plus ibe won ti kon ri pe o re n pe bola gade popular ju eni to je 700 boya yen lo wa ba won lo to pe n to le save face awon ni pe ka won lo di ni koro oselu de le gboselu e jade ni oselu o kin gbe koro so gbe jade ni iwo to ba ti mo pe o ni capacity ati se owule ni diko jade po fe dibo iyen be ngba ti ago mewa wa to gbogbo awon megbe gbogbo won ti jade ero ti lo bi omi gbogbo won ti jade from ward 1 to ward 10 won ti duro pe oni na ni oni dollar nigba pe ibo a fe gbara wa le lowo ya bo la se si wahala la se sise to wa je wi pe awon eyan wa nla la se won o ri nkan kan ninu ijoba wa ara wa e si wa labuja ko ye ko ri be awon ni toro ba ti ri bayi oya aban duro pe ki won ko ki won je ka bere gbogbo awon yoku ti de gbogbo awon da aspirant gbogbo na ti de ba to di ago bi mokanla ni awon egbe ni toro ba ti ri bayi ngba ta ri anti wa tolu awon eyan won kokan kokan ni o jade a ni le ma duro e je a bere o da bi en to fe gba ball ni ti gun kini ati keji ti kiloku ki won bere ariya ni ni a ba bere ward 1 ward 2 ward 3 igba kan na ni gbogbo won bere ki se ki boya pe awon kan se ti won ni asiko kan no eventually

0: Africa. Mo nigbagbo wipe Democrats ni won. Oloselu to danto. Koda won tun gba wo bo ni. E ri pe nkan to gba won na wole ni. Eto poya bure lare. Seyen ni to wu yi. Ton ja wo olubori. Awon na ti ri pe o sese ki ru e fe waye. Won si ti fe to bo lati ri wipe in to ba ye. Won ni you put the rampart into round holes. In to ba je wipe eni bayi in lo jawe
1: olubori. Kafigi to to. Ko na
0: e se bo se ri ni iyi ta wa de ni gbagbo gbogbo lu yole aso fun ngba tan kan aja ajole a se kini je be ko gbodo lu gbodo waye eto ti wa mu o ni fi dun wa ni oluyole tori ki se e ma je ntan yin se ri to ba je wi pe a fe really se bo se ye ka se ni ti a ba ni ki membership card in lo je ki awon eyan wa ma ni ori ofe ati le ja tori gbogbo ero to se membership card ni oluyole won owo 6000 5000 plus pere la won to se to ba kan ba ni voters card ni olohun o ibe yen o ni gbero
1: be ni e popular to oluyole
0: o fe dele tuntun a to lomi o se ri ni mo so yen o
1: oda e ti wi awon apabi ti oro ohun to ti kan yen ti fi gbagbo yin ro sinu igbese ti awon ti o je adari egbe ogbe sugbon won ni fe ke mo fun egbe ni imoran pelu anfani te ni lasiko yi lori ohun to le mu isokan wa a ri ka pe alaga egbe oselu APC ni e kwedibo luyole awon na ti fi oran lede tan pe fun isokan ati isuru eyin na si ti soro isokan ati isuru ohun ti inu ba n bi awon eyan ninu egbe to wa dabi eni pe egbe yo wa pada ma sise ise to se koni pada yo se mo wi pe koni dun to kini moran te fe fun APC lori gbogbo ru awuyewuye ti nwaye lawon egun egun yi ko to di pa fun eyan meji laaye lati oluyole lati ba wa soro
0: ese se ri moran lakoko ni fun gbogbo awa ti ajo dije papa julo sister wa honorable to lo pa kan de sadipe bi won ba ti e wo nkan kan rara o ye ki won wo ipa ti gbolagade ko ni irin ajo won lati se federal rep elekeji ati gba ti won li won kaakiri pe won ni riro won ni win ni tan ba wo yen lasan ko ye ki won se tan se yen fun gbolagade mo fe fi ro won ni ki won tun iro won kan tun pa tori won tori egbe ti fun won ni anfani lati pe ki won pada awon funra won ni won se to wo won iyen alakoko fun mo tun fe ro gbogbo awon joku ta jo dije ani ka se consensus ke gbe gbolagade gbolagade deserve ko ojo lori yin toro ti o ti sanu egbe latodun keta ni ti gbolagade ti ran egbe lowo ni ose meji meji gbolagade ran egbe lowo ti date mo ni mi o se awon anti wa lo ni ki ma bo kin wa se mo ni fi mi le n ba fe jade e pe jade a wo support e a finance n ta baragbara se e fi mi le je ki mi je bi pila yin ugbon yari pe mi la won fe ti mgba mo wa se tan ti mo jade ko ye ka tun wa ri enikan ti o wa ni gbolagade o iro o gbodo debe ko yo ri be elekeji ni pe fun gbogbo eleketa fun gbogbo awon leaders wa mo fe ro won ki gbogbo won se ra won ni okan soso kan de ri wipe in ti a fe gba yi agba gbogbo wa ti dibo ati ri eni to support Paul en to support Apollo now gbolagade ti emerge gbogbo yin e support gbolagade ka le face ibo general election
1: 2020. Eje ki a fun eyan meji laaye lati oluyole 08123708675 plus 2348142491006. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Egbon soke oruko yin lati bo.
2: Oruko mi patai lati ojurin Oloda Apugo.
1: Ese kan kan kan. Ami, Eshego, Ejeki Atungbotelumi, 09123708675. Hello?
3: Hello? I'm okay. I'm
1: okay. A cabos, or it to your curl, eh? Ẹṣin wọ́n yá kọ̀ọ̀kan kan sá. Ẹ bá wa kú òǹbí rédíò yẹn ká lè gbọ́ yín dáadáa.
3: Ọ̀rọ̀ yẹn
4: bá bá ṣe yẹn ṣe sọ.

0: nipa ba mi dele omo ade yanju tohun tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa nsoro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina dele ade yanju agba ma lo so to mo yo so e ma jan pata ti mo yo so joso lo
1: mo ki n le yi lo de yi dele ade yanju loruko temi ti opopolopo n pe ni agba letu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni 13 gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agba letu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage

0: lai gbọ tenu e kan to mo do lejo mo soro ase yi oluwa tun ose mi
1: amen jesus
0: lo ga
1: amen jesus
0: lo tan
1: amen jesus
0: ma je mu to nfi pa gba ire me lowo ma je mu to ngba ire ododun me lowo ma je mu to ni o tu se lasan lodun yi mo wi loruko jesus ina so lara
1: amen jesus
0: ina solare
1: amen jesus
0: ina solare
1: amen jesus
0: bene kori
1: amen jesus
0: oluwa wa
2: amen amen amen loruko jesus christ baba wa ni oluwa ka to ma tesi waju e je ka sai de oke lohun ta ba padade mo ni ibere kan fun yin
3: Oke anu ni the Temple of God Prayer Ministry ni felele straight end Rainbow Junction Ibadan ogun wo lo taku to lohun ko lo ma isoro wo lo sora e di mario to nko ni wole ko le jade mo saye re oya gbera bayi odori oke anu lodo woli prophet doctor isaiah oluranti aka abami woli bo so fogun na pe amona bele koro e da ba ri bakan ti ko ye mo ki kari bonu ko loku igbese loka beni yen ba wa nfa itusile ni kiakia afi keni yen lo sodo eni adura ngba latara re awon ti won di ori oke anu ni won le so iwo na dara po mo won nibe ko ojo tin si ofolorun o ri pe adura si ngba fun ebe adura ati riri baba woli te ba ti de felele bus stop e so fun eni keni pe Rainbow Junction le lo ni ori oke anu the temple of god prayer ministry lodo woli Isaiah olunati abami woli tabi ke pe sori number yi 0703954055 0703954055 pelu oluwa ohun gbogbo di sise
2: E kabo lato joja, ijo the Temple of God Prayer Ministry Christian Church. Lo se nigbo we to yi, ohun baba wa ninu Oluwa na lati ngbe lataro, woli Olorun alaye, woli Isaiah oluranti. Baba wa ninu Oluwa ka to lo soke lohun, mo ni mo fe bere kan lowo yin. Kini ona abayo kuro ni owo awon alagbara ti ma fi agbara gbari ere eni na.
0: Ese, ona abayo akoko ni pe iwo gan funre o gbodo akoko ni Jesu.
2: Jesu lona abayo
0: beni bo ba ni Jesu ko wa le gbadura ko je alagbara ninu adura leyin e tori e mo se nso fun opolopo e ri pe mo ma parigo a ma se ipade adura ni every Tuesday ni ori oke anu ni felele e pade mi lola laaro la ka jo gbadura gbogbo eyin te ba wa nbo oluwa lohun fe bless awon eyan e mu osan mumu e mu dani osan mumu yen la ma fi gbadura awon ta jo se ti last week won ri ba se won de ri ise iyanu to sele ni ose to lo ise iyanu yen po gan so eyin te ba nbo lola e mu osan mumu e mu dani e pade mi lola ni felele je nsare ju were fun lati ibikibi iwo gbeyanju lati de challenge awon ta ba nbo lati igboro gbeyanju lati de challenge baba de challenge e je so fun awon lokada yen abi awon eyan pe idi odo iyana felele la nlo a ri awon lokada bi iyana felele yen e ja so fun won pe Rainbow Junction lodo abami woli pe ibe ni an lo won a gbe wa debe awon ta ba nbo lati express bakan na lona iworodu e ja wo moto to nlo challenge ka so ni iyana felele baba ti so ni iyana felele yen a ri awon lokada nbe e so fun won pe odo abami wodi pe ibe la nlo boyo fe da si ise oluwa bo fe se onigbo wo eto yi o fe san ida mewa o fe san re ki se afipa lati nu e oni gbogbo awon to ba de se mo ma nse akanse adura fun won fun number ta fe pe yi oni op to le because mi o kin se tell enikan lo ni daddy a fe ma san re wa eyin e pe account yin ka ma san re wa sibe so phone number yin ni op account ta fe pe phone number yin na mo a fi gbadura fun eyan 200 lale to ba lori ofi ati pe mi wole titi lati sin daago 12 to ba nso busy mo tun pe titi ti ma fi gbe Isaiah Ajadi oloranti lo ko to ma gbe jade 070 39 54 0 5 5 9 070 39 54 0 5 5 9 070 0709 54 0559. Jẹ́ ìpínlẹ̀ kan sí 0703 39 54 0559. Pàdé mi lọ́la, jẹ́ àjọ gbàdúrà wa gbà pé àdúrà ṣe ń gbà.
2: Bàbá, aago mélòó ni ìpàdé àdúrà yóò
0: bẹ̀rẹ̀? Aago mẹ́sàn-án títí wa aago kan àbọ̀. Láti aago kan àbọ̀, counseling máa wà.
2: Àǹfààní wà láti rí
0: wòlíì. Láti rí wòlíì, fojúrìjú pẹ̀lú wòlíì lọ́la. Bẹ́ẹ̀ni títí wa aago.
2: Ẹ ṣeun, ẹ̀yin èèyàn wa àárín jù báyìí lọ lórí ètò yìí. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ tá a tún pàdé lórí ètò yìí. Olúwa Ṣọlá rẹ̀ olórúkọ tèmi o, àfihàn ọwọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ń tí gbogbo ààbò láyé àti lọ́run tó wà lọ́wọ́ rẹ̀. Ó dàbọ̀.

mo ki wa kaabo sori eto wa eto yin eto lawujo eyin agba nile ise radio elero ami unjeje ile ise radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta kale sile fonfon balao opona felele ti nbe ni ilu Ibadan mo ti juba folon oba akan o mo ti juba feyan afi eje atunjo se lale yi nkan mi ko n o le da se ni o sa da se bayi ni won ni homa iba kan o gbodo homa akan o mo juba folon oba mo se ba feyan o a je pe ni oko olotu eto yi adresina oma lawode oma agba to ma se agbale mi fi nki yin kaabo eh DJ Spider one amoju ero mo lo ni o se ri o oni ti e ti da pelu ase olorun oba oba mi oke yo ma ba ngbe oga o ni ta ku oju kan na o olorun gbe oga bakan na ni oma iya afẹ ajo wa n yara agbo n safefe ni oju oni ti olai lai loko awon ti ajo ntuko itoyi to je iko ogudugba logun akan o japo japo o wa lomi adio ismail akere ajo ntuko itoyi ni to fi dori baba mi peter agbuola ni ilu fiditi oju oni ti yen o ogudugba logun akan o yin re araye ma je wa na nira inira oda o eti gbogbo ta jo je gbadun eto ale e ne wa na nira e se ja sami ka jo gbe to ameme e ku kale

lale e nbo la ba baba olugbe eh la sisi oderin lo ilewure awon ni an ba itun won bo oro ti nfon leyin iku latodun keji sisin oro won wa sa eko wa po nbe repete eyin le se re o ke la yo fi ma ran titi yin na a lojo ojade sin ta ba tojo ojade won wole eku kale

0: Kajoki.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Eko dede asiko yi ogogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya arale mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omolete ni badan leyin ile baba adedigu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi niyi ti mo fi so wi pe agbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
3: ku dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun ki n to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta ti n pa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
2: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wi pe kini yoruba npe ni elewe are mo
3: e se atokun be eyan ba ti n ja ewe to n sogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe are mo awon ti won n se ona balaafia o ti wa ni je be
2: baba eje ka sare wo awon aisan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
3: e se atokun opolopo aisan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kadako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin di e yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kan ran si n pa o si lateyin wahala ti ko onu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori mo mawuran e oko mi o se dede oko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomin lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki n pa loruko ta n pe ais tun mi le ki n fi ele n loruko ta n pe arun o iwo na o tu si ta ni pe nkan bayi n se mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfawo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe bag won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan nse o awon ti an si re seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na n telefonu wa aso ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 080 33 88 10 08 egbon yun lekan si 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olorun moje arogun roparose abaro mo legun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si ma awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na o ri wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to jero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ise to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe ohun worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafi ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
2: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
3: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu eni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami le kankan o kende nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan ailese dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 alaafi ara wa oni gbadanugu bi elubo a mo reti yin pelu ogun olorun oba ese pupo.
1: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: agbaletu na le ngbo e ma fo
1: dafara ko baka ma kekele sulono
0: e mo gbe awon orin to ba ti pe la ma nlo lori eto ṣugbọn to ba mu mi lo iru orin bayi ti o ti pe
1: I know go suffer
0: a je po ni reason ko ni di ti mo se mu jade

0: se won ti e ti fi se record pa pa oro po nbe gan before ka to wa si ori yinka aye fele
1: action
0: awon to ni igba ti won lo igba yen ti yinka aye fele wa develop tun gba kuro lori e ni juju music awon shina peters ni

bi Yinka Ayefẹ́lẹ́ ṣe pe orin ti won ni tungba to wa fi gospel gbandi te ba gbagbe alawon to nse ju fuji but ibe ko ni mo nlo ibi ti mo nlo re mo npada si 90s

mega child of God. Ọkan gbogi lara awọn soro soro nikan niye. Ọmọ mi onirawo merinlelogun. Ma gbese nkan kan sola omo are o. Mo lo baba niyan.

0: share mo pe ni level awon Kingsoni Ade kaluko won na ni nti won pe juju won
1: Nigeria there are women of knowledge not as how there are women
0: ti music ba ti wa wa ni oni faaji pe ka sha ma ka ka ma sere gbogbo yagiyagi tempo e fast o wa youthful won je so pe soni lo ni ariya ariya en ni tumo won ti wa fi gba kan lo synchro Molita Aria la mo baba mo debi ko won ni night club ti won pe ni Aria Aria night club Aria Sunny Loni Aria Sunny Eleri Aria Aria en gogo ni signature king Sunny Ade style of juju music ti commander n se o ni miliki iyen miliki yen o ko sare awon yen rora miliki e sa ti mo miliki kin kokon ra ma lo ni faaji ni jelenke ti o si wahala miliki ni e bi pe commander na ni sport ti won pe ni miliki sport laye ijo yen baba edowo ni masha awon na ni ti won pe ni apola awon na ni nice club ti won pe ni apola nice

Nigeria to ma fi di around 1990-91. Music ti kuro ni ibi to wa ni 60s yen. Ti o sese ki si de be na lale. Music ti kuro nbe yen. Everybody ti fi tempo die die si. Awon kan gbe tempo won sare, awon kan maintain mid tempo. Kaluku introduce new instruments. O ti kuro nibi ti awon Julius Araba ta won fi si. O ti kuro nibi ti awon Ike Dairo ti won ti bere. O ti kuro nibi ta won Tuni Nightingale igba ni igba nlo, igba lo nigba nlo, igba ma nyi ni bi live se ri gangan niyan. Eyan ni o gbodo duro. Meliki Kori, Meliki Express.

asa beyan lowo lora bi konko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorusun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja ya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se dede ara ma gba pe pe pe ara ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu are lama toni toni

ngba yen awon baba wa awon baba yen na ma won ma ko awon orin orin asa saje ati bebe ebi ti mo n lo lale igangangan e je sare sumo be die.

0: by the foundation member Nemodaru Choir.
1: Yeah, when you Wale Glorious form band, then kin contribution are you sure Baba is sure Baba is you
0: well. Jerry, are you doing it? Oh, so Rodia came to the Daruko, to the Daru building it. For instance, now Moreni told what he let me buy Timonia. Baba, oh, that do me, oh, to the near my leader, ta leader, Tony Daddy. Show me your body, money, me, your boy. Kilo Shelle, Baba, Tiku. You can imagine. What he let me do, Baba, Tiku, every. So tin ba so pe boya baba yen wa se mi o so I wouldn't go to that okay. Side boya wa o boya ko si o I don't know sugbon specifically mi o le so date ti won form band yi won abi year thank you
1: so le je 60 any e won
0: na 50 number na for na for na form band na
1: 50
0: it may be late 50s or middle of 50, either 56, 50, but within the space of 59, 60, ne wale she record, first record, olugene.
1: Between 59,
0: 60? Yes.
1: Egbo record no?
0: Ogo, ah, baba me nenu eh.
1: But, emi oroke mo bo record enri?
0: Eh, she. It's a very small record. Awu alamo ayati jo eni.
1: To man for.
0: To man for yen.
1: Okay.
0: Ebe lo ti ko olugene aregene oruko orumila baba ifa ifa la ubo orumila la ubo aterere kaye ajakaye odudu wa baba wa o so ton ba yen pe se mo ngba ton ba nso pe ko mo lo ta ba nsere itage lo ni gba odun a ma ba se da ile eh iwo lo gbo le wa lo se gba lo sawo then o di keji e baba fun bi owo the moso dais of bangba yen the yoruba tele deji afun bi owo okunu 57 o the other side there lo fi le tribute fun lo fi ne mo mo gbeyin gbe o mo mo gbeyin gbe bi party ti mo ran ti ngba niyan o wa afun bi owo ori sha mo gbe olu yi mo olaja iku tekun o mo mo gbe yin gbe o o wa fun bi owo orun re ire o oni mo pe rire ma mo je segede oran mi se mo o ma ekun o mo mo gbe yin gbe o bo je pari record ni e I still have it in my memory
1: now leyin record yen eh mi wa mi a ti pari question yen mo nbere npa contribution abi tori nkan temi gbo originally ni pe aye soro lo ni band abi lo kunu le abi nkan fe ke ba mi
0: e se nigba yen aye soro ke nkanrin
1: okay
0: it's not a musician wale lo nkanrin eyan le ma nkanrin ma ko ma lowo ta fi ko nkan jo but to the best of my knowledge instrument yen aye soro lo ni
1: okay
0: but any to lead wale ni ori agan ki awon meji to ri awon mejeji ni stage because as at that time baba yen go okan o form band yen ni eh so oni mo fi ni won pin gari ni igba ti oro yen sele wale kon nkan ori mi lomode wo somo somo mu ku ale o agbare somode ri o that is agba o somode ri aye soro kin se be abi ko ye ori mi lomode wo mo ya je mi agbare somode ri o ọpẹ titi aye ari tara oni o se bi ade edobide se bo na ko bandi ti ejo so igba en lo fi akeko mi je de lerin wo tu ga wo tu oga udire agbare somode ri somo somo mu ku ale o agbare somode ri o ma nko loju agungba e
1: ayi soro lo nba wi
0: se ri o le so pe won don ta fasira o beti mo sha abi I don't want you to put words into my mouth but o ko ori yen
1: kini orin wale glorious ti e le so ko popular ju
0: ha ko sa shanu nbe tabani ka wo wale himself is a philosopher. Oh, philosophic in the sense that to ba wo shakun ohun to nlo e o mo le so pe eni to go far into the future. For instance now she ka wa si le iwe wa lakoko se o la so pe ko da ni tabi
1: ka
0: ka gbo gbo fa won oluko wa ka si teri no ka fo gbo atoye seko wa ka si teri ba fa won oluko wa se a so pe abi now ele to se ni 1966 nigba no 67 precisely nigba ti JT Omonawe Agboyin Ironsi to fi pa faju yi ngba to ti se anu se mi o eru ba mi nigba ti mo gbo ku Lieutenant Colonel Francis Adekunle o omo faju yi o se Adoa ni ko won o like e ko le so pe won o like e tabi ele to ti erora mi awole ye koko yawo wole erora mi awole pa la rede wole se a so pe ko da tabi 1967 when they were now trying to you know go into civil war to e ba wa fopin si laye o e ba wa fopin si ma fe ka fo this the occurrence ori yen dada gbogbo diyan ilu Nigeria e ba wa fopin si igba o lo bi orere mo e wo yi an to ti ko se igba o lo bi orere bayi ka fi mo sokan o ka bara wa gbogbo egbe ologun gbogbo yin labe e ma ma je ke ya oja won tin bo wa leyin ola o abi ejo go one kasina adebayo atojuku gbogbo yin labe o gbogbo yin labe o e ba wa tu Nigeria se o tu ojo ale se ale yen odun tabi to keep Nigeria one is a task that must be done. To keep Nigeria one is a task that must be done. Obstinacy, adamasi, odashu away to destruction. Nigeria, the largest country in Africa. Nigeria was amalgamated in the colonial day. No sufficient but for power to be allowed to divide us. In unity we stand Nigeria. She ani koda. O se Yoruba. No, tell me. E wo la fe sanu nbe tabi awa gan ta wa jo ma kure. Even before the advent of Obe to fi se national anthem ti won. Awa la kure o loye mekun omo amuda sile fugo enu pani. She a so pe koda. E sa ko sa saku ko sa sanu nbe. To me o
1: se mi rope akure papa ti ni anthem mi mo ti ma wrong e correct me awa la kure lo yeme kun yen ni everywhere titi disin
0: oni o do won po kan po won po is within the chama won etisi
1: awa la kure lo yeme kun yen na
0: well, yes do won ti kan ti wa ṣùgbọ́n kìtì ìṣe kò kárí ayé.
1: Ṣé ẹrù ìpè Àkúrẹ́ wọ́n ọ̀nà wálé glorious tó bó ṣe yẹ?
0: Wọ́n ọ̀nà ẹ̀ o. Ìyẹn gan ló ń dùn mẹ́. Wọ́n ọ̀nà ẹ̀ o. Wọ́n ọ̀nà ẹ̀.
1: Ọwọ́ ta ló wà?
0: Wẹ́ ẹ ṣe rí kọ́lọ́hún kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ́. If we want to write the story of Wale Glorious. Nkan ti mo kan try lati so ni wi pe ta bai wa maybe ton ba wa ko skyscraper fun lane tabi ton ti e wa change gbogbo ruko akure e bae si Wale Glorious kene e bi eyin la la tu sude koko be ta lo ranti nobody. It was after our first interview. Lo wa da bi pe gbogbo awon to ti sun wa be si bi the following day ni ka ni wa se lemi abi ati gba yan afira le na o ipe mi lana. So sheri won na o da dun mi o dun mi as if pe boya kan mo ita to ko o ko pa o because ko si bi ta anti daruko wa le ngba yan tan ni daruko akuro ah o be fun ara ise bo so in those days pe ah ah lajo ti wa le lo iko o be sere ni kakadu ngba do I wasn't there but I heard of it oni se ah eyin le wa lakuro e te ndo ru mu wa nbi imagine that statement e ba won elere wa ngba yan e lo nu won lo se record le to ba lo se record to po ju a se meji abi meta you can imagine the number of records they were late abi so number 1 o ku so wa mai
1: omo Wale Glorious
0: ben
1: se awon omo won o fe mi o be ti meet awon omo kankan ri ato si egbon ken se awon omo won o fe ki won ma fun rere abi celebrate ah baba yen ni
0: eyen ni o wa ye mi to
1: be ni pa won
0: honestly ko ye mi to
1: oju temi be ni pa won
0: to ja gba gba don ma ni won eh aton ko I don't know in fact the question me as a person mi o le down we sugbon to ba je pe iru mi ni mo wa ni position kan ti mo le seju gbogbo ile ti mo se won I would have done it because he's a man I love. So one, ṣugbọn to bayi wa ndi pe awon an gbo record an se igba na se wa mama eh wale but killer she
1: ati onna e
0: killer she awon kan awon le ebe lere ni se bi ori dani si la ngbe ebi nkan to ba ti wa lowo e na lo ma fi tu lu ti e se se ko forin tu akure se oni agbagba ni le yi o e ma ma je ka kure ba je o abi o ti o ko ka fo te si le ka feran ara wa agbagba nile yi o e ma je ja kure ba je o so one
1: there was a time ti mo aba kan wa bo te je pe mi o nse omo ilegun asofin
0: bebe ya ni
1: ta ba se nwo akure lati bi roadblock e fawon to nbo lati badan ile sha nkan kan ko buru ta ba ni statue Wale Glorious me
0: ada fun yin sir
1: abi nibi kan ni area bo se old garage abi post office area yen bo se kan ni nkan kan nipa Wale Glorious abi ka te so nkan kan Wale Glorious afi ti o ba to be ti awon eyin tejo ma kure ti ko ba jo yin loju be sugbon e jawo bayi ki lo fa to je pe lati 1971 ti si di se mo le fi gbogbo enu so wi pe ta ba nsoro npa pe eyan nkorin eyin ti e nkorin si tejo ma kure te de tun gbe la kure ma binu bo to oro ni ti gbogbo ba search mind wa ma ri pe ori be ki lo fa to je pe awon to nkorin won kan struggle won le ma runje mu lo sen won le ma kole o ṣugbọn okike orin ko ti seni to sumo half nkan ti Wale Glorious ni gba yen
0: osira nbe
1: ko se ronbe
0: gan le mi gan fi da yin lohun pe mo ti so saju lekan mo ni bata to bo sile bo ni mi o ti re ni to kise si tebi to ti nwo abi ka kan pe bata won ka gbe nla bata de fine o de to bi adigbe le se won ran ni kise si ni ọ̀rẹ́ ní kí sẹ̀sì the only thing tí mo kàn ń ya ìgbà tó ìdẹ̀ yá àdúgbò ibi tó sí sí ayé tutù at least gbogbo àwọn tó bá wà environment ibẹ̀ náà mọ̀ pé ayé tutù náà wà change ẹ̀sìn wálé.
1: Wọ́n ti change
0: ẹ̀ báyìí. Wọ́n change ẹ̀sìn wálé glory ọmọ yes I think I saw a paper towards that. Signed by the local government chairman. So beti se yen to nkan e bi awon eni to ba mo bi lo so pe enikan wa nbi abi koda be ko yan me wa jo ba te ba ni aye tutu wa bere la igbo la aye tutu wa abi sugbon be ni okay oba desi da ba e koda oyun nu gan afẹ so pe ohun gba be koja abi that is different ta ba fe kuku se nkan e ja se ta ba de ni se e ja fi ile ohun ko ti mo kan ri nbe ni pe awon ara ita people from outside won gbe wale larugeju awa gan ta so pe that just it ko si waju eni ti mi o ti le so ko si o ko si because ni gbogbo igba ta nso yi sa mo so lekan mo ni boxing day tawon oyibo fin open gift christmas pe nkan ta gba lele ton fin arrange gbogbo sugbon ese la fin ja nbi ngba yen
1: ni ro pe ese ni boxing
0: hey boxing day to ye wan ojo la ma fin se tournament eleshe ngba yen awon eleshe yen de po ngba yen majority of them were sign writers awon bi gc kalibobo awon slender kid awon patigori awon walaka awon rasijo ngba yen so se mo ohun to ba gbogbo igba ti mo yin so na so ipe ni ko pe eh lawon yoyon majority won ti ku na o ko wa ju mi dada emi ti mo ba yin soro bye by the special grace of God by November 3rd I be 74 so se mo ilu awon to le ma je se ngba yen e mo the age different to ma wa laarin wa so se mo ibi to ye wa si oto ibi ti o ye ka doju ko
1: oto
0: so bo se je ni
1: all right away from that je so run pa the man Wale Glorious. Se o le je pe awon ahun po iro ti awon eyan kan hun nipa iku e se o le ni se pelu awon kan to wa sele after iku e papa julo si awon to je egbe olorin bi
0: iro ko ti e ko ti e laye laye e bi nkan te eyan ba gbagbo lo ma nfi sokan but this time ilu mi bayi ko ti e si ko ri ta bi tan le ti soro yen
1: eh but nkan ta wa gbonju ba ni ta de ro pe oto ni until ta wa se wa di ta wa ri pe ko ri be
0: kele e ma gbo mi te eyan ba ti e fole bowo olopa gun maybe the process tan yibon si lese tan gbe lo hospital se won treat e ba won to se ni freedom ba won to wa nbe kama le ni te lo lorobu se gbogbo igba to fi sik yan olopa mi lo wa lori bed ye olopa mi lo sa se won complicate moto wa abi e te gbo pe case kan se mo se ri ko lohun ko ran wa lowo won ni bo ni kaluku se ma rin lo ma rin abi ko ye oro Olorun ni from eternity to eternity the words of God is settled so 119 verse 89 so ko si nkan kan ti o ba ma sele ti o ni sele ti o de ni lowo awon danu se mo for instance ti awon mefa ba tin sare the moment enikan ba ti wa ni waju won yen marun to ko hun la ma le bi pe ko subu ni abi eh o iṣẹ́ àwọn ọwọ́ ọ̀tá ni tába ní ká gbé sórí ìwọ̀nsà ṣe ebi ń pa àbí kò lówó tá fi òkìkí yẹn ló ṣe ń wá ó fẹ́ lọ fowóró òkìkí àbí kò sí nǹkan tó jọ níwọ̀n ìbá tá jìjọrin yìí o mi ò sọ pé bóyá ó mà mí o kódà bó jí báyìí lé ní bọ́ńbìrì lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta ló ń jẹ́ dàpá lóhùn ti ẹ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n ìwẹ̀ nìkan ló kù tí ò wẹ̀ lójú mi o kò dẹ̀ wọṣọ lójú mi ṣùgbọ́n ó jẹun lójú mi mo máa ń sọ débi tán ti ń pírátíìsì eré bó ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù kan tó fi tó ṣe fún awolowo ngba yẹn àbí kò lè dọ̀tí o kò lè dọ̀tí o aṣọ àlà tó lu wá fún ọ kò lè dọ̀tí o ngba yẹn awolowo ló reverse ngba ọ̀rọ̀ ní kéèsì dé now sherry sa wálé wọ́n lé èèyàn mutí kì í mutí mi ò rí ọtí lẹ́nu ẹ̀rí nǹkan kan mi ò lè búra pé ta bá ní ká máa lọ ṣe búra sí òní pepment ta ń pè ní trevoy tó bá ti ṣe di tó parí tán bẹ òun ló máa sọ sẹ́nu tá dẹ̀ jòkó kì í ṣe eléré tá parí tá máa fi ṣọ́ọ̀ṣì wóbìnrin kiri àwọn gan ń wà ní pẹ̀lú bó ṣe wà ń gbà yẹn tó bá ti pa erébé ilé gúrùpù wa àwa tí mo lé gúrùpù yìí ṣe la máa tó sẹ́yìn ẹ̀ tá a máa wo ẹ wo bàtà ẹ àfi bíi pé àríyàn rí ẹbí àgbọ́ mi musician ni ẹbí ìgbà tá a fẹ́ ṣeré ní fámìlì wa wá ìtàn fi gbé fún tó gbé fún wa léngbà so bó dẹ̀ ṣe pwd àwa former stadium ńbẹ̀ yẹn now works ta ti ń wo bọ́ọ̀lù ńgbà yẹn àfi bọ́ọ̀lù ta wá wò ó lẹ́hùn láì máa wò ṣé kò lẹ́wà ni ṣé conclusively sir nípa tibẹ̀ yẹn ìrìn tí wá lérìn òun ni ó yé tán bá lé mèrè jayé gàlègàlè kò ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kò parọ́
1: èmèrè
0: jayé gàlègàlè
1: tó sáré jẹ nǹkan tó
0: thank you ó dẹ̀ lọ ebi 29 lóko àìrò ní 29 báyìí tó rìn jẹun lábẹ́ bàbá àti ìyá ẹ̀
1: púpọ̀
0: àbí even 30 you can imagine ṣé 29 yẹn ló bẹ̀rẹ̀ oríire yẹn ni nígbà WNBS ló ti ṣe àbíyè lọ ọmọ mi o àbí ebi WNBS ló ti ṣe ọ̀rìnrún jẹ́gẹ́nìjẹ́ ṣé 29 ní gbà yẹn àbí ṣé mọ ikú ẹ ọlọ́run nìkan ló yé o but the only thing tí mọ́lẹ̀ ẹ tàn sí mi lójú ni pé ó ní àìsàn àrùn àyà nígbà yẹn in fact I was even surprised nígbà tán tí mo wá ń gbọ́ pé kí ni mo ní ẹ̀yin èèyàn ẹ̀yin èèyàn kò sí nǹkan tí a bínú ẹni ò lè ṣe kò sí sosa kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú ọwọ́ tútù tí wọ́n fi mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò ní fi ṣe o
1: ọwọ́ tútù
0: bíi pé bóyá láti ìgbà tó ti kú àṣe nǹkan kan tàbí no.
1: àbóyẹ káwọn olórin lọ sí ojú orí ẹ lọ mímọ kán lọ gbàdúrà bí nǹkan ẹyin christian ẹ nígbàgbọ nù yẹn.
0: Ṣé mọ̀ no matter what but I want to correct one thing.
1: Yes, sir.
0: There's a difference between religion and no there's no difference between religion and culture.
1: Kò sí yàtọ̀.
0: Ṣé ìyàtọ̀ wà ni?
1: Èmi rò pé ìyàtọ̀ wà.
0: Okay.
1: Mo rò bẹ́ẹ̀ ni.
0: Ṣé ìyàtọ̀ wà níbẹ̀ ni? Kọ́ṣọ̀ ni mo ń sọ o mi ò sọ pé àṣà wa okay sir ṣé tí n bá wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí bí mo ṣe wà ẹ́ tí n bá gbà kún sọ́rùn ó ti sọ mí dábòrì sà is it not part of our culture you see we are deviating from the truth abi okay now tí n bá wà tí mo ń jó báyìí nínú ṣọ́ọ̀ṣì pẹ̀lú ìrùkẹ̀rẹ̀ tí mo fi ń yan ọlọ́run mi lógo ṣé mo ti wá dábòrì sà. Ẹ jẹ́ ni emi o wa lati wa pe ofin re abi so sheri the only thing ti emi gege bi eniyan kan as a Christian as a pastor ti mi o le lowo si ni wi pe ka lo ma aborisha gbo sa ka lo ma aborisha sugbon to ba ti asha ibi asha wa okay look at the Christmas we are celebrating today abi kilo sun wa debe kin sasha ni
1: mo asha ti wa ko
0: ebe ti asha yi sasha okay now in the day of judgment that will there be any separation okay you are oyibo je ka iduro bae you are Africa iduro let's understand the words of God asha oyato si borisha ebi asha nla ba de bi aso wiwo e sa se bi gana ibi han roro le be abi my for le data area bi te bi okunrin won roro
1: e
0: ki lo sun won de be
1: asha won
0: se ti won bai roro yen bai azumi I from that area I'm not even a pastor. Mo ko wan so. Mo wa gbe chat mo roro de wa no church. Se pastor wa ni ke jade. Ah, se ri agbasodi nkan lo nse wa. No we are not on e je ka fi yen sile. To ba je toro ni bibeli de mo dupe lowo Olorun gege bi oruko mi. Oye eye mi dada. So bo se je niyan sir.
1: So se nkan ten so ni pe ko se nkan to buru. Ti awon olorin abi egbe olorin ti won ya ojo kan le lati ma ona memory wa the glorious but e je kan lo si bi ojo ori e lo sadura nbe
0: e se aisha ko si nkan to buru nbe sugbon iwa depend lori eni ti won gbadura yen si and the method of their prayer abi sugbon to ba ti je olorun yin ni o the Lord of Lords and the Kings of Kings the only one of Israel the rose of Sharon the lily of the valley to ba je ohun ni ewo lo wa buru nbe ewo lo buru nbe ko se le to buru nbe sugbon to ba ti ndi pe ka ma npa de ye pa gba pa wo ko bi they have deviated from the plan I will never subscribe to that so bo se je niyan sir
1: oda mi ni taking up lori yen tori mi ni fe oro wale glorious gogan
0: oh
1: yeah I know but that's oro obi ni se won pe awon baba wa won ma nlo obi lati fi dibo ngba mi kan ko da pe to ba ti je oju meji lo da le ba je oju kan se mo ara asha wa na tun se
0: asha wa ne abi be to ti tun is going into another something
1: okay
0: abi
1: okay
0: on ta fobi se to ba ti koja jije eh wa ti ati idolize ye
1: okay
0: to ba ti koja pe iya e lolobi e sile meji ni ba mu ko wa nbe o pa o je e wo atare isa alligator pepper to ba ri lowo christian ba wa ni baba lawo ni we are us when you wake up in the morning to ba ni to ba wa ni arowo to e to ba yo die lara o mo e so senu e to je to gbe mi it work directly with your heart
1: eh
0: o wa medicinal abi sugbon okay se bi ari lara wa ba e to ni agodo jewe
1: you know pastor
0: abi yes pe ani ba ti jewe baba lawo ni eni to ni agodo jewe yo oje we duo
1: oje forishiri
0: oje forishiri ti o awon arowo jaja igba wo gogo baba asasun ti o ki je we ni eh iwe moni ni awon eniyan mi se gbe ti tori pe won ko ni mo we need to understand God and the way he operates oh ma se o e wo la ori oke sa Oluwa dase Oluwa tusi oho Oluwa for lori is it the antidote no in Proverbs 16 verse 7 oni ti oni niyan ba wo ohun olohun olodumare oluwo je ki ohun ati ota re kan si ke ni o kan wa ni repo e ki lai wa nwa se ona mi wu olohun se ona ni to so pe kan lapa kan lese se wu olohun to ona e ba ti wu olohun he has no battle to fight oni ki yesi oni emi ran angeli kan saju re I'm speaking from Exodus 23 verse 20 oni emi ran angeli kan saju re lo lati mu o lo sibi ti mo ti pese sile di o oni ki yesi ara lado lado da re oni ma mu binu nitori pe ki yo dari ire koja re ji o oni sugbon ti iwo ba se leyi to fe oni ota re ti di ota mi afinisun re ti di afinisun mi what are you winning the game abi so jakubo lori yen let's come to the business of the day
1: all right sir nigba ti wale glorious wa laye iru moto won lo se won lo by the standard of that time
0: eleun na ni sir number 1 kini parameter ta fin meyo lowo ngba yen
1: nigba yen abi nsin
0: eni ngba yen
1: okay
0: number 1 a ri bi bo se ri okunrin ba se ri okunrin ti mo mi ni pe o yo bi ojo o lo aso igba lode o de awon nkan na ta won akin ojugba e se o nba won se e se olowo ni ngba ta nsoro e kin se pe oni private car kan a le so pe this one belongs to wale glorious it is personal car no o lo vespa ngba
1: okay Vespa.
0: Vespa. Then the other people, Timo Daruko Lake, one look at Europe, one to dark pad by see autumn trendy by I won't keke can tama cowboy could be late, Ufe Farajo keketa won toughing I won't re bicycle riders something is a competition but she ring by any
1: sport bike of
0: it no can you sport what motorbike you
1: but sports bike
0: thank you god bless
1: sport
0: you.
1: Bicycle yeah.
0: Thank you so bet niti egbe o lo jeep sugbon gba ya mo si jeep land rover ni
1: okay
0: o kuro nbe o lo ford ye feri bi kia kia boss aye atijo o kuro nbe yen won tun build kan yen fe fara pe mo lu eko and the end o wa lu coaster
1: yen de abi ewo na ra ti o de
0: well nobody is a reservoir of knowledge. I may not be able to answer that. But oh no, but coaster yen lo sanwo ti o de but one ogba olu wan lo.
1: Okay.
0: Ngba.
1: Now, in that si wale glorious kugbara. Olu Ola Tubosun take over as the leader of Wale Glorious Memorial Band.
0: Yes.
1: Then later, Onje wing commander Olu
0: Olatubosun
1: se ngo kan sele ni laarin ti brand Wale Glorious of continue
0: Oyibo will tell you that there is no smoke without fire abi mo le ma le so but sugbon ni mo le ma le so nkan to sele
1: okay
0: sugbon ko ri bo se ri ma
1: Kori bo se ri mo.
0: Ko si ajosepo laarin ibe yen to domoran mo. Igba wa laye Wale Glorious, e bi oga olu gba to when we talk of the types of music they wale play ngba. Oni meta lowo. Akoko ni juju. Then o she alive Wale she alive ibe lo ti so ire ololufe o ire fa mi mora no wa ba mi gbe ale fere le ton o okuku si oluwa wa ba mi gbe o iran lowo ala ni wa ba mi gbe o ibe lo ti daruko fun yi ti de o ma kirin bi de o iran lowo oluwa mi wa ba mi gbe o iran lowo ala yin ni wa ba mi gbe I life ni pure I life ni ngba then akondium ni ba e o ma fun dada
1: o lo so won lo ni record
0: ah ah o lo
1: accordion
0: accordion o lo ebe lo ti ko accordion chama pe ik lo ma n ik lo wale na lo to ba fe play accordion ngba yen a dide agbese kan sori isi a toju to ma joko yen a wa be si fun ire ololufe o ire fa mi mora europe le yeju o ire fa mi mora pele yeju fun ire lo loro mi abili ye o fi je record now o fi je record so to bayi ti wa se fa wa be si lulu a wa gbe gangan yes a be si lu gangan yen
1: bi ti ike yen
0: yes gangan lo fi ko ibi omi ti so akoro le be je ibi orunun ti ran agbari ju kerede kimero lori egbe o ire mo ya okoko to ba tin lu be yan awon mo e la mama so ebe lo ti se o to mo do don bi oni sopo o sopo so e de yeye re o ipe la pa o anti oloko mefa o so gangan yen lo fi olowo ni deri o olowo ni deri agbati olowo atori e ni kondoro olowo ni deri a le lu gangan e kankan ni mi o ri lawa e o ko kuro ni di guitar abi akondium tabi gangan ko wa bo si di awon ida akuba o onibeji tabi samba sugbon o e gangan yen o akondium yen o I witness it with my two naked eyes. So bo se je niyan sir.
1: All right, nigbati wa le gbere school. Bo le se gbo.
0: E se. Ajo to ku ni waju Olorun ati Edumare. Igba yen aye tutu lo la ngbe.
1: Ni adugo te no ti
0: kon
1: ti change oruko yen.
0: Eh o aye tutu la ngbe ngba. Ni ati madam. Mo wa gbowo school len. My money wa na na session. So ngba to I think ti o ba je Tuesday a je I may not remember the actual
1: but you know the date
0: eh be that November ni you know the date mo.
1: Okay.
0: November loku. So la wa ri ero. Ki lo sele. Won ne wa le iya mi lo lo ta. O lo o jade nigba yen. So the date o ma wa de àwọn ṣe àrí pé ojú ẹ kọrẹ lọwọ kí ló ṣẹlẹ wọn ni wọn ní wá lékú mi wá léwo oníṣẹ àní wá lé méjì sakura ẹ nígbà tó máa wá di ìrọ̀lẹ́ tán fẹ́ wá sí yẹn.
1: Ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn gangan.
0: Ìrọ̀lẹ́ náà ṣàṣì lọ́jọ́ yẹn.
1: Ok
0: tán wá ń gbé bọ̀ ẹ̀ṣà tán bá ní gómìnà náà ń gbé lọ sí wọn lè jiyàn. Mo tiẹ̀ rí inú àwọn olówó jàǹkànjàǹkàn àkúrẹ́ tó ní pé òun gan rẹ́dí àti kú lọ́jọ́ yẹn gbà tó tọ pẹ tán tẹ ń lọ mọlẹ. So òkìkí ẹ kan ṣe bí àwọn kan lọ́jà ń gbà yẹn tán ní this mass kìí ṣe àwọn mtn tán ṣe wà ń ṣe kiri yìí o telecommunication mass tó wà ní iwájú palace yẹn tán ni ó fẹ́ wó lọ́jọ́ yẹn ìyẹn ló ti ẹ̀kọ́ tú ọjà náà. Ṣẹ́ri sà ikú wálé. We should not look at it from the surface level. It's a mystery. It's a mystery. He has some mystery ingredients. To je pe aforun lo le o Deuteronomy 29:29 o le to n ba ti fi han wa ti wa. Ele ta mo ni ti wa le ohun la mo. Tupo awon kan wa nbe ki se to je pe to wa divine ni mo so e so se lati la wale nikan ni mo le so pe o ku la kure ti ku emi le
1: lati ba yen
0: e o da gbe se won ran ni bayi to ku bayi lo didi ose kan ton se ma ma so pe lagbaja ma ku ren bayi gba wo loku wa le la pe sa mi o oro ti mo so emi o yo so afo bayi lu de kan
1: o ma ti wo o ti gbe 54 years bayi
0: e o ti gbe
1: a pe 54 ni November to wa le gbe osuku
0: abi sheri let me tell you one thing sir sheri wale mo soro kan lekan mo ni emire jaye galegale if you look at him wa te mo pe le o kin se eyan sa o se record kan teremude jade duro de bi o teremude aya wele emi na o ma si baba mi emi na o ma si yeye mi okan yoku omo la si mi o tere mi de aya wele omo la se o si ya e o si ya so gbogbo awon nkan wonyen oga ye lere ni
1: e confirm e
0: mo confirm e lere ni
1: ilere ni yoba npe ni emire
0: be ni be are looking at his poster. To ba je pe eri sa. E confirm nkan ti mo ke se pe oro John ni. First John chapter 2 verse 1. Only we are giving you First John chapter 1. Only we are giving you the evidence that we have seen, we have touched, we have feel. Abi oni mo fun yin. It's not a third party connect. Mo gba ni bi bayi mo won so leti mi leti mo ri ni mo so
1: yi ire ajo te ba wa le
0: ti mo ba wa le glorious rin la so yi ibo lo ti sere la kure ayi ti mi witness I can be telling you what actually happened in different locations
1: chairman so wole ngba yin
0: se won so wo ku wole ngba yin won kin so wo ku wole
1: okay
0: abi se ri nkan yato ngba ye
1: so ngba kan
0: pe nkan yato
1: sa ele ma da okuta sori
0: bi ese iyan yato igbo igba yen number 1 to ba di December ojo aisu won ma ngba ticket lenu ona won ngba ticket then igba miran egbe won le fe se kan awon egbe yen lo ma te ticket fun ara won won le pe wa le si ni gbogbo hotel ba e ti mo daruko won hin awon ti mi o ti ri wa le ko sere nbe mi o fi be ri wa le ni iwalewa mi o fi be ri ni ajapada sugbon elite club case palace princess so won ma n te ticket ngba yen to je pe awon egbe yen lo ma wa nsaaju won fi n powo segbe ni ngba yen they just come one gba pe ni Sunday jump so any money realized from the sales of the ticket is going to the club cover
1: okay
0: so one thing is a means of generating fund wale na den lo ngba yen so ele te n so ojo aisun odun ne awon elere lo lowo won fun ara won awon la rent hotel then o awon la print ticket yen ngba yen manager wale lo ma duro si gate oga olu ki se olu to nba lu
1: o se olu lasubo
0: no we have so many loose now so ojo ti mo so e ojo yen le because I wa ni eyin case palace ngba precisely ibe na tin ta awon wo abo ngbo counter awon la ma duro le igi ogun kan wa nbe so at a struggle lo na na de fin wole to wo ju sile meji sile abi beta ibo owo ni ngba yen o beta ibo la ti very lai wa nwo pe se awa ni wole bi bayi leni lo didi aisun odun because ta bayi ri wale mi o ti gba pe mo so odun temi o mi o ti gba n temi mi o ti gba pe yes ke je pe na kin wale kin lo jo nwaju e o ke se a ma wo sa lo wa ko irin kan orin yen lo lo move mu as at that time ton ba le mi ni band leader awon ti mo so e ma le paro because but the sad event o wa sele ba ni pe I am the only surviving person out of those
1: our group in
0: group why
1: e to me lo no group eh
0: ah ama to mefa ato mefa se bi no won le ketiku ketiku the former president of Ondo State PAFN is a pastor like me
1: okay opo te jo ante le wale glorious
0: ka I don't di kan se ri igba miran wa ma se nkan kan ni kekere. You think you are wasting your time? No. It's Holy Spirit that ordered the feast of the righteous. Could they see gbogbo nkan te yan ba ma se ati kekere ina ne if you are for God ati kekere ina ne. Only Jeremiah, before you were born I have known you right from your mother's womb and I call you my own. But igba ye ipata la wa un but mo wa dupe lowo Olorun gbogbo group wa yen ko se ni to le fole la wa o. Pe awon wo lo nja a de kin lo party o ni party lo yopu sugbon wa le yen la nwo o la nwo so boye wa korin pe ori me ya me gbo ori gbe mi dele ye mi o gbo me idi ka mo muroko ma dele ye ye mi o me ya me gbo ori gbe mi dele ye mi o aja me ku ka mo ma fin o ma dele ye ye mi ki je mo je nkan ni o je mo pe awon ilu a ma lo atula ti mo so yen atula yen omo owo ni ifo mo wo to ba ti wa to ba to ba se mo pe wale ni okin muti iyan wa tu mo si pe kan ma gba bia kan ma won se to ba ti wa na ogo bi eleyi sori wale be eleyi to ba ti gbogban gban bi igba tan ba ni won jiyan oga wale ajawo gita he be me ata won group mi ni yen e di gba gba gba gba gba they were forced to open the gate
1: ti le se fun won
0: okuta la be ti da dube eyin da ni gbadun e awa igan se ta lati ku ki se rosa
1: nitori
0: igba ti mo nso e ti to ba ti dowo osan gba yen lowo osan awon liver brothers awon pz won won ma ngbe kini wa sakure cinema ofe ta lo nwo ni awon American cowboy John Wayne mostly Saturdays ton ba se load garage won se ni secret that cathedral me te ba ti ri mi nle lojo yen ke ti mo pe o ni bi kan ti mo nlo ti iya mi ko te ni pe mi kin to ba se se ma sha ma woju rere awon te mo fo only bi ku rere on te mo e oro wa le ni mo se se le de pe ba ti mo nlo ko da bo so mi ma ja se mo ta ba ti wa kuro ni gogo igba yen wa pari cinema ni nkan be after it ngba ta ba ti kuro ni bi cinema amorile ebe ke wa le ti ba ma so fe e kiri ni an pe ra si ni
1: eni e ma wa wo poster ka kiri pe
0: ko e se post ko si poster awa e gan ni poster afi ka ma gbo won ma ni won fe si ku kan lodo pe tu e gbo ta le lere ibe wa le ni o te pa ni awe ale ale o ibo ni wale ni o ti da eyan ti to sa o ti to imi gan lorun gan a ma ti bi re kan bossi kan ta ba ti wo ojo kan olajonbo nsere ni muslim nibe yen loke aro awa nbe ni kan lu group wa sade lorun oni ibi la wa ta ti fo ku metutu nbi aki lo nsele oni wale wa ni ne bi stadium road nbe yen stadium road wale no tutun pa wa nbi ere ta sa lojo yen sa ta ba sa olympic won a fu won gold medal asif pe ka sa de be ko ma ti pare gbogbo nkan ti mo so it was around after 2
1: awon ilu deli rin loru ni any time
0: kata lo is molesting you ta ne ko se arin moju ni ki la npe la si odun je be arin moju ni o igba ti mo ti e wa nsoro ikin se oro aiso odun but wale we move for one musician outing to another searching for Wale glorious ta ba de debe na iyato wa sir both the students the workers everybody music ni orin ni se to ba nko to ba ti di to ba ti okay e wo record te ti alaji kebe se yi ndanaso ebi wale lo koko ndanaso ololufe ndanaso mo baro de owe oje nyabo olokunrun ya wa mu mi so tuku baba ni le ndanaso so nda biti a change why mara won students iyan gan semo ko sibi to le wa ti wale ba ti bero orin yen wa kuro nbe o nbo loju agbo ni awon sister en ba jo tele distance wa ma ba sisi miran jo a ma so wo bi ele ma so mo me iya mi wa ntosi sugbon to ba ti bero orin yen ohun gan o ni mo gba ta ikukusun le ya e o ni la pe so a kin je ki kiyan o nu wa abi so Wale is a musician to the core.
1: Orin kan wa se ololufe fami mora
0: saworo iwo salaya mi o
1: saworo
0: okun da ojo meje saworo osa na da ojo meje saworo eni ba ti la ni ojoye ile so mi dun joye lo saworo iyan lo fi ji awa up igba en gan ni igba en lo ga oluwa bo si di ilu ta bo si di ilu konga yen I could remember a day ti won si baba jombo ti mo nso e elere na ne
1: baba to bi ola jombo
0: but thank you ni owo de nbe ojo ti mo nso e ojo yen ni Wale korin ohun lo wa fi se record fun ansaboro oni baba jombo lo ko dagbere baba jombo ti wa ja ile baba jombo lo o lo ku dagbere baba jombo lo o ti wa ja ile a o se o mama se baba jombo ti wa ja ile o ojo en mo ni won ko si amora ilu toga olulu
1: won lulu won lu cha
0: won lu si amo I know it's a good drama ohun ati ni to Adekunga won ba ni kan jo pade ni gbogbon ilu lilu Aisha Abenji Adekunga oga olunlulu
1: composer de tun ni
0: yes se mo pe ya se founder
1: short founder
0: short founder
1: okay
0: clearness we say honest then oga olunlulu
1: eni orin kan wa ti Wale glorious man ko te ko don wa ti ko ba ni
0: e ma ti je adebeye ma ji mi le ma ji je adebeye ma ji je adebe ti le ba fe money yen ki wu wa ko ko ni yen a ki wu wa
1: orin wo ni
0: se to ba ti wa di pe ati se ise o ni pari baba o di bo se atun rira wa pelu ayo ati se ise o ni pari baba o digbo se o le ma koju e meta a ko change beze wa ma gbo good morning re loni wo re mi o do wuro re loni wo re mi ko lu wa so mi so e ka tun pade oro to ku o digbo se sa igobe igba yen the last gbogbo won ati ji ele to tin to gbe ati ji because won ti tin le lo another round bi an gba kin je Wale o so why ma won ni re si o kin kan re asare ile won ti mo pe tan bayi ti ko yan tan kan dare niyan kan be si park awa gan awon to n korin yen eh